0: All right, ladies and gentlemen. Grabe, no? Without further ado, ano tani kay mga mission ni si Bishop, no? We have here Bishop Larry Celeste in the studio. Maayong aga, Bishop.
1: Maayong aga sa tanan, kag ang Diyos magpakamaayo sa nagapamati.
0: Bishop Larry, very simple question. How? Damoga pamangkot, how do we know the will of God for our lives?
1: Yes, that's a very good question. Number one, there is a John 14, na nagambal sa 27. My peace I leave you, that the world cannot give that peace that I give it to you. Una-una, there is a hambal sa pulong sa Ginoo. Ang tawa wala sa kalinungan kung hindi matuod ang will sa Diyos sa iya.
0: Wow.
1: So ano ang purpose sa Ginoo? Ano ang kahulugan na natawa kung will sa Diyos? Number one, kung may kalinungan ka mo hambal sa Bible na ginhatag sa Ginoo, that peace na ginhatag sa inyo, that shalom. Ang shalom na ginahambal niya di sa inyo, hambal sa pulong sa Ginoo, that is a package deal. May kalinungan.
0: Amen.
1: Ang will sa Ginoo na ginahambal din niya, kung may peace ka mo wala sa Ginoo, brayo, that's the will of God.
0: Hallelujah.
1: Kung wala ka mo kalinungan sa Ginoo, brayo, number one, hindi ina will sa Ginoo unta tina, hindi na pagpirita. Kagyan ang abal sa Ginoo, not my will but my will be done on earth it is in heaven nga muna ang matuman.
0: Wow.
1: So mini pastor subong ka mga tumuloog kag tanang mga katawhan niya nagapamati sila, wala sila sang kalinungan, hala maskin hindi nga mahanggol nga well sang Ginoo ginapirit nyo.
0: Whoa.
1: Number one, diring hambal sa Ginoo, the world cannot give that peace that I live on to you.
0: Amen.
1: I give it to you.
0: Amen.
1: That peace that
0: Amen.
1: Even the things of this world cannot give that peace. O ton,
0: wow.
1: May kwarta ka mo, may lupa ka mo, may gamo ka mo, sa inyo, tanan nyo, mga business nyo, hindi na will sang Diyos.
0: Wow.
1: Dasa ka damo, sumong na wala nila maintindihan. Deuteronomy also, this also, the Lord will give you power to get wealth, to get money, to get business, to get wisdom, to get natawag sina yung promotions.
0: Yes.
1: Bangod ang will sang Ginoo, ang will sa imo kasing-kasing.
0: Wow.
1: Uto di dila niya pa kubrahon ninyo kay hindi niya will sang Dios. Maski nagapanglaba ka mo nga nagakanta ka mo nga nagapamati ka mo sini nga programa amo nang will sang Ginoo kami lipayon kumo kami kalinungan kamo sa inyo kinabuhi.
0: Wow.
1: That's the will.
0: Amen.
1: That the will and the purpose of God that will rebel sa imo kabuhi.
0: Amen.
1: Amo na nang biro yo bla ano pala may kalinungan kamo sa asawa niyo? O pirmi na kamo karambula, pirmi na kamo ginaway. Tagaan niyo man peace. Ang isa-isa, agud niya ang presensya sa Ginoo, ang iyang natawag nga promesa, I will give you that peace because
0: wow.
1: The world cannot give even
0: wow.
1: In this troubled world. Migug maari kita subong sa troubled world mo.
0: Yes.
1: Abi niyo maghambal nga may will pa sa Ginoo, wala na. Bangod ang darkness magasulod na sa kalibutan.
0: Yes.
1: Ginalaw sa Ginoo, agud ang tawo magtangla nga may Dios.
0: Yes.
1: Subong migog maya kagabi, nag-reveal ang Ginoo sa bakbak namon nga roaring, nagpakita ang Ginoo nga mga tao ga dinalagan sa mga salakyan nila bagud hanuos ang baha.
0: Wow.
1: But above migog ba, you must be prepared.
0: Yes.
1: That's why ini nga programa taman ka importante nga dapat may preparation kamo kaangay man sa kabuhi nyo. Hindi na pagpilita.
0: Yes.
1: Kung ang business ngayon na kabugat sa inyo, that's not the will of God.
0: Wow.
1: The will of God, you have that peace because you have joy.
0: Yes.
1: Because sabal sa Ginoo, you can do all things to Christ who gives me strength.
0: Amen.
1: Ang Diyos magahatag sa imo kalinungan. Filipos 4:13, hambal sa pulyong sa Ginoo, si ikaduhang Samuel 22:33, na hambal niya, it is God who arms you
0: wow.
1: With strength, with peace, with will, with joy, then your ways will become perfect.
0: Amen.
1: Can you imagine sana? Ang Ginoo gali bago pakasuklob sa aton sang kalinungan.
0: Amen.
1: Sang kusog.
0: Wow.
1: Sang paglaom.
0: Wow.
1: Sang kalipay. Agud ang dalanon nga ginaobran naton habang sang Ginoo. Perfect kag ang tanan nga dalanon nga ginaman sa aton.
0: Wow.
1: Utod, way kamo kabalo ang dalanon sa family ninyo. That's the number one ministry sa inyo kinabuhi.
0: Hallelujah.
1: Ang ministry ara lang nanday papabai ang imo kabataan kag imo asawa. Amen. Kaya mo na ang perfect way will nga hiatag sa imo sang Ginoo.
0: Amen.
1: Ang ministry ni ni aton.
0: Yes.
1: Hambal, ako nini ginharian. No, hambal sa Ginoo. You are supervisor, you are manager. That's why allow ninyo ang mga panong sa Ginoo iya na. Kung gusto niya magwa sila, may will sila ginatawa. May kahilwayan sila. Hindi tapagod. Akon ina membro. Akon ina ginharian. Akon ina simbahan. Utod wala na kalinungan ng simbahan mo, maginaway na. Because number one, hambal sa Ginoo. Remember, hambal sa Ginoo. Without me, you are nothing.
0: Hallelujah.
1: And then I will give anybody or somebody, hambal niya ang glory. The glory I did not permitted sa mga idol nyo da. Sa kay Maria nyo, hambal sa Ginoo, ang idol nga natawag ninyo, looking to Jesus, the author, Hallelujah. The Philistines, or Fed. Ang aton nga mga Diyos, ang aton nga religyoso, nga mga tao kita, busy kita.
0: Wow.
1: Paro hindi kita bisay yung si relasyon ta kay Kristo. I-acknowledge yung ang namatay sa krus ng Kalbaryo.
0: Amen.
1: Abo na mabulay ang Biblia, araalang tanan, ginabatihan, pakita tang Bible. Wag kita kaintindi, what's the meaning of Bible? Basic instruction before leaving earth. Feed your soul, please. Pakanaan ninyo ang inyong kalag.
0: Amen.
1: Subong ari dire ang pulong sa Ginoo, ginarelease namon ang bagyo. Yes. Narelease namon ang bagyo sa pulong sa Ginoo. Narelease namon dire ang kilat. Nag-release ni mo kilat sa pulong sa Ginoo. Kaya yes. Muna ang balya mo. Iwali ninyo sa mga katawhan, i-warning sa langit, sa kawaan, sa duta, ang pulong.
0: Amen.
1: Kaya ang pulong ko, Espiritu.
0: Hallelujah.
1: Utod ang Espiritu nga ra sa inyo, may kalinungan bala.
0: Jesus.
1: May will bala ang Ginoo sa inyo. Hambal sa Ginoo, submit your will to the will of God.
0: Amen.
1: Kaya kung hindi nyo masurinder sa Ginoo, till you may gugman, di ka makasubas problema nyo. Kaya ang espiritu sang problema kabugatan ara da. That's why kita kalinungan. Utod ng biruan di diri ha. Ito giyan sa blasa Ginoo.
0: Hallelujah.
1: May kwarta ka maho, ari kwarta, ubrahan nyo to, ari milyon, no, i-release ko to. Sari ko niya ka problema man. Sari ko niya ka problema, ikaw mo kwarta, diri di kwatro, malang ko to ya. Ang kwarta ko, naga problema nga magsulbar sang problema.
0: Yes.
1: Pero subong problema sang tao, ano? Kwarta.
0: Wow.
1: Pero ang tao, wala kwarta.
0: Hmm.
1: Pero ang kwarta, maayo pa, may tawo. Tanuan nyo bala? Ang kwarta may tawo, wala galibog siya.
0: Wow.
1: Pero ang mga tawo, sumong galibog.
0: Wow.
1: Why? Because nakita nila ya, ang mga butang hindi kabubuton sang Ginoo.
0: Wow.
1: Kwarta is a good servant. Because why kwarta, hindi tambuwi mo.
0: Hmm.
1: To represent your life.
0: Hmm.
1: Kung na-present mo ang Ginoo mo, mahinatagon ka, hindi kadalog mo tambalon, mahinatagon ka sa kwarta.
0: Wow.
1: Extend that money, the blessings, that money, nga amuna, Lord, this is your money, this is God's money, that's your will, Ginoo, bless mo ako, malipayon ako.
0: Amen.
1: Ang tao yung malipayon, may kwarta, and matyag mo mo.
0: Mm.
1: Ang mga tao, subumig mo, wala ka, kalinungan sa ila, kung wala kwarta, kung masakit, I tell you. Tara na, matyag ni mo. Pero kung may hampol ka nga tagi sa kalibo, nag-aayo, nag-tindog. Abo galina ang kabubuton niya sang Ginoo. Kung may mga balatian sila, hampulin ninyo sang 1,000. Gatindog. Grabe nga hampul gali. That's why ang corruption ginampulan nilang mata sang tao.
0: Grabe.
1: Because of that money. But money is a good servant.
0: Mm.
1: So ginbahin nina sa Ginoo ginhatag sa aton.
0: Wow.
1: Hambal sa Ginoo, that money nga inaaradara, eh, hatag mo, Lord, this is your money, this
0: yes.
1: is money.
0: Yes.
1: Buligay ko, natugyan ko sa imo, ano pa gastok sa makabulig bala ako sa mga na-hospital? Makabulig bala ako sa akong kabataan, sa akong panimalay? Because that's money, ginsaligan kaya sang Ginoo.
0: Amen.
1: Mapatay ka na yan, utok mo kwarta, utok malupa. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain.
0: Wow, amen.
1: And that's the will of God. May kalinungan ka ba? Bakal sa kwarta mong kalinungan? Sugila na mga milyonaryo da. Hindi ni sila tulog. Number one niya, galibog bagit problema nila kung anong panamo business nila. That's why mga tao nga iniya ginagpadali nila nga sila mapatay. Kaya naman na problemahan mo, number one, mga pressure sa imo kabuhi, katigulang ka, hindi ka ganit kakadlaw. Damo kwarta nila, hindi sila kakadlaw, kaya nga tanan problema. But hambal sa pulong si Gino, isugit ya Kristo ang problema mo.
0: Amen.
1: Di ba? May kantang sila, si Jesus sa imo kabuhi, malipayon ka. problema nagabot hindi pagsapaka because si Kristo hindi mabakal sang kwarta. Hallelujah. Nga ara sa imo ang kalidungan sa imo kasing-kasing because Jesus Christ is the King of Peace.
0: Amen.
1: That's the will, that's why I'm telling Jesus Christ, Father, not my will.
0: Yes.
1: But it is your will be done.
0: Amen.
1: On earth, at it is in heaven.
0: Amen.
1: In other words, it is written ang balsang Ginoo. Utot kamo, subong nagapamati kamo, kung nagaproblema kamo, kagagnyan nagaantos kamo, kagagnyan ang balsang Ginoo, gawa kamo sa balay niyo. Mm. Don't stay in your house, kaya nga, ang espiritu sa problema, pagbalik mo, ara man giyapon mo. Mm. Problema mo, ang imong kuskusan, ang imong moralaban, ara dira, wala niya, galin. Mm. Ang balsang Ginoo, gawa kamo sa inyo balay. Kag mag-enjoy kamo para pabugnawan na ito, kag mag-coffee-coffee, kag mag soft drink, mabugnawang ang utok mo. Nakarelax ka mo.
0: Amen.
1: That's sambal sa Ginoo, don't stay, hambal sa Bible, go!
0: Yes.
1: Nga hindi ka mo magwa sa balay niyo, ha?
0: Hmm.
1: Ngita ka mo sa lugar na layo mo panimalay.
0: Yes.
1: Mag-enjoy, enjoy ka mo, kabi nilda mo, kwarta niyo, malipayon ka, lika, insakto lang pagdali. Why? Because malipayon sila.
0: Wow.
1: Kay may will silang makomplete, hambal sa Ginoo.
0: Wow.
1: It is God who arms, hambal niya, that will in your life.
0: Wow.
1: God give you a strength and peace.
0: Wow.
1: Hamati mo ang promesa sang Ginoo, pamatian niyo mo, it is written boy, ang espiritu ka pulong sang Ginoo. Kagabal niya isiklop ninyo kay pasukloban ko kamo. Ang pulong ko pamati kay amuna ang inyong taming, ang kaalam ara sa inyo, ang gahong ko ara sa inyo, amen, ang kabuhi ko extend ko sa inyo, why pagod na mati kamo.
0: Wow.
1: Hini nga programa para sa mga katawhan nga nagapamati kami kay hilwayan sila.
0: Yes.
1: Utod pamati kamo subong kay amo ni pag feeding sa inyo nga kaluluwa sa inyo kalag. Amen. Na kung may kalag pa kamo.
0: Mm.
1: Feeding ini sa inyong espiritu.
0: Hallelujah.
1: Na kung may espiritu pa kamo. That's why I release the spirit of God. Hallelujah. Where there is the spirit of God, there is freedom because
0: hallelujah,
1: God give you wisdom to know what to do. That's your protection.
0: Amen.
1: Saligan nyo ang pulong sang Ginoo, hindi kamo ma-failure kag may joy kag may kalipay kamo because there is the extension of your life because there is the humble sa Ginoo number of your days.
0: Mm.
1: Ang kaagot, ang kahisa, alaw ang justisya sa gobyerno ihatag dira sa di kaya ka problema. Mm. Kung ako may kwarta, mati kwatro na ako kung mag-inom-inom, malagulagaw, panagaan ko rin oh, ikaw, imo kwarta, oh, amon yung kwarta, ubrahan ang napaubra ko sa imo, that's it.
0: Mm.
1: So, ihatag sa ila.
0: Yes.
1: Bangod, may kwarta ka, paulaga ang kwarta.
0: Wow.
1: This is you need wisdom, kita mo sumong ang gobyerno, kung may kwarta sila, mahapula nila. Mayor ka ni ka magpatakbo, kung ari isa kamalita.
0: Mm.
1: Matambal sa Ginoo, oh, wala kamong kalinungan.
0: Wow.
1: Maskin malita-malita ang inyong kwarta, kung mahambal ka mo sa news ng corruption ka mo, abin mo ka tulog-bilog di lang ang family, that's wow, not the will of God. That's
0: wow,
1: why kung, kung kwarta, yung na-offer, Lord, this is money, ano umbrahon
0: wow
1: ko sila. Because your heart, your treasure, there will be also.
0: Hmm.
1: That's why kung ang heart ninyo may kalinungan ka mo, ang treasure ninyo arasin mo kasing-kasing, bagod by Jesus ka mo, kakabal sa Ginoo, hindi mabakal sang kwarta ang kabuhi, amen, nga ginhatag sa Ginoo, nga ibalik niyo ang pagpasalamat, because the blessings comes from the Lord.
0: Amen.
1: That money, that possessions, that land, habal sa Ginoo, Psalms 24 verse 1, habal niya, heaven and earth is mine.
0: Amen.
1: Hagay to it, every gold, silver and gold is mine.
0: Amen.
1: Ezekiel 18:4, habal niya, every living soul is mine.
0: Amen.
1: Buto mo lang ang kapanagiya ang Ginoo.
0: Hallelujah.
1: Ginpatilaw ka mo, mga katawhan nga nagapamati sang kwarta. Ginpatilaw ka mo sa lakyan kagduta. Mm. Kaya naghalin ka mo sa lupa. Ilubang mabalik ka mo sa lupa.
0: Mm.
1: Well, yun naintindihan nila ang ginalagas ang Ginoo ang mga inuras. Kag ang mga edad dyan, nagkatigulang nagasaka kita.
0: Mm.
1: Habang nigog, mawala nyo, ipanundom ang iyo pamilya, kagabataan. Wow. Dala sila sa Ginoo, kagyan ang pulong sang Ginoo, pabisita ha, paistorya sila, kay
0: yes,
1: siya na mismo magabisita sa inyo.
0: Amen.
1: Amunaway kita pagbago, kay nasirado na kita.
0: Mm.
1: Namatay sa krus sa Calvario, I want to, just to remind you, only Jesus
0: yes
1: makaluwas sa inyo.
0: Yes.
1: Only the word of God can change your family, ka protection
0: yes
1: sa ila. Wala na sang iban nga ngalan, wala kita bayisan.
0: Amen.
1: Ang Diyos, magapuyo sa simbahan kita, ang templo.
0: Amen.
1: Kita ang simbahan.
0: Amen.
1: Utod, hindi niya tanawan ang ginasabit na tunda ng mga Diyos.
0: Mm.
1: Kaya ang Diyos, ari mapuyo sa iyo kasing-kasing kung buksan mo.
0: Hallelujah.
1: Kanyang kung buksan mo, ina, may kalinungan ka because that's the will of God. Hamal sa Revelation 3:20, nagapanuktok ako sa tagsak ang kasing-kasing. Nagapanuktok
0: yes
1: ako sa tagsak pangunahuna. Kung buksan ninyo ini ang pulong ko ngayon na batihan, titigin ninyo kag ang kalipay i-release ko nga wala nyo pa na-experience yan.
0: Amen.
1: Kutod, amo nang isa ka butang. Kung nahatag ninyo iyo kalaglaw sa espiritu sa Ginoo, makahatag ka mabulig.
0: Yes.
1: Pero kung dalok kamo sa Ginoo, mamatay sa pulong sa Ginoo, dalok ng kamo maghatag sang blessings ginatag sa iyo sa Diyos.
0: Wow.
1: Tapos so, ari kami din ni Pastor Val Peter nga nagawali, ay padala kamo love gift niyo. Hindi malain ka para sa Ginoo buluhaton.
0: Amen.
1: Kung may isa kami kumilyon, di na malain itagaan mo kami 100,000.
0: Mm.
1: Tara niyo bala, may gugma. Ang simbahan abi niyo building, ang simbahan kita, ka nagawali kami millions na nagapamatay, makalag, makaraluas, kanya ko gin-bless mo kami, sino i-bless, kamo i-bless.
0: Amen.
1: Kaya ang basang Genesis 2:35 na, I will bless those people wow. who bless you.
0: Wow.
1: And I will curse those people who curses you.
0: Wow.
1: Di makatulog pa kamo, sinadi ng will. Wow. Kaya ang basang Ginoo, i-bless mo akong katawan, i-bless ko kamo.
0: Yes.
1: Kung ginasumpa ninyo siya kag ginakalawan nyo, hamba sa ginasumpaon ko kamo kay sila akon makatawon niya nagawali. Nasa subong ini dira invite naton ang tanan nyo mga pastora babae kay because the first evangelist sa Bible sa John 4. Babae! Pagkilala nila kay Kristo.

0: sila, may kalinungan sila, kay sila binili sang Ginoo, and Amen. They are willing to pay that price. Amen. Ang price may gugmak, if you are obedient in the Lord, then you will be blessed.
1: Amen.
0: Obedient ka mo, kapamati ka mo, gintuman niyo. Kamuda mga kontraktor, kamuda mga businessman, pamati lang ka mo nga pamati. Release ka mo sang inyong love gift. Si Kristo pagkatao to, ang mga hari, naghatag sila sang love gift.
1: Wow.
0: Di gina-bless sila.
1: Wow.
0: Kaya muna, ang balsa Ginoo, i-bless mo akong katawahan.
1: Yes.
0: Tagay sila 100,000. Tagay sila 1,000,000. Ako lang ang akon nga buluhaton. Wow. Wow. Wala sang kasablagan.
1: Wow.
0: Tanuhan niyo bala. So, sa Manila ako, ang amigo ko, may radio program. Hoy, kamok walawala sa sila, kinalakat niya. Sa pagbabatay, sa pagwali, terrible ang isa dito ka Chinese nga Christians. Doble kadamo akong salakyan. Yabe ka to, ay dihatag ko ang salakyan. Can you imagine sila ginatandog sa Ginoo? Ang mga manugbali, wala silang hara dira. Bago nagpamati kami, gintandog kami sa Ginoo. Wow. Tagaan ko kamo balay sa subdivision.
1: Wow.
0: Higog maini mga katawan nga nag-response sila sa bali. Bago ginikot sa Ginoo sa ilang minatagon sila, hindi sila lalo. Ano mo lang ang manggad mo, ang kwarta mo kasobra?
1: Yes.
0: Tawag kami sa Ginoo, kung itagahan mo kami, hambal sa Ginoo, balikan ko kamo 100 wow. times kapilo. Kaya kamo nagabulhaton sa Ginoo, ginawalay ninyo. Kagdamo kalag nagkaralwas, damo mga adik ng ginchange, bangot sa pulong ari kita diri.
1: Wow.
0: Kanyo imaginary kami diri, may na-ospital galito, nagarayo sila, gahibi sila.
1: Hallelujah.
0: Why, bangot sa presensya sa Ginoo.
1: Thank you, Jesus.
0: Di na may nanawak sa amon, ang inyo bala ginaubra. Ang bata ko ding adik ginhealed sang Ginoo.
1: Hallelujah.
0: Bigog ma because of this i-bless sang Ginoo ining K5. Bigod pa number 1 sang Ginoo sa bilog nga kalibutan. Bigod ari diri ko ginataas ang ngalan ni Jesus. Mabayaw ang ngalan ni Jesus. Bidisunan niya kabisitahan niya padalan sa mga hanglis kag may protection.
1: Amen.
0: Tanan kamong ari diri dala kamo pagbidisyon namon.
1: Amen.
0: Because may purpose ang Ginoo, may will ka. Utot ko wala na kamukalingan, katrabaho ka mo diri. We need to stop. Because number one, this is not the will of God. Hindi na pagpirita.
1: Wow.
0: Kung wala, bala mo di may tawag kita ko sa mga korte, bala may prescription, bala. Kung ang pioneering ni mo, mga gapastor ka na, mag 3 years to 4 years, we need, maghaling ka na. Because sa gobyerno natin, 2 years na naya mo. May familiarity na tawag.
1: Wow.
0: So sa ministry, pagkatapos nga na ng membro, halin naman ikaw hatag ni Rabulos ka, go!
1: Wow.
0: Amo na ang ministry, di mo pagkimunitang kalon. Akon wow. inaginharian. Hindi na mo sugun sa Ginoo in these last days.
1: Wow.
0: That's the purpose na padala ka sa Ginoo because that's the will of God. You and your children, your family will bring sa natawag sa Ginoo nga natiganang ara, dangang posisyon. Wow. Kung saan na umbilwan sa atong kastagnan kita, hindi ito mabayaan. Iatag sa ila, kaging pundari na sang Diyos, hindi kita ang foundation. That's why humble niya, looking to Jesus, acknowledge Jesus Christ, the author, the finisher, sang natawag ngayon na nga ginumpisahan mo, tapuson sang Ginoo.
1: Amen.
0: That he who begun a good works in you.
1: Hallelujah.
0: Tapuson sang Ginoo, kaya hindi niya aton. We are a clean vessels.
1: Amen.
0: Gamitin ng clean vessels din kamu dalon kung magpagamit kamu.
1: Amen.
0: Buhatan sang Ginoo, buksan ni mga butang in order, ang purpose, ang will sang Ginoo matuman.
1: Hallelujah.
0: So, amun niya sa ito, nabigyan kabuhi naton. Pagamit kita sa Ginoo, Lord, isa kami ka-blessing, sining panimalay, isa ka tumulong, isa buhata kami as your instrument.
1: Amen.
0: Himuon kita sa Ginoo. Kagyan ini nga, bulaton tayo, hindi nilaglaho.
1: Amen.
0: Bulahan kita ang ari din na rawagbag naton.
1: Amen.
0: Because the Jesus. Spirit and airwaves through, habal sa Ginoo, to preach my word in heaven and on earth. Heaven man sa kawaan, because my spirit man ako na mismo magtandog sa mga katawan. And I did not give anybody or somebody nga ini nga butang nga himuon nila, kundi ang himaya nga akong utor kag ako ang gamhanan niya na will para sa inyo kabuhi.
1: Amen.
0: Kag amo namin kumakunihatag naton, isa na lang, Proverbs 16:3. Hambal ya, your success, hambal sa Ginoo, submit to the will
1: Hallelujah.
0: Of God. And you will be success. Not sa aton mga butang.
1: Wow.
0: Because the hands of God right now is moving.
1: Yes.
0: To such hambal ya sa hambal ya sa Bible.
1: Yes.
0: And God answers our prayer because ginalaw ti ang Ginoo, ginacknowledge si Jesus. Sometimes napuno kamo sa Biblia.
1: Wow.
0: But ang author wala ninyo ginimbitar. Kag-insulto, inasa Ginoo, basa lang ka mo sa basic instruction before leaving earth. But ang author, wala ninyo ginacknowledge. Kutod maskindiin ka mo sa inyo panimalay.

0: kung ano man ang sitwasyon ninyo, please acknowledge ang Ginoo.
1: Amen.
0: Because His promise, sa Hebrew 13, versikulos 5 hasta sa 8, I will never, ever, ever leave you, nor forsake you. That's my promise. That's my word. Kuwaan ninyo ang pulong. Amen. Tipigan ninyo ang pulong. Amen. Kanyan ang pulong. Amo maghatag victorio sa inyo. Kamutan na niyo, Bible believers. Ang pulong na napamatian niyo, wala niyo gintindugan. Wow. Wala niyo gin-acknowledge ang author.
1: Wow.
0: Si Kristo gusto niya i-acknowledge ninyo. Wow. Kay ini nga butang sang pulong nga ara sa inyo nga nabatian niyo, galusot lang tanan, wala lang nga balya.
1: Wow.
0: Because you did not acknowledge the author, the finisher sang pagtuo naton.
1: Wow.
0: Kag siya mismo ang presensya niya, come down. Kung habal, yes my daughter, yes my son.
1: Hallelujah.
0: You are my chosen one. Go, because the will of God. Go for your purpose.
1: Amen.
0: Go sa natawag ng legacy animo. You and your family will be saved. That's ang promise niya sa kay Joshua.
1: Hallelujah. Grabe. Whew. We have 5 minutes more, Bishop. Maybe we'll just close this with prayer. Grabe gid. Kuwari ka mo di sa studio, nag-daba-daba. Laigin mo ako mamission si Bishop, kaya lumaupod ko ba? Bishop, 5 more minutes and you could close this with a prayer, siguro, Bishop.
0: Subong igugmain, this last is nabating niyo maintindihan nga gin-choose ang Philippines. Nga
1: wow.
0: Kita na ma-take over sang Bulhaton, sang Korea throughout the world.
1: Wow.
0: Then last night, I was talking to Bishop, nga friend ko sa Japan, kinahanglan nila 1,000 pastors.
1: Wow.
0: In even in America, nga ang subong ang mga simbahan nag-close because wala na sang fire sila, wala na sang heart.
1: Wow.
0: Because wala na sila nag-acknowledge nga focus nga si Jesus amo ang author and finisher.
1: Wow.
0: Because sa ilalang nga strength nga kusog.
1: Wow.
0: So we are planning na pamuyo kami nga i-revive naton, ma-arrange kita sang Zoom naton dala nga 6 months lang nga pastoral nila din OJT kamo sa Japan, 1 week or 2 weeks din go back kamo, tawag kamo balik sa Pilipinas, kung tawag kamo dito.
1: Wow.
0: You go because the Lord open doors.
1: Wow.
0: May puntahan kita dito, may puntahan kamo tanan. So you pray.
1: Wow.
0: Because the Lord open for the works in this season, in these last days.
1: Amen.
0: That's why pray for me because ang Ginoo nagbuka sa mga medical doctor kag kwan magabalik sa Pilipinas.
1: Wow.
0: Inid ako ini nga revival dako ini. But remember warning sa Ginoo. Prepared kamo kay may dako nga baha.
1: Mm.
0: That's why ang tanan ninyo isipti ninyo ang mga butang. You need wisdom.
1: Yes.
0: Because ang kadulom kag ang pag-atake ni Satanas ara na subong. Yes. But where is Daniel in the city, in your church, in your family to stand in the gap as intercessory sa pagpangamuyo?
1: Amen.
0: Because your prayer, that's your protection. Your prayer, that's your healing and deliverance for your children, children and your family. Kamu man nga nagapamati, subong ka panuktok ang Kristo Jesus.
1: Yes.
0: Just open your heart, masiling Lord, patawad Ginong Jesus. Yes. Kag ikaw Jesus amon na acknowledge nga Dios kag man luluwas.
1: Amen.
0: Manawag kami sa imo nga ngalan.
1: Amen.
0: Kag yan Ginong Jesus puyo ikaw. That's a very simple nga sinner's prayer.
1: Yes.
0: Kag ang anghel magasulat sa ngalan ninyo sa libro sang kabuhi.
1: Amen.
0: Mabudlay gyud bilay na ang nagapamati kamo. Lord, ini nga problema, indi namon problema, kay yan ang problema, maga problema sa amon nga indi kami because gin submit namon sang Ginoo. That's why the devil will flee from us.
1: Amen.
0: Submit to God whatever circumstances, whatever pain, whatever testing and trials because only Jesus can answer sang tanan, answer sang prayers niyo because
1: Amen.
0: The hands of God and angels of God maga panaog kag maga protect. That's why kung magpangamuyo kamo, magroar kamo, ma-activate ang anghel niyo kung mag-uptick sila.
1: Yes.
0: Kag magpadala ang Ginoo sa inyo because you are chosen man.
1: Amen.
0: You are a Bible believer.
1: Amen.
0: Ang pamangkot ni relasyon niyo sa Ginoo taman kay importante, not your religion.
1: Yes.
0: But God interested sang inyo relasyon nga
1: matutuod.
0: Ang Dios ang balya may son, give me your heart. Proverbs 23:26, my daughters, give me your heart, number one in autod. Kung ano ang heart ninyo, the mouth speaks. Father,
1: wow.
0: I thank you today. Your name will be lifted up. I thank you the protection of Pastor Peter Ball, Father God, and your children and family. Bangod Ginoo, ari kami didi penetrate, nag-umpinsiba kami against the powers of darkness. And Father, I thank you, Lord. Do it, Lord, for your glory. Hindi kami mahimaya, ikaw mahimaya. Hindi kami kontra nila, kundi ikaw ang kontra nila. Exodus 14:14, the battle is not ours. The battle belongs to the Lord. And angels, I speak to you. The journey namo sa ministry. Amo at padala ang anghel and to fulfill and yan ang will nga may kalinungan kami. Ama, yes, thank you so much for that life ginhatag ni mo. Sealed by the blood of Jesus Christ, the power of the word of God, and the covenant of the sacred blood of Jesus Christ. Father, sealed mo ini and angels nga isganan, Gabriel, Arcanhel, yes. Nagahambal ako, asistihan mo kami sa sabot gini kag ang amon nga panimalay. Bindiso ni Gino, bisan pa si Sir Andre, kag ang amon Gino pinalangga, sa amon manager si Rie Malay, kag si Sir Friends, kag ang amon si EO Gino, Dr. Romil Oy, I thank you for your hands. Kag nyan ang favor, kag ang blessing, kag ang peace, and the joy, I release Father in Jesus name. Kag ikaw magpakamayo sa ila, ang himaya sa imo. Amen and amen.
1: God bless everybody. This has been Pedro Kaupo ni Bishop Lerion ni Tabebs kag sa kay Sir Andre. God bless everybody. See you next week diri lang sa Kamustahan with Pedro. Bye.
2: Salamat gid sa pagpamati mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kita liwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all mga ka-purpose.

0: News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kun ang Ginoo ug fearing kakadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tuktok alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay.
4: Si Jesus ika mababa.
5: Praise the Lord, mga nasa atong mga katuran sa Lord, balik kita sa atong programa Gabay sa Bagong Buhay.
6: Amen.
5: Ikaw magpabaya, kag na-release ko ang petition.

0: family, ang Diyos magabigay sa pagpapaayo sa inyo. Matulungan ninyo, magpapakian ninyo ang gabay sa matumpa o ay ang Diyos magpapag-usap ninyo. Pag silingaga, ibalik natin ninyo sa pagpunabiyaw din sa luwala ng mga linay nga rin mga kapapakitan sila, okay?
1: Mayong aga sa tanan, happy birthday gani dira kay Atina Joy Sigesa, sumuman si Ronald Soria. Dira ginatambyaw manamon dira sa si Chris Anima sa Kanaway, Uyo Sak Geraldine, Juval Tabita, family of Barangay Mohon Aribalo, subong man kay Maluan an, Celso Baltero family of Gangbang Uton. Kagay Rebecca Baltero, subong kay Ronron, Engina Peria, Big Big Inid, Eusebio, Ana Anima Sanchez, Nanay Guria Anima Sanchez, Jessa Sanchez Mulyo, Andrea, Cindy Janin, Kagroda Rodriguez, subong kay Michael, Aika, sige isa. Dira kay Joel, sige isa. Ken Kids, May Kenneth and Mayra, Kay and si Kem Kem Kag si Brian. Subong man kay Talinga Poy Galiego sa Gimaras. Kay Shen Tristan Magon. Suriel Tasya. Lisa Galiego Magon. Subong man kay Lorena and Cyril. Nanay Sitas. Umaka Gachadjad. Robert John Galiego. Richard Galiego. Rio Galiego. Kagrinan Magon. Ma Mary Lisa. Maylin Galiego. Subong kay Diyos Adrian. Kay Sheila May. Kay Jojo Sadeka. Kag sa dira sa si Bibian Pilyar ka, dira sa Pinggawan, dira sa mga pamilya Pura, Celeste, family, dira sa Pinggawan, Banua. Subuman, ginagatambay ako na kung sa San Miguel, si Christine Centeno Sodario, Yolanda Centeno, Greyo Centeno, kag Vincent Centeno. Mayong aga sa tanan.
2: Mayong aga, kin sa aton mga taga-palamati. Ginatami ako kid ang mga taga Overflow Love Global Church Family, kay Dre Baco, Cheryl Sugidi, Salvilin Joy, Jeremy Baco, Sander J, Luvijan Baroro, Sean Loxin, Rain Sugidi, Divine and Ivy Mison, kag sa akon mga uto dira sa Las Piñas, kag sa Pasig, sa Aran Family, dira sa Cavite, Granito Family, kag sa Kuwait, Ilisaga Family, kag amuman sa mga taga-barangay, Moiko, Sara, Iloilo, kinatamyaw kuman si Sharon and Bernardo Family sa Badyangan, kay Tita Tess and Bardi Family sa Liganes, kay Sir Virgilio sa Bureau of Fire sa Molo, kay Reverend Gary and Sister Natalie Bear sa Canada. God bless you all!
3: Amen. Praise the Lord. Migugma ang gahom sang Ginoo sang ginahambal nila ang Diyos magpakamaayo sa tanan nga naga suporta kag nagapamati sini nga aga sa aton nga programa. Balik kita diri bigugma sa aton diri sa Salmo 90 bersikulo 12 nga siling. So teach us to number our days that we may be apply our hearts unto wisdom. Migugma number 1 sini migugmaya nga ang aton balang numero sa aton inadlaw gina ano sang Ginoo ginabutong na niya. Kadiyan dapat naton maintindihan migugma sa sini nga tinion nga amo na istorya naton ang limitado sang kabuhi sang tao hasta lang 70. Migugma ang kabuhi sang tao na sulat sa bersikulo dira o Jeska 11 nga ambaliya ang lifestyle, ang life expansion, ang life span nga ginatag sang Ginoo 70. Kasi amunang nabili natin, dapat nga maintindihan natin una-una dire, amunang everyday minahambal yung Ginoo nagahatag sa aton sang proteksyon. Apang kita yun ay kagitangin acknowledge ang Ginoo. So number of our days reminds that our time on earth is not unlimited. May kung maumalagi kita dire mo. Kasi kamo nagapamati, kamo makabataan natin bala ini nga buhi pa kita. Kung ara na kita, amunang nga edad natin, stinta, nalabutan natin 75, gay bonus ang Ginoo. Ang tanang yari-ari, ano hindi napagbilin sa mga kabataan, kapuhan ang irinaway, ihatag na sa ila. I-surrender na sa ila, mag-enjoy ni kita sang life natin. Uto din yung problema sa manlutay, plasta rin sakto pagkatapos atas sa kabataan. Then you go enjoy ang life. Ang problema kapan imo yaman. That's why ang kabuhi ito, migma, tipigan ta. Tinga ako na tipigan na ito na amuna ang isa kabutang naman sa Ginoo nga ginatagtagin surrender. Tabala, not my will but it's the will of God. Kagnya na intindihon gid naton ina nga mga butang migma. Nga we cannot add a single day to our lives. Hindi ito madugang. kagnyan kita ng number one, inaunhaon nato ang tinion ng kadalagaan natin. Kunara, kita kay Kristo, may kalinungan kita, kagulanin kita, handom ang handom natin ng mag-alagad na sa Ginoo, ang handom natin mag-istorya sa Ginoo, mag-enjoy kita sa journey sa aton nga kabuhi sa siningan na tinion. Tanuan nyo bla, hay, stita edad mo, kakuskos ka manggiapon, kasi nag-ob ka manggiapon, ang mga apo mo, dinalagan ang kabataan mo, apong ang gasugo. Tadula naman ustisya. Tinion na ninyo sa buong balikan na ninyo ang inyo mga nanay, palanggaon kag inyo mga tatay, kag nyan migog maipakita ninyo, matutuod kong mga palangga nyo ang Ginoo, hindi nyo pagpabayaan inyo panimalay. Hindi nyo pagpabayaan ang inyo mga ginikanan. Ay, subong dito nga hindi na ang iyo ginikanan makairo to, dito pa ninyo nga suguon, dito nga dalukan pa. Migog mahambal sa Ginoo, remember that our days hambal sa Ginoo, in this last days may katapusan. Ang kabuhi isang tao hambal naman ni Santiago 4:14 nagasiling, ang pulong sa Ginoo, ang kabuhi is like a beeper. Ha? Ang kabuhi, do kaangay isang aso. Tanong nyo ba, mapatay sila, that's it, wala na. Tapos na ang life. Abang dapat dipigan naton ang aton niya kabuhi. Kang magasiling kita sa Salmo 118:17 nga nagasiling kita, hindi ako mapatay. Kay may isugid ako sa akong kabataan, sa akong pamilya, nga ang Ginoo ko, nag-extend sa akong nga kabuhi. Kay naintindihan ko ang pulong sa Ginoo. Amun ang basic instruction before leaving earth. Amun, tanawan nyo bala? That's why ang Ginoo, aki kay mga tao, walihan mo. Ayan, but, galusot lang sa piyak na utok nila sa iadulungan. Hamal sa Ginoo, iwali nga ako niya pulong sa langit, sa duta, sa kawahan. Kaya nga ako na pulong magalusot sa ulo nila, lulatahan, tulaan nila, kakalaglawas, kag-espiritu nila. Kaya muna yung kaluwasan ng gahom sa pulong sa Ginoo. Ngayatag ko sa mga katawan na kung sinataran makaraluwas. At ang mga katawan yung naknalis ka ako, yung Diyos, ang maluwasan na matay sa krus ng Kalbaryo. At then, si katlong adlaw na banhaw. O, kasimple lang bala mo. Sino na matay sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus. Pahirapan mo pa imo nga kabuhi. Kasimple lang, Lord. Dari ka na sa akong kasing-kasing. Kay siya kaupod di mo. Kay siya na kaybalo sa imo kasing-kasing. Siya na kabasa sa imo nga isip. Isip di mo matinlo. Hindi malaot. That's why, migugma, tiniuna hugpungon mo ang imo family. Family to family, hambal sa pulong sa Ginoo, dala sa Ginoo ang pulong na Biblia, ang basic instruction before living. Amuna ang pundasyon nga ang pulong sa Ginoo, naghahambal may langit, kag may impyerno. Ang pulong sa Ginoo, ato mga tao, hambal malaot sa imo, accountable sila. Ang kabataan, imo wala, gugma, tanawan nyo bala. Hindi ko tagaan mo lang kwarta, wala ka ng love, wala ka concern, wala ka presensya. Guha ka mo ka magkaon, ka mag-enjoy, enjoy ka mo, kag magbanding ka mo. Kabangod ang kalipay, hambal sa Ginoo sa family, nga isa na gadayaw, ang isa na gahimaya, ang isa na gabasa. Tan can you imagine sa na everybody di contribute sa bulaton sa Ginoo, nagsimba na ka mo. Ang simbahan gidala na mo subong, kaya ang simbahan amo ka mo. Kagyan ang pulong pagkaon sa kalagnyo, kagyan ang gospel ang pulong sa Ginoo, amo ng kagahom sa kahilwayan sa makatawag yung lay paglaom. Ang paglaom halin sa Ginoo, kakun wala ang Ginoo, iwaay kita. Even ano shall pass away, but the word of God shall remain. That's why may gugma ining yung mga kwarta, inigin na patilaw lang kita, umalagay kita. Unayob lang kabuhi nyo. Tanayob lang, binagit pa ka mo, makaon ka mo, maauga ka mo, ikada mo kwarta nyo. Bakal kumisda, suba-suba ka maka-enjoy. Amo na yun sa atom na yan, kabagit, ang kadalok. Utod, hindi na pagpunggi ang lawas mo, kaya ang lawas mo, templo sa Ginoo. At hindi na inapamasad ka, pagwapo ka sa parlor, kadyan makita nila nga iba ka, enjoy, enjoy ka. Hindi nga may kwarta ka mo, taguon nyo da sa baul. Taguon nyo dito sa idalom kabakalan. Sulod nyo sa idyo ng ababoy-baboy, yung alkansilya. Kagtulok-tulokon lang. Tanaw niyo lang ni Gugma, time na nimo nga buhi ka pa, ka-enjoy ka pa. Time buhi ka pa, nga hindi ka mo hospital, kaon ka na da sa mga grapes bala, sa mga apple. Hindi ka na mo kwarta mo, para sa lawas mo, invest ka. Hindi nga kung hospital ka, bisitahan ka, dala ka sa aging. Kapag tapos hindi ka magkakaon, kaya na-dextrose ka. Ang nagkakaon, ang nagabantay. Sila nagatalambok. Why? Bago nang imo, Oto, di sa labalang kabuhi. Ang health ni mo, amuna gusto sa Ginoo, dapat balanse. Spiritual healthy ka, then physical healthy ka. Hindi nga nagalakat ka, yung na-stroke ikaw, nagapiang-piang ka. Tell you, hindi niya sa Diyos. Abnormal ka na, kakiwi-baba mo. That's why subong hindi na magkiwi-baba nyo. May kwarta, kagula kwarta, hindi ka musari ka. Kiwi. Kay kalaw ay tanawon, tadlo nga ang babah niyo. Ayambot niyo. Papasalamat sa ginong malipayon. Kamu hindi gakiwi, kamu pinangakig. Gakiwi, babah niyo ka problema. Ang problema nga espiritu malayas ina sa ngalan ni Jesus kay ikaw may Kristo may kalinungan ay gugma ang ginuara sa imo dasoy Psalm 39 verse 1 habalya guard your mouth and guard your heart. Dasoy ang sa ginugbantayan mo ang imo kasing-kasing. Nga matumba ka lang bangod sa imong high blood. Tamad ka man, kaon ka lang nga kaon, pungko ka lang nga pungko, kunin patay ka. Dapat balansi. Lakat-lakat yung mugwa ka mag-enjoy, hindi lang, hala, trabaho, balik ka naman to pang kuskus, sobra naman ha. Pakita ka mo balang pagbago nyo, ay grabe, excited ka ang kabuhi mo, hindi marautun. Tanong bala, edad mo 50, tsura mo na 8 taon. Pag makita mo ang kayo sa inyo, kapagwapa ka mo, kapanghusay ka mo, excited ka mo, dali, dugay ka mo mapatay. Kaya nga number one, ginuna nyo ang inyong alawas. Pabay ang problema, magproblema sa problema nyo. Nga hindi ka mo yasari ka problema nga, malutas nyo gidaw. That's why ang balik Kristo Jesus na the Lord and the world cannot give that peace because that peace I give it to you, I will leave that peace into your heart. Utun mi kung makong bukas inyo kasing-kasing, i-healed ka mo sang Ginoo. Kamakamal ka, this body belongs to the Lord. That's why every sickness and infirmities in my body, you die cancer, you die infirmities, you die high blood because I'm normal nga anak ako sang Ginoo. My mind is alert, my heart is receptive, my life will never be the same again. Then decree and declare, ay, may kabuhi ako, ang layas ang espiritu sa kamatayon, kami purpose ang Ginoo sa akon. Malabot ko, 80, 90 edad, hindi ako ulianon, hindi ako marauton. Na iba ko, filled with the Holy Ghost ka. Puno ka sa presensya, puno ka sa Gino. Kag ang tanan maubra mo because the wisdom comes from the Lord. That's your protection. Kuto ano yung inyo, blanga ang ginandom sa inyong kalibutan, magdamo kwarta. Tapos itsura nyo, dumamalam ka mo. Doon mga tigulang ka mo, kasari kinugtas. Katotoblas pa rin pamasal sa kabala para di magkurinot ang inyong mga guya. Ay, nakuman. Why? Because makita mo ang tao ko may Jesus. Makita mo ang tao ko na ano ay lasikrito. Nga ano kakatabo sila, nga katindog sila, kakadlaw man sila gyapon. May kwarta kagwala sila, kakadlaw man sila gyapon. May gugma ang problema, bla, hindi nyo nga matulugan nyo. Hindi ka mo yung kapinanungdom, hindi ka mo yung katulog. Amen! Nasaya mo na hambal sa Ginoo, hambal niya. Ang inyong inadlaw dapat maintindihan nyo. Katanan kita magatubang sa Ginoo kay ang kabuhi ka nga isang aso. Abang na all this must be yours wisely. Ang bilintang atin iyon, hikoton, kagaksunan, agad hayon ang muna ako magurat, tapuson ko na dayon. Kaya nga ah, bisan si Moses does not simply ask God to give us more days, kundi he ask God to test us how to use these days. Ano bala, wasted of your time ang muna ang kabuhi nyo? Tipon-tipon ka mo to kag mag-maritis ministry, amo na? Tipon-tipon ka mo to kag mag... Hindi ko maang tao nga mapangamuyon, ang tao nga may puso na muna ang clean vessel pangitaon sa ginok kagamito niya in this season, in this last days. Kag niyan, amo na hampas sa ginok pagkamatarong, righteousness to this unrighteousness nga season. Holiness in this unholiness world, mangin holy kita. Matarong bala? Ano yung kabutigan, nara manggiapon sa ato, nang tinikal naton. Autod, hindi niyaya sa Ginoo. Buligan kita sa Ginoo kung puno kita sa pulong niya. Then, mangin rooted and grounded kita by the Word of God. Bago na intindihan naton, may gugma ang basic instruction before leaving earth. Bible. Ang Espiritu sa Ginoo, ara sa pulong niya. Kakundi ang pulong may Espiritu. Kagnyan ang pulong may kailwayan. Kag ang pulong niya may kahigayuna, may kasiguruduan. Kagkabuhi ng walay katapusan. Autod, ang tao yaw ay naianimo subong yung manggada. Pumatiin nyo man tayo mang Ginoo, wala. Nagtiin nyo man ang tayo. Mga pamati, kamukha nga yung sini. Kaya niya nang ginuunamon magkabidisyon sa inyo. Sa nagapangita, sa nagapalapit, sa nagapamati, may reward ka mo ibalik sa Ginoo. Because your labor, hamba sa Ginoo, nga pagkamabudlay, nga pamati, kamo elemento sa pagpamati ninyo. Nga wala ninyo ginatagaan si Satanas. Niyan ang reward, ang bendisyon sa bangon sa pagtuon nyo kamuot ang Diyos. Hutura mo na dapat maintihan aton migugma. You should invest our time in the things that we have eternal value. Ang inyo bala diya, mawala ng inyong investment. Ang kwarta, ang balay, pagidad mo, kurawala, ibilin mo problema ni karamatay. Tapagkatapos ang kabataan, nagrenawa, kaya nga ang problema, ginikanan, wala na naging plastar sa kabataan. Mga po, wala na rin natawag na sambalya. Ang maayong mga ginikanan, mayara ibilin sa ilang mga kapuhan kagabataan. Kaang mga ilang maayong ibilin nila ang pulong sa Ginoo, dalo nila ilang kabataan sa pagalagdan. Ginsearch nila ang pulong sa Ginoo, hindi ang reliyon, ang relasyon nila ang matutuod nga araya sa Ginoo. Kagistoryahan nila iyang Ginoo, Lord, kapamati kami. Ay, kamo kabalo, ginistorya niyo ang Ginoo because you have what you say. Kung ano ginambal niyo, muna pangadi niyo. Dapat na ito nyo na maintindihan. Hambal kundi, ikaw mapatay, may kabuhi ako, kamisugid ako sa Ginoo. Samsan din ito yung sibitin. Tanawa nyo wala. Hindi ka mo mapatay. May protection kami, may joy kami, upon among family. Dalo namon sa Ginoo. Kadyan may Biblia kami. Kadyan may spiritual kami nga nag-guide sa amon. Amon niya yung sakto. That's wisdom. Utod ni Gugmati ni Unasubong, ang butang balang hindi nyo tapos-tapusan nyo. Kaya ang mga butang sinigatuan nyo kabulayan, hindi nyo pagpa-transfer sa kabataan nyo. Ang problema sa mga manunuble, ay papanuble pa ang tanahan niya kas kag problema. Tanahan niyo bala kasubuin na, ay pangmigo ba ang pulong sa Ginoong nga nagasiling, oh, they should lead us to God. Oh, amo na katawang-tahom. Ang aton nga mga inoras, migug matipigan sa mga anghel sa kalangitan that our journey will be accomplished, that our journey ginsubmit naton sa Ginoo kag nyan ang mga bendisyon. Mabudlay sa aton gamay talaga ni ang balay, di taga bendisyon. Ang balay taga ni ang balay kamang lupan, di ta may didikit ang balsang Bible. Tanahan niyo pala dapat maintindihan. Kagyan ang that principles, that foundation, that scripture, that foundation, are diri ang pulong sa Ginoo. Wala, wala eh. Ang mga tao wala yung karamatay lang na sila may kahulugan nila kinabuhi. Ang mga tao nagkaramatay lang bangod ang pulong sa Ginoo, gitago lang sa parador. Nga ang pulong sa Ginoo, aramang Bible man, tinabutang walang daw. Masayak balo ko ano ang meaning. Tinabutang walang daw, wala nila istorya ang Ginoo. Wala man nila napakaong kalag nila, wala man sila nagabasa. Kag wala na acknowledge ng author sa Biblia mo si Kristo Jesus. Jesus is the author, the finishers. Sa pagtuo mo, nag-inacknowledge niya, Jesus, malay, bitar, gagali namon, Jesus, puyo, kasamot pa naman, ari ka o paano, oh, dan, ikaw sa ang Ginoo, ang hil niya, ipadala niya, that your journey will be complete, and your journey will be settled, and fixed, and arranged, kaginuna mo ang Diyos, amo na yung nabiruan, migugma, ipartner yung mga Bible believer, tumulo, oh, hindi unbeliever, kahit traiduran ka na niya sa Espiritu ng Satanas, wala ka hadlock sa Dios. Amo na mga tao imol-imol pagit sa Espiritu sang Dios. Habang ambas kinong mga mangkaranon ang mga imol, kung ang pulong Ginoo na nila, ang mga mangkaranon, magamangkaranon sila sa Espiritu sang Dios, kaya nga agin buksan nila ila kasing-kasing. Hindi sila dalok. Kung ang may nagapakibuli, ginahatagaan nila. Kung ginabuong ko ng kadalok, na-release ko ang kalwan sa inyo. Kag ang kabuhi niyo extend sang Dios. Tanan niyo bala ni Gugma. Kami tao sang Ginoo nga ari diri. Extend ko na tandog kamo sang Ginoo. It's very simple. Amo na tani din na pangita sang Ginoo na sino bala ang nagakadlak sa Ginoo? Sino bala ang mga matutom? Sino bala ang may Dios? Sino bala ang nagaresponse? Ang ato niya kadalok mo. Bugal. Bugal. Ang Ginoo nagatulok hindi sa bugal, ginatulok yang kasing-kasing mo. That's why bala ihatag sa ako ng inyo kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing sang Ginoo may gugmaon, may natagon, kag ano, may paglaob. Faith, hope, and love. Sa 1 Corinthians 3, si Uno, nag-ilisugot, initidiin ka na yung Lord. You call me Savior and accept me not. You call me Lord and follow me not. Ay, butigunin na, yeah. Bulak-bulak, yun bala nga mga hambal-hambal nila. May pamatian man nila, tayo man sila gasunod kay Kristo. Hambal magayaw sa Ginoo, tayo man sila sa balay nila. That's why may gugma sang si Pablo kasi Silas naglakat sila sa templo nga magpangamuyo kagya nagyan nila dito ang mga paralisado nangayo sa ila kagambal ni Pedro wala gi kami sang kwarta apang ihatag namon si Kristo Jesus sa inyo Kag sa ngalan ni Jesus tendo ka paralisado. Kag ano ang paralisado? Nagasaot nga nagadayaw nga nagapamalakpak sang Ginoo nga buhi. Amo na naging suguran sang charismatic nga mga buhi nga pamalakpak nga nagadayaw sang Ginoo nga nagasinggitan ko ano sang Ginoo nga nag-ayo sa paralisado. Utol paralisado ang utok niyo. Utol paralisado ang kasing-kasing niyo. Utol paralisado ang imo kalakag espiritu. But right now the Lord will heal you. I-release sang Ginoo ang healing may pangunauna kalipay kag nya nang paglaom kag ang espiritu ibubo sang Ginoo sa inyo. Kag nyan sa ngalan ni Jesus may gahom. Panawag ka sa ngalan ni Jesus, ikaw kag imo panimalay maluwas. Acts 16:30-31. Ini nga challenge may gugma sa inyo hindi ni amon. Kag nyan sini nga tinion nga na challenge kamo sa Ginoo maskin diin kamo magsiling kamo Ginoong Jesus. Ginaknalis namon nga ikaw ang Dios na matay sa krus sa Kalbaryo. Kag ikatlo ka adlaw na banhaw ka. Puyo ka sa amon Ginoo ginahalad namon among kalagag espiritu. Kag nyan we belongs kami sa imo kay only the cross of Calvary, the front of the cross that's your salvation. But don't forget at the back of the cross that's your redemption because without the blood of Jesus Christ there is no remission sa atong patawaran sa aton mga sala. That's why the France cross si Kristo Jesus. Hindi nga tanan niya cross agyan mo halin diri pagkanto diri sa inyo di kaniway kamo kabatuan mga patyog ka pangurus kamo ilan sang Jesus sa cross. Amo na? That's why ang cross nagapahambawot nga wala na pabilin si Jesus cross na lang nabilin nga sa likod sina nga cross nga front nga namatay si Kristo sa cross sa Kalbaryo nga katlo-katlaw na banhaw siya ang dugo na ang nagarepresent nga nakita niyo ang cross. That's your salvation because of his blood. Ito palangga ka sa Ginoo. Ito maintindihan mo ang kalugan sa kabuhi mo. May kalinuhan ikaw. Ano bala? May sangala ni Jesus. Salamat bala ni Espiritu Santo to touch these people to show ang ila kabuhi Ginoo. Magtanom sila Ginoo sa imo so as if because their needs they need Father God. Hindi kami Ginoo dalo. Tuloy kami may natagon ining kasing-kasing haamon nga kamot maghatag si makatawan nga nagakinanglan nga masarangan nga mahatag namon ang para-para sa ila. Ngan tudloy kami Ginoo magigugma palangka sa amon kabataan amon relasyon naman. Tudloy kami Ginoo magka-enjoy amon family-family hindi sininga butang nag-focus kami sining kalibutan tanan nga problema because we not belong to this world we belong to Christ Jesus. Ini nga troubled world we not belong to oh God but we belong to the King of Kings and to the Lord of Lords. Ginoo, hindi ka magkalipat dala among kabataan, amon mga pugag, amon panimalay. Dala kami, kuwa kami pagbalik mo, Ginoo. Kagyan ang pulong ni mo, amon ang pundasyon namay. Patawad sa mga idolatry, patawad sa amon pagtuo nga balinga galinsang una, nagsubong Ginoo, i-restore mo ang kalinungan. Nga matuod ikaw, Kristo Jesus. And if you know the truth, the truth shall set me free in all truth, Father God. Because where there is your spirit, there is freedom. Freedom, Ginoo, that's your will sa amon kasing-kasing. Kagnyan, Ginoo, salamat sa tanan niya katawhan. They are blessed, Lord. I thank you sa oportunidad. Kagbas, ginaimbitar ka mo namon, hindi ka mo magkalipat. Alas 9 hasta alas 11 sa West Imawa, sa Faith Mission Church. Magadayaw kita, magsimba kita, magkalipay, kadadala inyo panimalay. Ikaw, kag ako mag-aman, bangot si Kristo, magkakaridyo sa response ka mo. Kadto ka mo, because faith with action. Kadto ka mo sa telepunan. Agon magdayaw kita ng mga buhi, nga isa lang natibong ang ngalan ni Jesus. Isa lang ang ginadayaw naton sa sining kalibutan. Huwag na sa iba niya ngalan niya namatay sa krus sa Kalbaryo. Kag sining aga, madamo nga salamat. Ang Diyos magabindisyon sa inyo. Iniyong kubos ang alagad, si Bishop Larry Pacificar Celeste, nga ang Diyos magkamaayo sa iyo. Kag nyan, God bless you and God bless us all. Thank you very much.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din, mga kapatid, ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan kundi related ito sa katuwiran kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala, o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganon po ang concept o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero na-bankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1,000,000 diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1,000,000 na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro o wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1,000,000 na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil ayon sa John 3:16, ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito, sa kanya ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis. Na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap. Meaning, gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at asiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo ma-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1, at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? doon po sa krus bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. It is finished, o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga sabi sa Romans 6 verse 23 na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras, kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Pinakabarato nga data.
9: Sa Shopee. May 10% off pa. Para sa tanang.
10: Supply for TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta. Vista Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman
25: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas ga antioxidants.
24: Nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay.
26: Happy kanunay.
24: DTX 500.
26: Masaligan.
24: Epektibo.
26: DTX 500.
24: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
33: Mabakas mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
34: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jean sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
35: Wow, my puso.
36: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

sanitario at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:05 na sang gabi.
2: Kagabihon nga puno sang patikin, puno sang kapait, kasakit, kainit, kanamit.
3: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
3: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, dag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.

0: campeón.
1: Maayad ayad nga gabi mga ka-K5. Happy Saturday night. Kamusta ang inyong weekend? Sa mga estudyante, sa mga empleyado, sa mga nagabaka-baka para lang nga makasurvive. Sa mga nagabaka-baka, sa legal nga mga paagi, o para mag-manggranon.
2: Ay, tuot!
1: Maka K5, welcome na welcome na kamodri sa aton sirinyo pagpangalagan sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Dirigin lamang sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ano man ang imo sining status sa tagipusoon? Broken-hearted ka man? Agoy. Broken-hearted? Ginbaylo sa iban? Gin-ghost? Ginanon-ganon lang? Ay!
2: Ay, tuon!
1: Kag sa mga ka-K5 naton dira nga in love. Oh, in love, in love.
2: Ay!
1: Sabay pa nga mga inconsistent na siya ha. Kag ikaw ha, hindi ka magpadala sa ginatawag nga love bomb. Arab lang buhos-buhos ang pagpalangga. Tapos sa ulihi, ikaw ang iyang bayaan.
2: Ay, tuon!
1: Sa mga ka-K5 naton, akong inyong makaupod mga ka-K5 from 7 p.m. up until 9 p.m. ang inyo langga Kim, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga nag-commute drasubong, sa mga napaangan drasubong, samtang nagalakat-lakat, nagatulutambay-tambay, open ara dira sa ilang mga apwesto sa mga sales lady, sa mga gwardiya, medyo mapaang-paang, no? Kung kumbaga bala, mainit-init ang aton sunngat kiyempo. Ito kinanglan mo gid nga magpamaypay. Kung wala ka dira sang handy fan, mga ka-K5. Sa mga drivers dira, whether jeep man na, tricycle, sa mga drivers sang bus, sa mga modernized bus, sa mga traditional jeepney, ang mga tikapoy na mga tiil, ang mga bati is kumbaga. O tika ron, pahilot kay ni sis, ukon sa kabataan, ukon sa imong live-in partner or girlfriend. Ilang na nga arab lang halin ka sa makapoy nga trabaho, pagpauli mo, ready na ang food. O tapos na may arab lang sang good, tawag na, good environment. O positive vibe. Kung isa, we know, nga may arab man niya sang mga nagkaka-experience natin yung ilang mga family, hindi amo naka-expressive. O kung kaisa, mga singgitanay, mga yaw-yawanay. That is why nga mas manami kung i-improve na ang or bag-uhon na ang culture sa inyong nga panimalay. Mas manami, marang arang lang ara ka sa balay mo and you feel home. You feel safe and you feel loved and appreciated. No? Hindi man puno sa mga pagbuyayaway. O, sa mga kabataan nyo, dira. Kag sa inyo man nga mga partners, no? For example, kung wala man ang naubra ng malain, o nagatinguha man, for example, ikaw ang asawa, tulutimplahan mo man sang kape. Pero ikaw ang bana, something do effort man for your wife and for your children. Gani nila nga most of the time, kung anong ginapakita mo, anong ginahatag mo, nagabalik lang na sa imo. Makita nila nga, you deserve it. Sa mga ka-K5 naton, sa mga nag-commute, padulong sa ilatag sa mga boarding house, sa ilatag sa mga panimalay, sa mga apartment, narab lang kung kaisa, bisan lain na pamatyag mo. Kahit kung konti siyempre, no, nagapangyati ka man nga makatrabaho sa mga ka-K5 naton. Wala ka sang choice kundi mag-ubra sa gihapon. O tapos pagpuli mo, ay bawa wala sang mahilot-hilot sa imo. Wala sang matulot-tatap-tatap sa imo. Unlike kung ara ka sa inyong puluyan o kung sa inyong balay sa mga kabanwahanan, madra kung diin man ka mo nagatiner, no? Para mo ma-realize ang natawag nga adulthood, ang adulting nga natawag nga amo nakabudlay. O kung sang una, ikaw gahulat kay nanay, kag tatay mo sa inyo balay, subong ikaw na ya ang ginahulat. Kag di masami nga kapoy. Kag for example, no, manami, kung for example, ka trabaho ka di sa syudad, o kung sa Manila, o kung ara sa abroad, o manami, kung for example, gira kulo kamusta kanila bisan wala bala sila sang kinahanglan sa imo. O gira kulo kamusta kanila bisan yang tawag na mga kakifay wala sila sang pangayoon. O kaya nga isado ma-hurt ka man no ngarab lang ma-message lang sila sa imo, ma-video call lang sila sa imo kung tagswilildo mo na. O tapos kung for example, ma-refuse ka, mangayo sila, mangutang sila. Once ka lang ganit, nakapang hindi, away-awayon ka na nila. Di ba lamang miyash aselbon. Good evening lang ka, Kim. Municipal meet the risobong sa Oton. Tara ko liga, dalin ma'am sa may, nagkatukod sa may Bultong. O tapos nagkatukod sa may Abilay, sa may Barangay Kagbang. Tara kay lang ka, Alejandro Alayon Dela. Grieve Idol Kim, pag-get lang kami dari sa may barangay. Himumwa Agahon, Pasig City. Tara kay Romney Cadela, kagamigo yung vlogger. Nga si Leonie Lore Mendoza, nga taga Sitio Batuyanan. Naga-shot-shot. Kamusta, dara? Ang importante, ano lang ah, pang magandang usapan lang kumbaga. Hindi ka mo maghangkatanay, dara, isang away ah. Hindi ka mo magmaoy. Bangod ang baganin lang mga ka-K5. Kung anong kaisog mo, maabot ka ng shampoo, may mabakal sa kaisog mo. Tanan nga tao, ano ka man kaisog, may katapat kagid nga maabot sa imong kabuhi. Dabala, kung suplada ka sa ibang nga tao, maabot gid ang tion mga ka-K5. Nga ti, may masuplada sa imo, kag makapakita sa imo sang ay. Hindi ka dapat mag-amusin na ba. Sa mga chismosa, dira sa mga kabarangayan, o kabay pa nga unahon nyo anang inyong augsaran antes mamantay sang iban ha. O, dabla na gawagtas mga masamang sa chismosa, dira. Tarang wala ka man sa ginahimo, harap lang, wag na, no? May mga pag-umwad lang or development dara sa imo nga mga balay, sa imo nga pagpangabuhi, sa imo nga pamilya. O i-chismis ka nga may sugar daddy ka kuno.
2: Ay, tuon!
1: O i-chismis ka dara nga ti illegal kuno nga naubra mo.
2: Ay, tuon!
1: Tapos kung kaisa bala, no? Kung for example, nagtambok ikaw from a slim body, ang balon kanila nga nagabusog.
2: Ay, tuon!
1: O tapos kung for example, halin sa pagka-chubby, gulpi kaya nang niwa.
2: Ay, tuon!
1: Ang balon ka naman nga basi ginasakit na.
2: Ay!
1: O ba si gadrugs na?
2: Ay, duwa!
1: Ay, kung kaisa, duwala nga na lang iliyas ang lugaran sa mga chismoso, sa mga chismosa, sa mga CCTV sa barangay. Tapos ka-relate man ka mo ng mga ka-K5, no? Sa una, sa ga-eskwila pa ka mo, sa ang mga kabarangay mo, bula, no? Ginapakadubo kanila. Wala ka man nila, ginasapak. Tapos subong yung professional ka na. Tungod nga, wala ka man nila ginasapak sang una, tapos naanad ka na ng mga labay-labay, dira. O kung hindi mo sila pagbugnuhon, ang balon ka pa yung bugalon.
2: Ay, tuon!
1: O tapos ang una, kinamata-mataya lang ka.
2: Ay, tuon!
1: Kaya mo na namin, nga lukito na mga mata. By the way, kinapag-greet lang dira ni Sir Alejandro. Nilangga Alejandro, ang iyong sininga bata nga si Alina, sir, or Aliana. Dala nga nag-sugod kay nagsunggod. Okay, wala siya nag-rate. Pala na edad ni Alina ha. May gabi lang dira kay ilang ka Rino La Rosa. Pa-shoutout lang dira. Sa ila sa 2MS Aros Calduan. Dira sa may Tubangsang Hospital. Sa Hibolo. Hindi na siya gani, sir. Third district, no? If I'm not mistaken. Okay lang ka, Joanna Panier. Good evening ka, K5K. Pa-shoutout lang sa family Kapana. Kag Panier, dira sa may Captain Fernando sa Banwansang Leon, watching live from Deca Homes pa via Iloilo. All ambali, Ma'am Agosto 5. Magandang gaki, ma-message lang pag swildo na. Karina, kung for example, may mga utod ka mo, mga magulang, nanay, tatay, tito, tita, nga nagatrabaho sa abroad, sa Manila, o kung layo dra sa inyong lugar, kulo ka mustahon yun man. Siyempre, no, budlay na gani nga, tawag na, no, budlay na ang trabaho. Na homesick pa na sila, o damo pa na sa mga stress sa ilang working environment, o tapos kung madugang pagidang stress sa pamilya, bow. Bis nga, supposedly ka mo ang mag-heal sa iyang kakapoy, sa iyang stress. Tapos so, ka mo, mga musta lang ka mo kung may kinanglanon ka mo. O, hindi na dapat ya.
2: Ay, tuod!
1: Ang tuod nga, nagaulikid.
2: Ay.
1: Mga musta, bisan wala, nagkakinahanglan.
2: Ay, tuod! tuwa.
1: Tapos kung kaisa bala, no, may harap agit. Nga, mga musta sila tungod nga mga utang. Kapin pa ng mga ka-K5 nga, hindi man bala kamo close. Or, wala man kamo sa pinagsamahan. Wala man kamo sa inagyan nga dyan sa kabuhi. Wala man siya sa ambag sa kabuhi mo. Pero may man ka ginapakalain sang una. Tapos mahulam siya si mo, ma-message siya si mo.
2: Ay, tuwa.
1: No, diba lang, lain, no?
2: What?
1: So, for example, pahulamon mo. O, may harap nga mga tao nga, mga utang sila pa isog. Tapos budlay pa yung sokton. Naman. Dala mga ka-K5. Shoutout lang nira ano, sa mga listeners natin. Nira sa my area sa nga Mandurriao. Sa mga mga vendors nira. Ano, nagabaligya sa nagkirain-lain yung mga utanon. Nagkirain-lain yung mga produkto. Sa mga nagaugtasobong sa inyong mga manual load dropping mga ka-K5. Sa mga rotational brownout, tungod ang baganin nila, kulang ang kuryente natin. Kaugtas na dira mga negosyante sa mga frozen foods, o dira sa mga may mga pasyente dira sa ilang mga panimalay. Kagamo na malang, dohalos adlaw-adlaw na lang, may manual road dropping. Adlaw-adlaw na lang, may brownout for at least 1 hour, 2 hours, or more than that pa. O, diba na? Anong ginaubra na sa aton sa nga Department of Energy?
2: Ay, tuot!
1: Oh, because we know mga ka-K5, no, sa una mo man ko sina, ngati isang una sang duwala kapag gawablay sa paghango, pabi mo ang mga more power, ang mga ileko kung mag-brown out. Most of the time, ti silang basulon mo. Pero ang katabo galing mga ka-K5, the problem is not with their facilities, no? Ang problema ara sa mga suppliers ang kuryente. O kag ano din ganahimo subong sang Department of Energy. Nami gani makanta sang kanta nga
2: ay tuwa
1: kayo po na nakaupo
2: ay tu
1: subukan nyo namang tumayo
2: ay tu
1: at baka matanaw na niyo agad
2: ay tuwa
1: ti ilan na gani mga balay siguro na ng mga politiko na dira wala nagaka brownout kag may mga pila ka mga expose o kon pila ka mga ginbuyagyaga mga ka-K5 nga kung sa Tagalog pa ibinulgar at iban ko nga mga politiko iban ko nga mga mamalida or lawmakers mga ka-K5 wala nagabayad sang kuryente o tapos subong ang mga pumuluyo mga ordinaryo nga mga konsumidor nagaugtas ko nung nag times 2 nag times 3 na ang ilang mga balayran tapos may mga politiko nga dako sweldo gapang urakot pa hindi kabayad sang kuryente
2: ay tuot.
1: Bala, sa mga nagaulugtas dara, sa nagpulupang maipay, sa nagatulutang bay sa guwas ang ilang abalay, kara para makapulupang hangin-hangin. Ito wala kagit pala wansan da, ay gano'ng kapaang, nga doon ginaburo ka bala, no? Sa Ruben Brillantes. Dara, subong sa may Deca Home sa Pavia, ma'am. Tawag na, no? Brownout. Ano ginaubra nyo kung brownout? Sang una na madumduman mo kung brownout na sa inyo ng mga balay. Isang bata ka ba bala, no? Or mga high school, elementary. Nalingaw ka pa na sang una mag-brownout kay may kinky ka. Or may ano ka mo, dara, may lampara or kung ano man drang source of light, no? Dara kung brownout. Arab lang gahampang kasang sa, ano, sa shadow. Ay mo nga kamot, kina-form mo into dragons. Sa mga ayam or ido. Sa mga kuring, sa mga pis-pis. Pero subong nga, nga adult ka na. Nga ti, narealasar mo na kung ano yung kabudlay nga maduraan sang kuryente. Gaugtas ka na subong.
2: Ay, what?
1: O, kag di, syempre, kung may mga appliances ka, may mga ref ka, gulpi lang pumatay, patay kuryente.
2: Ay!
1: Nagkagalago ba na drangin yung mga TV? Problema, Melky ka lang ba? Watching dira sa my Sitio Tabunan na Barangay Bukari, Leon. O, kamusta dira, Sir Melky, gali ka lang ba? Hindi maglagaw-lagaw, no? Magpulupahangin, dira tanay sa Bukari mo. Kay Ma'am Mary Jane, dami it, good evening. Sa mga ka-K5 natin nara, shout out. Good evening, pa-shout out lang from Barangay Tumina, Kawayan. Kawayan, I think it's Negros Occidental. Kay Langga Yash Asalbon. Greet ko lang ang mga athletes ko sa billiards, Langga Kim. Mga nunoy, good luck and God bless para sa hampang buwas. Kabalo ka maghampang billiards, Langga. Amo na ang tawag na, ano? Ang medyo mas subo-subo nga bahin sang akon sininga pagpangabuhi. Okay, from elementary to high school, dubulagit ko yung sports. Naka-join ko once sa mga, ano na, mga intramurals. Intramurals sa futsal. Yung mga football. Pero may pa ko gakatumbada yun mo sa una.
2: Ay, what?
1: Tapos nagligad, may sports fest kami sa K5. Sa bilog ng K5 lang, kontra mo to taga Mindanao kag taga Visayas ng mga empleyado. O kami ito yaligad, gavolleyball kami, kundi magkatubula mo, malikaw namon mo.
2: Ay, what?
1: Oo, pero mo nang ginahinulusulan ko. Pero I think it's not too late pa man to learn sports. Pero mas sabi, no, kung equip ka man, or may huyog ka man, may hobby ka man bada sa sports, sa mga basketball, volleyball, sa mga billiards, sa mga ball games, and iban pa kitara. Then ka mo mamilki ka lang ba sa may tabiunan? May ano ka mo, dara ka mo ng perme. Sir Melky. Oh, para kung mamashare ko dara, sir, pangitaon da ka, sir. Kailang ga, Ray Tacleon, good evening ka, K5 Kim, always watching. Thank you so much. Gusto ko nga tunan yung mga sports, amo na mga take one, mga arnis, mga boxing. Ikaw ka K5 ande, yan ang sports mo. Ano, ang volleyball? Wow! Mayara man niya sa mga mahilig sa basketball. Alang gina-dribble-dribble ka lang, ginapasapasahan ka na.
2: Ay, what?
1: Sa mga ka-K5 naton, dira sa may area naman sang Haron, sa mga sika drivers, kag-tricycle drivers, dira sa 7-Eleven, sirs. Kamusta? Dira sa may Rose Pharmacy Dapit, sa palibot sa Haro Plaza, maraming kami nagatambay mo. And of course, sa mga dira sa may tabok sang Robinson's Place Haro, sa kilid man dira sang Caltex, gasoline station. Dira sa mga pocket ball. Ano na yung pocket ball, sir? Tara man mga ka-K5 sa mga listeners natin sa may area sang La Paz, si Mami Immaculate. Kamusta, Mami Immaculate? Kay Sir Cliff Acosta, at sa nagatulutambay dira ang mga call center agents. May BPO dress o pansang Changi ni Mami Immaculate, no? Okay lang ga, Reynald Aspera, shout out mi ma'am sa mga taga Dungon B. Haro. Hello sa mga taga, ano kali ah? Sa mga taga Bitoon, new site. Agarap at ang miyaw, gadadaan ni, tawag na ano, ni K5 EJ Cordova. Kaya baliya, Langga Kim, K5 Kim, gapamati, gida sila kuno permi sa may Bitoon mo, sa may Haro, sa programa mo kada Sabado. Thank you so much, Ida. Halin sa kaibuturan sang akon tagipuso. Pamilya man na, ay dira kay Sir Ricky, kay Ma'am Antonina, sa mga security guards, sa nagkalain-lain yung mga universities, dira sa mga Central Philippine University, sa West Visayas State University, dira sa mga solid man dira sa Western Institute of Technology, sa mga ospital, dira sa Iloilo Mission Hospital. Kaya lang ka, Agosto 5, K5 Kim, karami ko katingog mo, ambal ka upod ko di sa kuwi. Thank you so much in Mama, Ma'am Agosto 5, ganyan. Thank you so much. And of course, sa mga listeners natin, dira sa Lapus, dira sa Rizal, sa kay Tita Rena Mapa, kay Ma'am Maymay, Ma'am Kay Kay, dira kay Ma'am Veronica, kati naga, yuhum, gad ka datamyaw ko. Basta ti, madumduman ko ganyan. Kung stress siguro ako, basta ikon malimtan ko, kulang sa oras. Basta yung bulang ng chimpo nga, hindi ko kamumatamyaw. Sa mga taga City proper, taga Molo, and taga Arevalo. Ang atang subong nga palamang kutanon mga KK5. Ang atong nga palamang kutanon, langga. Ma'am Agosto 5, Sir Milky, Sir Alafa, Sir Langga Ray Tacleon, Ma'am Mary Jane Damit, Ma'am Jonna Panier. Ang palamangkutanon naton, Langga, nga aayan, maisog pa ang mga kabit sang sa original.
2: Ay!
1: Damo na subong mo. Kapin pa mga revelation sa social media, mga ginapost sa social media, at lang proud pa silang kabit sila. mo, proud pa sila nga may mga naguba sila ng mga pamilya. Isog pa sila. Mga ka-K5, ah. Ibaloon na to ng mga rason. I know nga, may mga nagapamati na sa ton. Yung mga naka-encounter sa amo ng mga tao. Mga Bruhilda, mga Bruhildo.
2: Ay!
1: Maklain batasan. Wala na hadlok sa gaba.
2: Ay!
1: Maganin nila mga ka-K5 nga, karma is digital. Don't do unto others what you don't want others to do unto you, di bala? Kung tapos kung kaisa, kung balusan na ganit sila, o kung patulan mo sila, sila panaya ang mga pa-victim.
2: Ay!
1: Nakilala ka mo sila. Sabay pa nga tinaga. Lingaw-lingaw man ka mo. Shout-out na kay sa pinalangga ng bata ni K5 Jess on Talaron. Silangga Rovic Jess. Sa mga listeners natin dere sa K3 News FM Yagao, K3 News FM Laganes, sa K3 News FM Kalinog, dere sa K5 Pasig upon natin si K5 Edmar Liquinia. Dere naman sa K5 News FM Sara, si Ilangga Hermie, no? Hermie, K5 Andre, shout out Subong. Ika K5 Hermie Flores. Wala ko na siya yung Hermie niyo, Subong ha. There is a master control, si K5 Andre La Pastora. Good evening lang, Christopher Samiliano Talento. Inom ka mo dira, anay, sa inyo DTX Coffee Mix. O kung napaangan ka mo, pwede man siya ice coffee kung may mga ice cubes ka mo dira. Dami na siya kahit tinagabulig na mag-patinlo sa mga toxin sa itong galawas. Nag-detoxify, kumbaga. Kaya mayari ini siya sa ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract. Kung nabudlayan, bala ka mo magpamuhin o magpangihi. Kung nabudlayan ka mo to lose weight, magka-help man yan. Arab lang, manamitan ka na, mga ka-K5. Nanamitan ka na, nakabulig ba sa imo?
2: Ay, what?
1: Ma'am Lynn Pasakyan, good evening. And of course, iliman ang inadulong sa inyo sang kaalaman sang D3 Bio DTX 500 Extend Food Supplement. Nag-iban pa nga mga produkto de kalidad ni Dr. Amil Itang-Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. And of course, for our first set of playlist, kagkaroon na sa bat ka mo sa aton siringa palamangkutano. Aton hotline 0919-098-6314. For shoutouts and for music requests, nagka-live kita sa aton yung Facebook page, K5 News FM Iloilo and K5 News FM Iloilo 88.7. For our first set of playlist, a song from Rihanna, Unfaithful. Sa mga unfaithful dira, ang gaba. Lapit na lang. And a song from Leona Louise, Better in Time. And a song from Up Dharma Down, Unti Unti. Oras, 28 minutos, makaligad ang alas 7 sang gabi. Standby. Magapanumbalik at adrigid lamang sa ating pagpangalagad sa Saturday Night with Langga Kim. Saturday

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga agapamati ka sa K5 News FM.
4: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.
9: Late Nights with Blanca Kim.

0: oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:47 na sa gabi. Pero bago lang kami kapanyapon ni K5 Andre. Good evening lang JC Matias, dira sa may Tagig or Tagaytay City, Reynald Aspera, dira sa may Dungon Haro. Pero yung mga K5, may sulun kita na yung flash report, drug by bus operation.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Ibaloon naton ang report kundi nga area to be specific. Kaupod naton sa linya si K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron, please come in.
2: K5 Kim, drug by bus operation. Yung pati kayon siya nga Politician 10. Diri siya may Pagkakasyaw. Patok sa subject nga si alias Mark, 41 anyos, taga Barangay Top North, Mandurriao, no? Kung sa dina baklan siya sang police ko survivor, sa kinakatasik sa Zay, sa kinapatihan siya buk, gamit ang 1,000 peso sa baybat money. Pagrikita sa iya, na-recover ang coin purse na duag blue, na may unod pagin sang apat sa mga heat seal transparent sa Zay, na may unod man sa kinapatihan siya buk. Na-recover ang baybat money, cellphone sa nagpamati sa aton sa ipadkin na kuwaan to sang panekta yun ang subject na saro sa iya tungod sa kapigaduhon nagpauli-uli siya no sa illegal na droga. Anay naman sa nadakpan sa ipadkin sa to no sa kaso man sa illegal na droga o kung sa pagbayular sa Republic Act 9165.
0: Bali ang area gadda ka K5 Aaron, by the way no dira igad lang nasang dalan or nung plastada ang dira sa palibot no kon zariin again kandak ng operasyon K5 Aaron.
2: Oh, ka K5 Kim ang location gender kita sa may iping ng hindi sang balay Palahuayan, kwarto nga wala bintana, wala kusina no. Sa K5 Kim mabugnaw ni siya no diri lang ina sa kinid para mo may dalan pa ni pasulod damo para di mga panimalay ka K5 Kim. Pero lapit man ni sa main road sang Halanduni Street ka K5 Kim, no? Diri kita sa may puno sang Nara, gindi? Akasya, sorry. Puno sang Akasya sa nagpamati sa aton.
0: Basta may interview mo siya da live sa nipot lang at isma mabatian aton on air ang iya man rin nga bahing ka K5 Aaron kung willing pa siya, ah.
2: Wala na ka K5 Kim, nagaluwo na lang siya sa aton. Okay, na do okay pa. So, na siya na, no? Na may confidence pa siya, may confidence pa siya, rather, no? Nabagatan siya statement, pero siya diwap na siya ngay kanyagan kuntani, no? Wala na, nagaduko na lang siya, nagawakangay siya, nagapangamuyo na.
0: Diba, nag-sink in na kumbaga, nag-dugay-dugay na, naglawig-lawig. By the way, pila nga naigid ka sa Shea, ka K5 Aaron, ha? No, tawag na, no? Pila ka sa Shea, ginang na-confiscate sa iya.
2: Oh, pangkabilugan ni Clifford Kim, 5 tanan ka mga plastic tray ang na-recover sa iya, lakit ng bypass item.
0: Subong, kaya iya, aminado siya, nagagamit siya, kaki-five aron man niya, sa illegal nga droga, kag na tuad, yablasin mo ka ina, no? Kung pila ka, kung sanong last niya, paggamit sa drug K5 aron?
2: Nagpanginwala sa kaina nga siya ang nagagamit sa illegal na droga sa K5 Kim. Tapos yung pamangko, tapos yung isang convenience sa nagkakuha ni, sinosource niya, wala sa nagapag pa, no? Kasi sa K5 Kim, sa kapurisan na lang siya, no? Magpadayon nga magsaysay sa ibang pagkita mga information.
0: Oo, pero tawag na, no? Doon may natuad siya sa imo, nga tito may, anong role gagawin or papel sa illegal drug transaction ka K5 Aaron based sa mga initial nyo kaina nga pag kuha man niya sang panaisayon sa iya?
2: Oo, ang mga ka K5 Kim, nagpauli-uli siya sa illegal nga droga bangod sa kapigaduhon, no? Magluwas na ra, nagatrabaho pag isa sa dinang construction worker. Pero na siling niya, tiyan mo na, medyo pulang sa gapo ng income niya. That's why nga ti nag-suicide line siya, no? Sa pag-engage.
0: Runner siya.
2: Hindi ka nag-go ka.
0: Runner ka K5 Aaron?
2: Yes.
0: Pero lang may information kung saan o na siya napreso, kung saan o man nakagwa sa presohan K5 Aaron?
2: Yun pa man, kota sa K5 Kim, while na siya kadumdum pa, no? Kung saan o siya nanakpan, kung saan o siya na-release ka kung natabo sa kaso niya. Karoon sa K5 Kim, ating huwag tabak interview kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge ng Police Station 10, nga mo nagpamuno karon sa nga nasa death ng operation.
0: Mm. Sige, ka K5 Aaron. Balikan ka lang na, Mondra, para sa complete nga information. May kang tana, no, sa bypass operation dira sa may area sa nga Mandurao. Thank you so much.
2: Sige, ka K5 Jim, ang hindi nga balita, inadurugin sa Kalwan sa nga DDX Coffee Mix. May kapikara, naka-detox ka pa. Ako naman si ka K5 Aaron Repollo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Nabatian ang flash report adra agikan no sa may distrito sang Mandurao. K5 Aaron Sunod-sunod gen. K5 Andre La Pastor. Sundon ko na malaga ng may R ba? Na wala sang R bisa kon nga apelyido ka K5 Andre mo. Sige, no? Pero mo na, no? Ongoing sa gihapon or nagapadayo, no? Ang kampanya kontra illegal nga droga. Sa aton siring nga mga kapulisan dali sa Iloilo City sa pagpanguna naman niya, no? Nicholas Colonel Wilbert Parilla, ang ilang city director as well as sa regional director sang police, regional office 6, nga si Police Brigadier General Randolph Tumanyo. Balik kita sa aton siring nga programa, mga ka-K5. No, sabton yun ang palamangkutanon naton. No, sa mga ka-K5 naton, ang palamangkutanon langga JC Matias, langga Reynald Aspera, and to everyone watching and listening right now, ang palamangkutanon, langga, nga aayhan, maisog pa ang mga kabets ang sa original.
3: Ay, tuon!
0: May kinalaman ba ka mo or naka-encounter man ka mo sila? Basahon tang inyong mga comment. Kag pwedeng-pwede gid kamo mga ka-K5 ha, ka tawag sa aton siring hotline. Sa aton nga numero 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Ambal diri nilang ka Kenshine Lorca or Liorca. Ambaya mo ginayalang ka ki mga kabit daw sila pa ang legal kaysa sa original. Alam lang makademand sila sa or makademand sila sa mga rights and everything. Oh, do feeling nila sila pa yung asawa, sila pa yung anubya. Oh, okay lang yakon tani, no, maintindihan pa naton sa iban nga mga alam lang nangin kabit sila tungod yung ati do no, kumbaga nangin victim man sila. Partly mga ka-K5 kita wala sila kabalo tapos sa best in binutig man, liar man ang lalaki or ang babayi, pakuno-kuno nga single, tapos so, hindi man malamabatsagan nga tiyo may iban man siyang ginapulian nga legalya. Kaya do, feeling mo, do ara man siya permisa imo, do wala man siya gakahubsan sang oras sa imo. Pero arab lang, aware na sila nga may partner na na ang lalaki or ang babayi. Ginasabaran pa nila, ginairasan pa nila.
3: Ay, what?
0: Kamang-kamang pa sila. Silang ka, Venice. Ano ma-comment mo lang ka, Venice? Watching from Leon. Pati

0: mo na ko no ang mga pinakamga maisog ng mga tao sa kalibutan. Una ang cheater na gaslighter pa. Ang ikaduha, kabit na, maisog pa, kanti proud pa.
1: Ay, what?
0: Basahon natin dari ang comments sa iba niya mga ka-K5 natin. Ang bali rin nilang langga che, ang bali ako kagi man ako sina. Tawag na, ano? Nakasurvive siya sa kabit nga maisog pa. Ang mali lang ka, Ashley. Ang mali, ako pa kuno yung kasuhan. Kasi ako man yung legal nga asawa. The nerve po, the nerve.
1: Ito!
0: Kapin pang iban, bala nga wala man niya sang hinalungong man sa ginatawag ng mga kasuhan or layi. Amugin na dapat mga ka-K5, no? Basta balaan nyo nga, kapin ba kung kasado may mga kabataan? Konsensya nyo lang na may mga maguba nga mga pamilya, may mga kabataan nga madulaan sa ginikanan. O, gubon yung mga pamilya nila tuod sa, tawag na, no? Sa mga katol nyo sa kalawasan.
1: Ay!
0: Kaya pwede nyo mananay makalot. Makalo!
1: Ay! What?
0: O, diba lang? Dapat na iya, dito ka sa tao nga wala asang sabit, mas nami ang isa ka relasyon kung arab lang wala problema, arab lang hindi ikaw yung second option, arab lang hindi magamo. Pero kung for example, aware ka na nga may pamilya na na siya, aware ka na nga may partner na na siya, ikaw pa lang gapalapit. Yung kaisa, mga lalaki, balan man natin yati may mga salaman ng mga lalaki or babayi man, yati balan nila may partners na sila, entertain pa sila. Pero may haragi diabi nga ti ginapalapitan sang temptasyon. Pero dapat kung for example may mga partners ka mo from the very beginning, dapat hindi na ka mo yung mag-entertain. Ngayon nga isa, the more you entertain, the more they interpret nga ti tugunatagan mo bala sila motibo nga ti interesado ikaw. O, diba lang? Bali lang ga, Venice. May araman ako kakilala lang ga, Kim. Hindi lang isog, pa-victim pa.
1: Ay, duho!
0: I wanna would lie sa mga hindi legal. Kagti, permi ginatago-tago.
1: Ay, duho!
0: Pero kung kaisa, gina-post-post man siya eh. May day man siya sa dump account mo, sa dummy account.
1: Ay, duho!
0: Amor ako nun mo. Kung for example, damo siya account. Damo siya mga dummy account. Kasi dira siya, nag-chat sa iba niya nga mga babayi o kung lalaki.
1: Ay!
0: O tapos sa, natawag na ako, for example, aside sa Messenger, o may Telegram, may Viber, may TikTok, may Instagram, kung sila pwede kakuntakan.
1: Ay! What?
0: Ang baga ni Dirini, langga, Milky Kalamba, ang baga dapat marunong tayong makontento ka K5K. Kahit di maabot man na sa ulihin nga mati ma-realize mo, no? Kapin pa kon, for example, maabot sa tiyempo, kasi mabalik bala sa imo. Kon, for example, sa ulihin, arap lang, nagmanton ka na sa pangabuhi, nagbago ka na, nag-build ka na yung sang imo nga own family, nga ti malipayon. Tapos sa ulihin, abi ang imo nga partner, agawan man sang iban or mga bet o kung anong mandira. Kaya mo ma-realize kung anong sakit. Ang magandini lang nga experience is the best lesson. Kaisa, no? Kung balaan man nila nga sala, pero kung hindi nila ma-experiensyahan, kung hindi nila maagyan, hindi sila manuto.
1: Ay, what?
0: Diba, lalang ga Ed sa Funda. Lalo, Kim, sa Iloy, nga nagbayad sa Changi, why sa Kabalo, 1K iyang nga bayad. Kanilang honest siya, Kim, ginbalik ya, Kwata, hindi nga makadlaw-kadlaw lang siya, pero wala ta ebidensya. Kung arak na ganyan siya, God knows all. Good, no? Kalanga, Ives Constant. Hello, K5 Game. Good evening lang sa watching dira sa CPU, Center of Philippine University, Main Gate. Pa-shoutout lang dira si Ives Constantino, SG Clarito. Tagaliin na si SG Clarito. Ano mga Clarito? Ano mga tagal yun, no? SG Ortega, SG Servano, SG Bedia, kag SG Noog Guapo. Sino ang pinakagwapo sa tanan? Sino ang pinakagwapo sa tanan, B? Sa tanan yung mga SG dira sa may Central Philippine University. Pero tanan man mga teso yun, dira aligad, arap mga draga sulod-sulod, no? May mga pasa nga mga documents. Abali lang ka, Eds Fundal, Kim Yapon, tahilo kay Selfa Garvillas, nga kaduha naman Yapon, kay Edeline Bidiores, nga gahigda-higda. Ang bali din nilang Yashery. Baya ako pa ganit kuno ang gina tawag na

0: marunong malain. Ang balsang kabit. Wow, ako kung malain ang balsang kabit. Kung kaisap na naman, bala nga. O, te, kayo wala mong ginatagan sang tiyempo. Ang bana mo, amo na nga ka na pangitangitaya ako.
1: Ay, tuwa!
0: Tapos kung kaisa mambal pa na nga. Ate, siguro, hindi ka madami sa kama mo na nga ako yung gusto ya.
1: Ay, tuwa!
0: O, diba lang, mga ganghal, batasan, no?
1: Ay,
0: tuwa! Kung ako maka-encounter sa dami eh.
1: Ay!
0: Dami man pakdolon kaga. Parealize ba sa iya nga tiya? Basi nagkalong na lang yung mga tornilyo sa imo nga ulo. Oo, ang balde rin nilang ga, Ben, ang balaya, ako pa ko numalain. Muna na, no? Kung for example, i-confront mo. Tapos kung isa, hindi pa na sila maako mo. Nga, di may relasyon sila, or may relasyon sila sa likod mo, or samtang ginatraidoro kanila. O mga ka-K-5. Hindi pa sila na mag-alako, mambalang, wala. Pero ang bagani nila, nga, time tells all the truth. Mga ka-K-5. Kung subong, hindi mo pa na mabalaan, maabot yan ang tiyempo nga mabalaan mo na. That's why nga you have to be grateful, man. Kung for example, no, may mga relationship nga wala nag-work out. Tungod nga, sometimes you're just being protected. You're just being redirected. Maybe that person is cheating on you. That person is not for you. That person doesn't deserve your genuine love, your genuine effort, and all the things that you can do sa ginatawag nga pagigugma. Ang bali lang ga, Melky Kalamba, dapat kabalo kita nga ginatawag nga tell do us part or till death do us part. Ang bali lang ga, August 5 lang ga, Kim. Ang bali, inabala nga may pamilya siya ang girl. Kagbalaan niya may ka-live-in ang boy. Dog pa siya nga maglaga sa partner ko. Amugin na, ano? Ablang may pamilya man sila nga ila. Tapos hindi man nila gusto nga madula silang kabuhi. Hindi man nila gusto nga mag-karamutsing ang ilang mga pagsinarayo. O tapos, mamitir-mitir pa. O, pareho sila nga may sabit. Bala lang ga, Tio Jose. Good evening, shoutout lang sa Team Tagay, isang Sitio Patahan. Sa Barangay Rosario Dumanga, shoutout lang si Inday Jeffrey, Evangelista Glewin Manalon, Christopher Ayan de Colongo, Lindon Manalon, kagay Glewin Manalon. Nangga, dira pa sa mga nag-comment dira, no, sa mga ka-K5 naton. Kay Ma'am Eds Funda. Ikaw, Ma'am Yasha Selbon, experience mo na. Nga, ti, arab lang... Ang another one pa ang iso. May nakitaan ka na ako kaina naman niya sa social media. No, ti nagsagin post ang babae. Ti uso dan subong, no? Kung mag-chat ka, huwag na-post ka dan sa Facebook. No, ti subo kita ko to. Ang balsang, nagintaw ganyan to ang lalaki. Tapos ang nagsabat, ang other woman. Taga-ilo-ilo man mga ka-K-fan. Bakulang, bakit yung naka-reach na sa mga timelines ninyo. O, tige na hambalan niya ang babae. Nga ti, bisan ano kakadamo sa kwarta, money can't buy class. Ambal pa na isang babae, ambal yan, because you don't have money. Oh, money.
1: Ay, what?
0: Isog pa siya mo. Bali rin lang ga, Nick, sang bali, stay strong sa ila, eh, 1 year na sila mo. Bali rin lang ga, Lorene, ang bali, damo, gali sila. O damo, eh, damo sa mga maisog ng mga kagbet. Amo na ganit, mga tawag na, no? Anong tawag na sila? Squammy? Squammy batasan.
1: Ay!
0: Squammy batasan. Pero amo na kung kaysa nga, you don't have to stoop on the, stoop down sa ilang level. Hindi, ikaw yung may class sila ya, mga ano, wala sang class. O, tapos kung kaisa may ara pa ganyan, for example, sila nakabit sila pa mamapati-pati sa Facebook. At wala. O, pero kung for example, may mga kabit ang partners ninyo, may another woman nag-cheat mga ka-K-5, ambalin nyo nga ti, I'm you're not something at dapat lagson-lagson ko. I am more than this relationship. I'm more than this relationship. That's why mga ka-K5 nga, dapat hindi ka mangin fully, hindi ka mangin 100% dependent sa imong partner. At lang, for example, tawag na, no, may bagay na nga toxic na, may mga bagay na nga, may mga signs na nga dapat mo na siya buyan or bayaan tungod gina-tunto ka na, gina-betray ka na, gina-liwat-liwat, gina-hinto ka nga, daw gina-hampangan ka. You can just go away. Ngati wala ka na hadlok, nga bisan wala siya sa kabuhi mo. Tungod nga wala ka nagasalig sa ila. So, that is why you don't have to be or don't be 100% dependent sa inyong mga partner. So, sa una nga wala pa ka mo sina, kasarangan mo man mga buwi. Nga hindi ka gidna sa iya makabuya how. Ada bala. Balit langga Tio Jose, langga Kim, langga ka ni DJ Jupiter sa Shore FM 101.9 dumangka. Kamusta siya da, sir? Ay ko nakakita pa sa iya mo. Si Sir Tim Moreno, tipermi ko siya kita sa Facebook or sa gakong kaisa ga communicate, maghatag mga balita. Sige, Madi3 Bio Health Alert kita, anay. Kag pagbalik naton, makater kita sa mga aluyang magsabat sa aton sa rin palamang ko tanon nga aayhan maisog pa ya ang kabit sang sa mga original nga mga nubyan nubyo ukon bana ukon asawa. Okay, save nyo lang din na natin nga hotline. Numero natin, 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Oras, 7 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Madi3 Biohealth Alert kita. Para mahibaluan ninyo, ngati ko nanon ni ang benepisyo sa inyong alawas sang D3 Bio, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Stand by. Magapanumbalik kita diri sa atong pagpangalaga. Dirigid lamang sa Saturday Nights with Langga Kim.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sagot hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
5: Kagay sa atay.
6: Atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
10: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, like, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may VCO.
9: Ang VCO
2: nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
9: nga may VCO.
2: Ang VCO
9: nga may D3.
2: Mabagal sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
8: DTX 500.
2: Masaligan.
8: Epektibo.
2: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
2: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
2: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
8: Masaligan.
2: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit. Isang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Pamasahang abutika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310 feet. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mamakal ng butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, mamakal sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
17: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katul-katul,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Nestor, ang sinaeng.
2: Luto na.
1: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
3: Ganito ako.
4: Tigasi.
3: Tigalaba.
4: Tigasay.
3: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi.
4: Ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko.
4: Ang Extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes.
3: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matilo na dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas na antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligat.
3: Epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalika.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
3: Matatags mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
3: Matatags mga butika.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Napamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sa Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.

0: Horas sa Pilipinas, horas sa K5 News FM Iloilo, alas 8:24 na sang gabi. Nagpapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Saturday Nights with Langga Kim sa K5 News FM Iloilo. Pero good evening kay Langga Frank Constantinopla, kay Langga Mar Borga, Langga Alan Christopher Brava, dira sa may Haro. May gabi, how are you? How's life treating you? Mga K5, bukas na aton sering hotline para sa pagtawag, no? Kag pagsabat sa palamanggutanon. Nga ayhan, maisog pa ang mga kabets ang sa original, mga K5. Aton sering hotline, 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Pwede bin ka mo mga K5, maka-request nila sa favorite songs ninyo para mapatukar naton karon sa tawag na, no, pagbalik naton. Kasi ang favorite song nyo subong, what a life, tatlong wife.
1: Ay, what?
0: Rinig mo aking pangalan sa sosyalan o sa slums?
1: Ay, what?
0: Na viral subong ang mga trends sa social media. Sa TikTok na mga saot-saot na nila. Ni sino na gani si Kokoy. Tatlo yung asawa mo.
1: Ay, what?
0: Amo na nga naging inspirasyon sang iyang kanta nga. What a life, tatlong wife.
1: Ay, what? Ay, Ron, hanuton.
0: Ano parang ganun, what a life. Akay Ma'am Beings, PSJ. May gabi, anong matugda mo dari Ma'am Beings? Nga, ay, ano bala? Nga, maisog pa ang mga kabits ang sa original. From Langga Marie, ang baliya, arab lang kabit ka na pero proud ka pa. Tapos, feeling legal wife pa ko, no? Ang bali ni Langga Veronica, ibadera, nakalak pa sang profile kay anad nga anad sa ilang mga galawan. Ang bali lang ga Casey, ang bali amo gina sila ya, mas proud pa nga mga nang agaw para lang ya magka-partner.
1: Ay,
0: kaya wala gay ka may diskarte kung paano magka-partner ha.
1: Ay.
0: Mga agaw pa ka mo sa may mga tag-iya na.
1: Ay.
0: It means lang nga.
1: Ay.
0: Wala sang interesado sa inyo. Pa-pa-pa.
1: Ay.
0: Kasi may mga interesado man sa inyo, gara kailain, gira kung isa, nung gugma, bala kung isa gira manguya man ka mo.
1: Ay.
0: Pero ang baga ni nila nga, gapangibabaw ang utok sang sa tagipusoon. Kaya dapat nga mas supersede, mas mangibabaw ang in terms of decision making. Mas mangibabaw, no? Gina weigh in mo man ang imong nga tagipusoon, ang imong nga emosyon. Pero dapat mugid nga panumdumon.
1: Ay, tuon!
0: Tawag ka mo ha, 0919-098-6314. And for your music request man ha. Abali na lang ga, Dana. Abali nga ang common characteristic ni nila ng mga kabit man. tapos sila pa kung kaysa mga laway. Laway.
1: Ay, duwa!
0: Arab lang tawag na, no? Arab lang halin ka na sa Catherine. Nagsaylo kapas luwat sa banig. Ano ba lang mga ka-K5? I mean, we don't judge people by their looks and how they present themselves. Isa mga, ang mga kabit pa na mga palingkira, pala na mga squami.
1: Ay, what?
0: No, mga ka-K5, di ba ka-relate? May kilala, magkausin na.
1: Ay!
0: Kabay pa nga, di maatagan ang ilang mga paminsaron kag magbago ang ilang mga pamatasan.
1: Ay,
0: mga ganin nila nga, nasa huli ang pagsisisi, pero hindi pa huli ang lahat.
1: Ay,
0: pagsisi ka ngayon, baka may pagkakataon ka pa bukas.
1: Ay, tuon!
0: Bali lang ka, Alan Christopher Brava. Bali, para sa akin lang ka, Kim. Isog ang mga kabit, kaya bala nila nga, hindi pag-islan ang legal kung worth it man.
1: Ay, tuon!
0: Pero, amo na, no? Kung amo ng plastada, hulaton nyo sila na yung mangin single ng mga lalaki or babae or to whatever gender it is.
1: Ay!
0: Before ka mo magsulod or manghimasok sa relasyon, no? Nabala lang ga, hijino sumagay sa'y. Hambali lang ka, Abby. Hambali, nami, kung tani nga may i-mention, kaso hindi naman kuno ka-level. Hindi siya mag-stoop down sa level. Ilang gabi nis, may ara iban lang ga, Kim. Gaasa nga bayaan sang lalaki ang legal. Kaya siya kuno ang next nga illegal. Ma, very good point, ilang gabi nis. Ang unong ka isa nga kakabilog, manang ilang pamensaron, dugin, ano bala sila, gin, tawag na, gin condition, ang gin mind conditioning, kumbaga. Nagasalig sila. Pero de syempre, nahintuan niya gani ang legalya. How much more pa nga ikaw nga bag-o ka lang nagsulod sa kabuhi. Dabala? O mga ka-K5. Ang bali lang ga Meg Fabian. Pag ko nagpamati siya, pero nag-reply siya di Amalia. Kaya hindi na mga itakabit kung palang ga agad ang original. Pero mo na gani, mga ka-K5, if you don't love na ang original, hindi na kamuya. Ito, huwag nabulagan mo siya eh. Hindi nga, dungan-dunganon mo. Amorong ka isa nga, wala sang nobya si ka-K5 Andre. Kaya tag-duha-duha, tag-tatlo-tatlo yung iya sang iba.
1: Ay, tuwan!
0: Wala, wala ka-K5 Andre.
1: Ay, tuwan!
0: Ay, mga ka-K5. Pero yung nagpatamiyaw dira, no? Si Langga Carlo. Amaria, shoutout lang dira sa may barangay Banagan sa Leon. Si Carlo Caluyo, kag Karil Jean Enoch, kag si Florenda Cahida, na nagpamatiid sa boy. Dira man kay Langga Alimuhane Atok. May daayad ganyang gabi. Kay Ma'am Bings PSJ, isugin man ang mga kabit kay wala sang pake kay naagaw na niya ang bana. Bro, I love the point nilang gabinis, no? Nga di, amon akong kaisa, gaasa sila nga bayaan sang lalaki ang original para sa ila. Nga, alam mo na, even sa mga pelikula. Di wala? Nga di, kung nagkasangin ang bala na, ay, ga, promise, pila na lang kasimada, pila na lang kabulan. Bulagan po na na siya. O, ginapakalain niya walang iyang asawa o iyang bana o iyang partner sa kabitya. O, para ti mag-assume man, mag-expect man niya ang babae or lalaki at isilagin man niya ang ibulos. Pero, ti balaan mo na to ng mga tao kung kaisa kung matakan sila. Kung matakan sila mga KK5, ginabayaan na nila dayon. Especially kung naramadang easy to get ka man. Nga, isa ka tao. Kapin po kung ikaw kabit, easy to get ka. O, tapos, ang innate sa aton, or the normal sa aton, doon sa aton, innate sa aton yung mga tao. Nga, kung for example, makuha mo ng isa ka bagay, matakan ka, i-bailo mo na sa iban. Or, mangita ka naman sa iban. O, ano ba na? Ay, na lang niya. Shout out kay Jess and Jerol Kailan. Karaga pa matidra sa aton sa nga pag-pangalaga. O, tsak to, ginakaki-five under yung kanta nga. Oh, what a life, tatlong wife.
1: Karoon!
0: Pero ang ilan yun ni Coco, yabi ng vlogger, nagamayuhay namin yung mga ano yun, mga wives yan.
1: Ay, tuwan!
0: Mga kaki-five na to. Amo na, kung feeling nyo, nga hindi nyo na palangga ang mga original nyo, mga asawa nyo, nubya, nubyo, bana, asawa, bulagan nyo na lang, sang saidungan nyo pa sa iban. Ano ba la? What's the point of being with someone you don't love anymore? And to the point, kasi hindi lang isa ka tao ang masakitan mo, but madamo ng iba nga ma-involve. O diba la, Ma'am MJ Giharno? Damo na even sa mga katigulangan subong, kung kayo sa danang pagka may ara subong, isang mga tigulang na nagpangabit pa, isang mga tigulang na kabit man sa gihapon. O mga ka-K5. Tapos kung for example, matabo na sa inyong mga kabataan, taulihi, kamumanin mo nga laigay-laigay. O, kung ang bagay nila nga, you can teach something you don't practice man, di ba? Ang bali lang ka, hey Gino Sumagaysay, ang bali ang kabit, may pag-asa permi, kag maghulat always. Ay, kung kaisa, no? Ay, may arami sa mga legal wives or legal husbands or mga partners. Harap lang, hindi ka ka-notice. Hindi mo ma-sense bala or hindi mo mabatsyagan nga may iban siyang babae or iban siyang lalaki. It is because nga tinagahatag man siya sang time sa imo, sweet man siya sa imo, o kag iban pagid, no nga... halos matagal naman kasang time and do feeling mo do wala man bala yan nagbago on how he treats you. Pero may ara gana sa mga loopholes kumbaga. Makitaan mo gina sang something wrong or mga red flags that you could say nga that person or the person you love, the person you're in a relationship with or you have commitment with mga ka-K5 ang nagahimo sang kamalamalahan. O, di ba, langga Edgar Badbadon. Wala, Idol Kim, Lipay, Gidmigo, kung vlogger nga, nag-greet mo. Sure, Sir Alejandro Alayon din. May problema. Ah. Oh, by the way, kung nagapangita ka mo sa mga sapatos da, sa Second District, ah, sa mga taga-Leon, madra, oh, supportahan nyo dira si K5 Kirjan Calfoforo, friend man nato na. Sa iyang mga shoes dira sa Facebook search nyo dira, pangtiil mo na. Pangtiil mo. Minasuportaran nato ng mga friends nato, yung mga business-minded. And of course, mga ka-K5. Kung yung iba, hindi may mag-mention yung mga pangalan. Pero ano ba lang kalabanan yung mga pangalan niya, Tito Kalabiton.
1: Ay!
0: Pero wala na sa pangalan. It's a matter of personality. Pero may ara man mga ka-K5 or there are some kasi tungod man sa mga inagihan nila sa pangabuhi. Harblang gin-betray sila, gin-tunto sila. Usually na ang iban nila nga mga coping mechanisms to do sa iban ang ginobraman sa iya. Pero amo na gani, no? It won't be good for you in the long run. Kay sa uli ma-realize mo lang ang makapalain sa imo kung ang imo ba lang ang mga malain nga natabo sa imo himuon naman sa iban. Kasi wala man sang kalabot-labot mga inosente and of course no genuine pag-abot sa ginatawag nga pagigugma. Diba la Sir Dante Toquero Senior? Shoutout lang sa family Toquero kag shoutout man sa Simo Sakon. Watching from San Junicio, Iloilo. Langga Edgar Badbadon. Maayad-ayad gid nga kabiidra sa inyo nga tanan. Sa mga taxi drivers dira no sa K5 Mobile Taxi Patrollers, sa mga nagabiyahe sa bungsang jeep, sa mga may biyahe Laganes, tara sa mga taga modernized bus. Tanan man din sa law, wala man kita sa mga apina ni sa ila. Mga ka-K5. Sa mga nagabiyahe sang Ceres bus, tara kay Sir Boyet Parko na mga nagapamati sa iya na permi nga sa lakyan. Naman yung nagabiyahe pa na isubo. O, tapos yung kaisab lang ng mga kabit, sila pa yung may gana nga mamuyayaw. Like, duh, oh, duh.
1: Ay, what?
0: Wala, hello lang, Gakim. Good evening, aragay kasakit na mo so makarelate sa topiko mo. Kasakit matagon sa mga nagpakabit forever kabit. So, kung for example, nagapamati ikaw, kagti ikaw, no, aware ka nga may partner, especially kung may asawa, kagabataan, ang imodera nga karelasyon man. Ikaw ya kabit, aware ka nga may nauna na nga daan sa imo. Maybe it's your time na magpanumdom na and to reflect anong baguhon mo, ano ba lang dapat mo nga himuon. Do not just think about that love within your heart. Panumdumon mo man ang mga kabataan niya. Panumdumon mo man ang asawa niya. Diba la? Mabaganin nila nga sa kalaparon sang kadagatan. Hindi lang isa ang isda. So, kung for example, madula na siya sa imo, bayaan mo na. Especially kung hindi kaya legal, kagti nagapangguba kaya sang pamilya. Makapangita ka sang bago, that will treat you right. And of course, you have to treat right man, diba lang? Sa mga ka-K5 naton, abali lang ga, Venice. Abali may ara, pagid lang ga, Kim. Galit sa kabit, pero naging kabit. Mga hipokrita na sila. Or hipokrito lang ga, Venice. No? Ara ba lang, nakitaan ko ba na last time sa social media? Ang sanguna natin ang bali sa babae, or sa lalaki, babae, ito ganang nag-chat. Ang ex yan. Ang bali ang ati, tani sa ulihi, hindi mo ko pagintuon ha. Kaya I've been there, subuan ako. Oh, grabe na naghibi na gid ko. I've been very down, kumbaga. Oh, tapos sa uli, siya managali ang nangin tawag
1: niya. Ay, tuon!
0: Multo sa kanyang multo.
1: Ay, tuon!
0: Alam lang, ang ginakahadlukan niya, ginhimo yung man sa partner niya. Diba lang?
1: Ay, doon!
0: Amugin na. Aro lang ga-shared post sa social media, o whether Instagram or Facebook man, sang ginatawag nga loyalty and everything in between about faithfulness. Pero in the very beginning, cheater man sila kag mga nagapang-agaw man, mga sawa man sa relasyon sang iban. Oh, ba grabe ba? May ano ko, may parang hugutan, may emosyon. Pero muna ah. Oh, tapos nga isa na yung mga kabit, i-block ka sa social media. Tamating nga lang, kabala, nga, hindi mo siya ma-search sa mga Facebook, pero sa isa mo ka-account, ma-search mo siya. Oh, grabe, no? Gina-block ya ka. Anong hindi mo gusto mabalaan? Oh, takot sa sariling multo na ansyaktogin. Good evening kay Langga Lordy Abadonio de la Cruz. Langga Venice, ano i-request mo nga kanta kay Patukar naton? Nagkaroon ko may time pa mapa-request or mapapakot-pakot kita. Ma-play kita sang two songs, Langga Venice, anong request mo? Kasi magragatan out there as a bong para at least, no? Makarelax ang inyo lang pamensaron. By the way, si Langga Nathan, para sa may kahigon, kalinog mo yung gabi. Gabi. Kamu sa dugay, naku, wala ka, batisa, wala nakatawag si Langga Nathan. Kasi gawa na ito, kuro radyo, yahay. Oh, may mga request ka, Modera, sa mga ka-K5 naton, kay Tipa Tukar naton, mga ka-K5. Pa-play ka kay 5 Drake ala isang ano, isang song She Will Be Loved by Maroon 5. Feel ko ang paborito na ni K5 Venice. Nilangga Venice ang song from The Best of or 1975 or the 1975 nga band.

0: Napa-play lang kalika K5. Andre, may request diri ah. Si Sir Benedict Sotela, buko ko no lang ga, K. Pabuko na. Jai Relim na siya, no? Paborito ko muna sa una mo. Kung inaakala mo.
1: Ay!
0: Oh, kapin pa sa una. Kaya may makachatmate kung nga afa.
1: Ay!
0: Nga afa rin, ner. Ay! Nga feeling mo, doon ka layo-layo. Ganun sa inyo. Ang muna paborito mo, kanta.
1: Ay! What?
0: Dito ay umaga at dyan ay gabihi. Ay! Gabihi. And a song ko no, Kaki 500, nga dahan-dahan. Nung kaya pa akong karoon na kung after man sa itong programa. Instead na lang siguro, ang balyan din. Or karoon na lang pang to, karoon na lang, karoon after. Sige mga ka-K5, oras, alas 8.42 na sa gabi. Stand by, relax lang na, chill lang, positive vibes. Magpapanumbalik kita dari sa ito niyo pagpangalaga, dari lamang sa Saturday Nights with Langka Kim.

0: Ora sa Pilipinas, ora sa K5 News FM Iloilo, alas 8:52 na sang gabi. Nakadasig lang sa mga oras. It's time na mga ka-K5 para sa aton sining shoutout.
1: Saturday nights!
2: Shoutout!
3: Saturday nights.
0: Mayang gabi kay Ma'am MJ, langga MJ Giharno, requested song for Kabit. Karon niya kay 500, pati pwede mo masarot sa imo playlist. Nakaw na pag-ibig. Nakaw na pag-ibig. Ipa-play na Ma'am MJ Giharno. Then kasubong Ma'am, kay langga G's Oderhol. Shout out, Idol Kim. Oh, grabe, Idol Kim. Oh, then kasubong Sir, langga Venice. Aga pa-request siya kayo na isang dahan-dahan lang, Tani. Kasi karon pwede pa man maka-play, ah. Kaya, sa grupo tayo sa may Uton, Iloilo. Dara kay Meg Fabian. Hello! Mayang gabi! Naman mga KK5 sa mga gwardya dara sa mga SGs sa Central Philippine University. As well man sa mga SGs dara sa may Western Institute of Technology or WIT sa West Visayas State University sa University of San Agustin. Ma'am Eds Fundan! Naramahan kay Langga Jonil Abatayo Flora, Reynald Espera, Ma'am Yasha Silbon, Langga Alejandro Alayon Dela. And of course, we have here Langga Frank Constantinopla. Dara kay Langga Judan Montalvo Sumaribos. Good evening, Langga Kim. Shoutout lang kay Calvo Igor Galianero, Bayaw Bani, Tatay Ime of Kabuluan Sur Oton. Badang mo talagang listeners sa Oton. Mga grupo na yung mga taga-uto niya. Tara kay Langga Edgar Badbadon. May kilala ko bala Langga Kim nga tana pang kabit, kag tana pang mahilig magpabati-pati, kuno, tana ginapalangga kesa sa urig. Mga diba la? Ang theme song Manila, ano na gani ah? May kanta na mo. Sa sana dalawa ang puso ko. Kasi masalot mo na nagka-K-pop Dre. Ang sana dalawa ang puso ko. Ano ang may do may part na siya nga like bakit na ngayon nang kita na kilala na. At least i-search ko ba? I-search ko ba na curious. At sa mga ka-K-pop na to. Mga K5 naton, chillax ang kamodera. And of course, buwas ang kaagahon. Mga kaagahon. Basta weekend, gabi sa Sabado, kaagahon sa Domingo. Makaupo ninyo ako from DJ Subong, anchor woman naman ako tomorrow, and newscaster ha. Makaupo ninyo ako sa Sunday Morning News from 4:30 a.m. Tob-tob alas 6 ang aga. And of course, from 6 a.m. to 7 a.m. sa programa Sunday Morning Newscast. Thank you so much for being with me right now. Kita rin na mama, good night. Mamay-may, mam kay-kay, tara sa dekamay. Upod kay Ma'am Veron.

0: Ebony, sa Halong, ikaw always, Ma'am Kim. Thank you so much, Halong Mananga. Nakaupod natin sa Master Control, ka K5, Andre Fred Lapastora. Masi mapatigayunan yun na.
1: Ay, what?
0: Asa mo nagpamati na na?
1: Ay?
0: Ano man na siya, mapinalanggaon, kabalo magluto.
1: Ay,
0: dulung-dulungan ka sang pagkaon.
1: Ay,
0: kabalo na siya magmassage.
1: Ay,
0: ginaano ko ikaw, ginamarket. Ginamarket.
1: Ay,
0: ginamarket. So, mga friends nila, mga single, mga pinaedad ang gusto mo ka K500. Mga, low, ano si mo, mas bata si Imo. Mas bata si mo gamay. Or tupong-tupong lang. The mga around the 26 to 28, okay na na.
2: Nice.
0: Sa mga 26 to 28 years old. ang hotline na naman bala. So, kasi si K5 Andre, managa, ano mo, i-notify, ano nila, dala nyo na sa caption nyo. Basi, pwede ka, ka-direct na kay K5 Andre. Number din naman, 0919-0986314. Ba? Pabugaw on air.
1: Ay, tuwan!
0: Sige, thank you so much. Sa mga kay K5 Edmar, langga Edmar Likinya, tara sa Pasa City. Thank you so much. And of course, sa mga K5 naton dara sa may area sa Quito Distrito kay K5 Hermy Flores. Sa New Zanter K5 Sunny Sarabia Puna, sa aton sarili patrol K5 Amakoy Espea Umalay, and K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ako naman ang inyong langga Kim na laging may patikim mga K5. Liwat. Ako naman ang inyong langga Kim na laging may patikim. Just call me langga, I'm one. Call away. Kay Nanay Rita, kay Tutu Sari, dala sa Leon. Thank you so much kay Auntie Tin and to everyone. Thank you so much for being with me tonight. Good night. Kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index at line ta, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
5: Masto.
4: At yung intruder man.
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, be try nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daw ay kamuga na magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay be DTX 500. Parisis ang may TC. Kaya dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyan ta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ang pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Amiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Amil.
9: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
8: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Amil?
9: Ginatawag na Sir GP nga

0: PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
1: siyam ka mga babae.
0: Siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka ginaway ka way man rason, no? Low mood, increase anxiety kag nagabingit. Siling din sila nga pangga lang na. Inabala nga wala na wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi maintindihan.
1: Bati lang sunlog, no?
0: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
1: Alabuton.
0: Eh. Alabuton ka. Harap tiyan mo. Ina ang abangod sa gito ang fluctuation sa hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
1: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang naganubo kag ini ang nagaapekto sa serotonin levels.
0: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
1: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
0: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
1: E anong bulong sa PMS, Dok?
0: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gitawag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ni mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: DTX 500.
3: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
1: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells causing a host of health issues especially sa nervous system. pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C Kapermi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
1: Gusto? Skyflakes?
0: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gid nga orange. Kay antioxidant.
1: Gusto? Gusto?
0: Mas, kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
1: That's why pala nakitlawas mo.
0: Pala nakitlawas mo, kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, Mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise, kay kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
1: Abaw! Nakit, palamanog lawas mo.
0: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
4: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas gyud no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting for me, layo sa masakit lawig ang kabuhi sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation gid for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinaryo ni sa Pilipino yung aga preto, panyaga preto. Panyapon plato. That's why gina-emphasize gini namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag-DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, sir boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mga babae, palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amunang rason nga nga, nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga, gabatyag mo sa gituwag aminuria, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaong katamis, no? Palaugtas pagig ka. So nang stressful ka bla. Sila na yang katabo nga may problema sa gitu administration. So permina mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
5: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
1: Ay, kuno.
0: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pagusto na kamuda.
1: So, kung gusto nyo.
0: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
1: See?
0: Si Jinra ba? Gawa panago-nago lang na siya.
5: Ano sekreto niya?
1: Milig siya taguay?
0: Once ka panago si Jinra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: DC, kuno, DC.
1: 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 pala ito mo. Uy, ka 19 ah.
5: Kampiyon ni
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
1: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya, sir boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo. Basic. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kung may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500!
6: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: So good lang nag-inom ka, DTX?
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay isang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado magkaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
0: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
5: Klinika Dio Fresh.
4: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Mm-hmm. Ang gapod ko nos na ba kamo nos
4: na nakapas swipe na kamo
5: na swipe kamo da nakas
0: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
4: mang swipe na kamo
0: swipe sa ilok
4: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this mm-hmm. gives you back your confidence nami ninyo nga apply ka ubra mumut ka, no? Namin niyang gahag kasi...
0: kanan nga medyo baho ang ilok sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
4: Oh, correct. Hmm.
0: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
4: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ng imo metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo cellula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
5: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
4: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
5: So
0: natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
4: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
1: Ay.
4: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, ang memories nato importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imong loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante sa Talk Me Doc with Sir Boy Silueta.
4: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na death penalty kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na ito gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagtukuha ang dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
1: Oo.
0: Gin-blindfold kami.
1: Ay oo no.
0: May sa tubang na mo may gin ano.
1: Gina Saywardo.
0: Saywardo. Oh, that's right. Oo. Galain ko mo.
1: Hindi ba kasi linggitan? Gagay.
0: Yung daw daw mag-workout ako. Kuntun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
4: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
4: Amo nang epekto sang amo na ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat man nubo ang imo immune system. Cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw, tundanta, paano bala si D3Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
0: Ang D3Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag D3Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3Bio, tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang kana. D3Bio lang na.
5: Ang D3Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
1: No?
5: Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So, namiya ang D3Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang cellulose ng aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3Bio, Sir Boy.
4: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipatun ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min. Kaya ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambang sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Mil.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya at ipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
4: Uy, grabe mo, kabalong mga
0: metabolic. So, once nga nami imong probiotics, imong good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turn siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
4: Ang switch gili sa pagtinluan sa imo brain, D3Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
0: niya sa imo brain. Hmm? Wala na glucose, sir.
4: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
4: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo on. Pangkagono na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga no nga mga brain cells pangtinluanan niya. So dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3Bio. Abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3Bio mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
8: Ako si Richard, isa ka transport driver nang galing ni Lolo ko na ibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Ay nang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang ko anang lingon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat ka! D3Bio!
10: Ako si Maria, mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! Pure C! Ang alkaline niya vitamin C!
11: Kailisi si Mas ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Umayo na gid ang nabatyag.
9: Pure C! Kag-Santhon Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Para sa dugang benefits sang D3Bio.
0: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Ang MCT sang D3Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong mga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, maabsorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3Bio.
5: Isa pa yung health benefits nga makuha na to sa D3Bio, miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar kung pala inom ka sa D3Bio, piling mo busog ka permi Sir Boy. No? So, ang D3Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung natawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
4: Unta tatakaon.
5: Si brain, mahambal naman na sa ato niya, kamot up, stop na kaon, stop na usap, da, ba, ba?
4: Buwingin ang kutsara.
5: Oo, so amo na ang ubra sa nga D3Bio, gina-regulate niya ang aton nga, gana sa kaon, once nga kita, busog, Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3Bio, nubo ang iyang kalori, sinikumpir na aton sa gilatawag long chain triglyceride nga matambok kaya sir boy. So correct. Kung adlaw-adlaw
0: ka. Matambok halin sa kan?
5: Oo, sa karni. Kag sa kanon abi, no? So kung nakaditribayo ka kadadlaw, sigurado kaya sir boy nga magnubo ang ibong nga timbang balik sa normal.
1: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imni bladi tribayo, baka kasagilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa ditribayo is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
1: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka ditribayo, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil. Bangod sining caffeic acid. Nga ara sa ditribayo, kag wala sa plain D3.
4: Kung ikaw gadi tribayo every day protektado ka kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sang ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kinlanlan ni D3 bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag ditribayo yung gintumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo, papaayos imo ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ni ang ditribayo. No? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
1: All right. So kumpletohon ang atong
0: dapat
1: mga
0: D3 Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
1: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3 Bio. BCO. D3 Bio.
1: Laing gid jamo. Kumpleto.
4: Kumpleto.
0: Amo ni D3 Bio.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan. Ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapatapos mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapatapos mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Yan aga panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500. Nagapalang dulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan aga panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Pinakabarato nga data.
4: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Dry eye. Pirmiga katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda. Sa mga nagkalay lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Gadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
11: Abaw.
10: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
12: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Mahigro ba na ang imo dugo?
13: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
9: Nga sa masami,
13: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
9: D3 Bio. Ang D3
13: nga may Physio.
9: Ang Physio
13: nga may D3.
9: D3 Bio.
13: D3 Bio
9: with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawantay.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K5 Kalingawantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.1

101.5 K5 News FM Calvivo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imo nga resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag naka

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una,
3: problema. Gid ako sa akon body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
1: E3Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Physio.
5: Oh. Physio.
1: Yung may D3.
5: D3Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
5: Yung may D3.
1: D3Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Muna'y naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Dai.
3: At yan ang akon role, Dai.
2: Bali, ikaw ang kagaw.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga buti ka.
8: Para sa matino nga dugo.
5: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
8: DTX-500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX-500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
5: amo naman
8: ang ginahal Linas sang mga nagkalay-lay nga energy.
5: DTX-500.
8: Masalikan.
5: DTX-500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
5: Glaucoma.
8: Eye Care Gold Capsule.
5: Bacterial Conjunctivitis.
8: O Pink Eye.
5: Eye Care Gold Capsule.
8: Eye Allergy.
5: Eye Care Gold Capsule.
8: Cataracts.
5: Eye Care Gold Capsule.
8: Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein,
5: vitamin A,
8: vitamin E,
5: vitamin C,
8: zinc,
5: kag bilberry extract.
8: Eye Care Gold Capsule.
5: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
8: Mag-inom sang Eye Care Gold.
5: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Adlaw-adlaw.
5: Eye Care Gold Capsule.
8: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabakala sa mga butika.
5: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: K5 Kalingawan sa Barangay!
17: At Fiesta!
16: Vista Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing
13: performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
12: sa likad,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
12: Ang PCO
13: yung may D3.
12: Mapagatas mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
13: Yung may PCO!
12: Ang PCO!
13: Yung may D3!
12: Mapagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
17: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tada bahi mo.
1: Hey, hi, galing na one time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: ka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So, una,
3: today, magid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw bala
1: ang may diabetes.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Masalikan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
5: D3 Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may Physio.
1: Physio.
5: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko, nagkakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko, nagkakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man imuya. Nga man haw.
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
1: K5 Galingawan
0: Time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: E3 Bio.
2: Ko si Karen, kadamo mo isang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
10: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
14: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Gortez!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
15: Yan
14: ang
15: gapanubo.
14: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masalikan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
9: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
9: Yung may D3.
1: Mga butika.
9: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
9: Yung may D3.
1: Mga butika.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang kalaparan. Tunay na
18: ka-K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
22: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
4: Supply for GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: problema, gid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
13: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
17: Wow, ayos gid.
16: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
14: Mas tatilo ang atay.
10: Happy kanunay.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
14: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
14: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO.
5: Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.
22: K5

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: K5 News FM, KKB, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa K5

0: Mama Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanubo.
10: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Makatapos mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Makatapos mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening.
1: listening to 88.7 K5 News.

K-Fi News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM.

0: K5 News FM on Longapo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Jose Antique 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.

0: Katawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
3: Balik na ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggo,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Hood Superman Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Hood Superman for Men. Extend Hood Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo,
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay,
8: DTX 500.
11: Masaligan,
8: epektibo,
11: DTX 500.
8: Mahigo ba na ang imo dugo,
11: DTX 500.
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy,
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masalrikan,
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may BCO.
11: BCO.
8: Yung may D3.
11: E3 Bio.
8: With BCO.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako
1: ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3
13: nga may Visio,
2: ang Visio
13: nga may D3.
2: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gaa. Gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
3: masalikan
1: epektibo.
3: DTX 500
1: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3
1: yung may BCO.
3: Ang BCO
1: yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Bangkok Kampiong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pa basko kag mas gin pa nami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 310 after 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalang.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: kasing performance.
10: Extend food supplement for men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO
10: ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galis si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, mindful.
1: Piso.
2: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
3: mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. TDX 500. Nagapalandurum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang my powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamay. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay.
12: Yes!
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaw magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Hood Superman for Man.
18: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: X10 Hood Superman for Man. X10 Hood Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
17: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo,
20: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay,
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tay,
20: happy kanunay,
17: DTX 500.
20: Masaligan,
17: epektibo,
20: DTX 500.
17: Mahigro ba na ang imo dugo,
20: DTX 500.
17: Masamit ka ba na gina allergy,
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500
20: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
20: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
17: Masalikan,
20: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio, ang D3
20: nga may Physio,
17: ang Physio
20: nga may D3.
17: D3 Bio,
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio
21: kaayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali nga mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, ihanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na na, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sang liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at least.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinti na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Mahilig siya taguay?
6: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito kapamasahe. Niya, ipamasahe. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pre-edad, sir boy.
11: Dizzy, ano, dizzy. 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plug mo. Huwag ka 19, ha?
8: Kampiyon ni Magpich.
6: Kabula ko ang pinipisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
8: Oh, maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Ang
8: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sang vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
13: So, wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para mabalas kina, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
15: Klinika Dio.
6: Damo yang ano, hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio.
8: Oh. Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
8: Pwede sa mga diabetison.
15: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
8: Mm-hmm.
15: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
15: may
8: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Uh-huh. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: Mm. D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO dahil wala kaagi init, Sir Boy.
16: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
16: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
16: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
16: Uy, ano? Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato cellula
16: may ga-repairman.
6: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
16: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya ma-ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
16: Kulang na
6: akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
16: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patian sa nano, kaon mani.
15: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
16: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
15: bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
16: Nerve cells,
15: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
16: Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagid ya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
16: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
16: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala na sang ano, wala side effect, wala...
16: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA, nga may abilidad nga magprotect sa mga cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga sumagabuti ka. D3 Bio.
19: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Ramil?
6: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue gani inom
6: kuya. Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag in below, sir boy, patay na tanan.
20: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
20: Bacteria.
6: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga expert.

0: serbisyo.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
0: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
0: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butka!
0: D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
0: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
0: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butka!
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
4: Garantisado!
0: Epektibo!
4: Aramis!
0: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uno?
4: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos!
0: Ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
0: Garantisado!
4: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabakas mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batuyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre!
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Gadragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan.
18: Abaw.
17: Gatok.

0: Tura og gid ang ako man kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ahel health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa amon pinalangga ang mga tagpalamati, nadulat kita sa kahanginan bangod sa power interruption. Kagliwat kita nga nagapanumbalik, padayon lang ang magpamati para sa mga kampiyon nga balita, drama, musika, kalingawan kag serbisyo publiko sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, sumangabot ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Mabagat, ka.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: Whoa. DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kelly.
14: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman
19: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
21: Mas tagtino nga tay.
15: Happy kanunay.
21: DTX 500.
15: Masaligan.
21: Epektibo.
15: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
15: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
15: DTX 500.
21: Masaligan.
15: DTX 500.
21: D3 Bio
15: with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio.
21: Ang D3.
15: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
15: Yung may D3.
21: D3 Bio.
15: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
15: Yung may D3!
21: Mga butika!

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
15: Food Supplement for Men.
12: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
15: masalikan
12: epektibo.
15: DTX 500
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3
12: nga may BCO.
15: Ang BCO
12: nga may D3.
15: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
15: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: D3 Bio.
18: O, si Karen. Kada mo itsang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
12: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
19: Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sang imo atay.
19: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala gina allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
19: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
19: Mighty C.
4: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, Mighty C. Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
19: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Banner Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
27: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
31: Tigasi!
30: Tigalapa!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
30: Dahil kasang ako!
31: Ang extend!
30: Supplement for men!
31: Lourdes!
30: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to Mama!
31: X10 Food Supplement for Men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy at stamina
30: para sa tigasing performance.
31: X10 Food Supplement for Men.
30: Para sa matino nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatino sa imo atay.
30: Basta tino nga tayo.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: Mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Ikaw pala ang may diabetes.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500
31: ang may powerful compounds
30: nga nagapanupo
31: kagga kontrolar
30: sa imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Masaligan.
31: Epektibo.
30: DTX 500.
31: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
4: Yung may D3.
31: Makatas mga butika.
4: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
4: Yung may D3.
31: Makatas mga butika.
4: D3 Bio with PCO.
5: Ako si Anay. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
4: Yung may D3.
31: Makatas mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
4: Yung may D3.
31: Makatas mga butika.
30: My family history ba na kamuos ang diabetes?
31: Mag DTX 500 ka.
30: Mataas ba na ang imo blood sugar?
31: Mag DTX 500 ka na.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compound.
30: Yan agapanubo sang imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Garantisado.
31: Epektibo.
30: Ara mismo.
31: DTX 500.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4.39 na sang kaagahon.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Good morning mga ka-K-5! Maayad-ayad nga aga sa aton suki nga mga tagpalamati dari sa K-5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta-kamusta ang inyong siringa pagbugtaw? Kamusta-kamusta ang inyong siringa pagbangon? Bato na, bago naman nga adlaw, panibago naman nga aga para magbaka-baka. Aba, baka-baka. Sa mga ka-K5 naton, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas, and of course, no, sa mga ara subong sa Luzon and Mindanao area, nga malabutan sa aton siring live sa aton siring social media pages, K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyo makaupod subong nga aga sa programa Sunday Morning News nga maghatag sang impormasyon karingawan kag pila ka mga balita sa subong kaagahon, samtang ka modera naga chillax samtang naga hakwat sang mga halakwaton nyo dira sa merkado o samtang naga tulod and of course sa mga ka K5 naton o samtang ti naga puro pangapi naga tulod tigang amuni oras ibanin sa mga kaumahan ideal maning nga magtawag na, no? Or amoning kabin pa sa mga nagapanguma, aga pa nga nagabugtaw, magano nila sa 4, late na para sa ila, mo? Eh, subong daan, medyo mapulo pa ang paang kung pag-abot balaya sa mga taga alas 10, alas 11, alas 12, sa mga aga K5 nato. There are times man, nga ti pagkahapon or pagkaudto, nagaulan-ulan. Mga K5, mga nagapamati dira. Ako ang inyo makaupod, ka K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga K5 naton, plastar na sa inyo tagsa ka mga radyo. Dira sa First District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Miag'aw. Kamusta dira mga taga Miag'aw, San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, sa mga taga Panwasang Gimban, sa mga taga Otondra kay Ma'am Yash Asalbon. Good morning, magkabugdaw na ni sa kaga sa tanantanan, no? Ati subong ang iban may plano nga mag-outing-outing, maglagaw-lagaw, mag-relax, kahit siyempre, no? Weekend or Domingo, especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno, mga ka-K5. Kaglit ito damo oras ang mga holidays, no? Damo sang time to relax, time to go away, bago away. Amo din namin, kung for example, holiday na, tapos may kwarta ka pa. Palayon man kung for example, no? Tawag na, damo sang adlaw para maglagaw, pero wala ka sang kwarta. Tiyan mo na, hindi ka may kalagaw, yapon. Sa mga ka-K5 naton, adara naman, no, sa 2nd District of Iloilo, sa mga nagapamati nila via K3 News FM Laganes. Good morning, sa mga listeners naton sa Laganes. Dira sa mga kasimano ako, dira sa may banuasang Leon. How are you? How are you? Sa mga ka-K5 naton. Pero yun, naka-live kita ha, sa Facebook page naton, K5 News FM Iloilo 88.7. Kaga K5 News FM Iloilo. Pa-share dira sa naton sa rinya programa. Kaga may mga, kung may mga talamyawon ka mo dira, birthday, fiesta, anniversaries. Kung may mga sentimiento ka mo karon ha, sa aton sa rinya pila ka mga topiko nga igalatag o kung igaplastar dira sa aton sa rinya programa subong nga aga mga ka-K5. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira again, no, sa Leon, sa may Bagsakan, sa dira man, sa mga nagapulo panilhig, sa mga street sweepers, kaya ang iba niya mga lugar o iba niya mga kabanuhanan o dira sa city, no, sa Iloilo City, aga pa niya nagapaninlo para pag magsalusanag-sanag na o matinlo na ang sila ka mga dala nun. Good morning man sa mga suki naton dira sa may banuasang Alimudyan, dira sa Seven Cities, dira sa may banuasang San Miguel. Kamusta? Dira doon namit maghigop sang sabaw sang kanding subong. Doon may namit dira nga kandingan, ganyan sa may banuasang San Miguel mo. Kandingan, arroz kalduhan, mo ng specialty dira, no? Sa mga ka-K5 na to, drama na, sa mga nagapulo pangapi, dira, sa may banuasang Santa Barbara,
sa mga ara-dara subong sa banwasang Pavia, New Lucena, Kagsaraga. Nang kamuhas ang DTX Coffee Mix. Tikitaya bilang Pinoy na andana naton nga ti pagkabahin or part sa aton nga routine every morning or every day nga makainom ginsang kape. And of course, ang re-recommend namon sa inyo ang healthy coffee, Clinica DTX Coffee Mix sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Milul. Mabula kay kung kaisa no ga mayara man sa mga kape nga nagapasulab sang imo nga sulok-sulok, mayara sa mga kape nga ti agakatawag na gaka-trigger dira sang imo nga heartburn sang imo nga acid mga kake. Good morning man sa mga suki naton dira sa 3rd District of Iloilo. Nagapamati ka mo dira via K3 News FM Kalinog, mga ka-K5. Sa mga katapod dira sa Philippine Army, sa iban pagadira nga mga law enforcement agencies, sa mga taga Bureau of Fire Protection, sa mga taga Philippine Coast Guard, at siyempre, no, serbisyo publiko gid. There are times kati makompromise gid ang tiyempo nga supposedly for your family. Pero ti, kung ara ka sa amo na nga line of service, no? Especially sa public service nga ginatawag sa law enforcement. May times din kung kaisa masulusunggod ang imong asawa, imong kabataan, at siyempre ginadedikar mo ang imong tiyempo, ang imong oras, no? Sa ginatawag nga serbisyo publiko. Umayo na ko na muna mga trabaho ninyo, mailintindihon, pasensyuso, o kagpasensyusa ang inyong mga asawa or bana. Good morning man sa mga ara-dira subong sa Kalinog, sa may banwasang Putotan. Good morning, good morning. Kamusta dira sa mga kasimanwa ni Kaki 5 Reyes, Pia Umalay? Kasimanwa mo man Kaki 5 Jess. Taga din ka kanaya, New Lucena. Taga second district. Taga New Lucena, nagalis si Kaki 5 Jess. Yo. Sa mga kasimanwa, diya dira nga nagapamati. Chillax lang mo, ari lang dira ang inyo kasimanwa. Good morning man sa mga taga-Haniway, sa mga taga-Lambunaw, sa mga taga-Maasin, sa mga taga-Banuasang Mina. Kaya mo na mga Mina, Badyangan, o Binggawan na mo na usually mga kabanuhanan. Ito nung malaka-laka lang gawa yung mga balita. Abalang nga, kapag pinatyanay ko na nung dara, no? Sa mga kaki-five natin. Sa daily natin pala yung pag-cover sa mga balita. Kapag pati nga ma-sustain ang kalinungan sang kalibutan. O damo na sa mga kalamidad nga nag-aagi. So, sa aton sa ring environment, sa aton sa ring kalibutan. Madugang pabalakitan nga mga tao, di ba? Sa mga kaki-five natin dara naman sa 4th District of Iloilo. Nagapamati ka mo via K5 News FM Pasa City. Upod natin dira sa technical side si K5 Von Suligan Sapio. Sir Von, good morning. O, di may pulo pandesal ka na dira. O, kung na magandila, ganit sa una, no? Nabi magpare, ang pares ang dinuguan kag puto. Puto kag dinuguan. O, kag namit man magkaon sang maghigop-higop sa mga sabaw-sabaw. O, kunti ang iba ni nagapadulong sa mga simbahan. O, mahapit dira sang bibingka. Mahapit dira sang puto. So, iba pa nga mga kakanid. Panami lang, no? Bala na, tonti, amo rin nga mga inura sa mga nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita. Ang nga pang dala nilang ilang makabataan sa simbahan, no? Di at least, bala, manami, gidyakon, for example, no? Aragyapon sa sentro sa inyong pagpangabuhi, ang inyong sunay nga faith, ang Ginoo, no? Mga kakifive. Sa mga suki naton, blessed Sunday morning dira sa Pasi. O, kamusta ang pinyata da? O, pinyata, may pinatago ba? Good morning man sa mga suki naton dira sa may banwasang San Enrique, sa mga taga Dumangas, sa mga taga Anilaw, sa mga taga Banate dira. Ano pag inalimtan naton? Sa mga taga banwasang Dingle. Sa tanan-tanan, no, nga ara dira sa buong sa 4th District of Iloilo. Sa mga taga Quinto Distrito, good morning! Ang kamusta dira ang seafood sa mga ara dira sa buong sa pila ka mga seaports, sa mga nagahulat ng timaka biyahe na sa buong, no, sa pila ka mga sakayang pandagat. Kamusta dira ang aton sa ring mga fisher folks o kung manugpang isda, good morning! Kabay pa nga ti madamo ang inyo sa ring hulik ba hulik ang inyo subong. It's a beautiful day.
isda nga makuha sa kadagatan kag magugyon man no nga ti hindi man tamaan ka mabalod at timangin safe ka mo sa inyo sining pagpangisda no. And of course, good morning man sa mga suki naton dira sa Quinto Distrito via listening via K5 News FM Sara. Upod naton dira sa technical side si K5 Ramelo Rams Palek. And of course, dira naman sa Iloilo City, good morning. Upod naton dira sa Master Control ka K5 Jesse Hamoles, kag K5 Paul Adrian Dihada. And of course, sa mga listeners natin dito sa Iloilo City, sa pamilya Manaay, good morning kay Sir Ricky, kag kay Ma'am Antonina. Kamusta dira ang inyo sining pagbulbaligya dira? Nakaplastar na sang mga baligya. Kaya luto-luto na dira Ma'am Antonina kag Sir Ricky. Sa mga nagabiyahe man dira sang tricycle, sang sikat nga tinagatulotambay dira subo nga aga. Kampiyon rang luto ni Tita Antonina kag Sir Ricky. Good morning man sa mga listeners naton dira sa may Quintensala sa Telecom Compound. Dira kay Ma'am Erdina Telar Magoles. Good morning sa pamilya Montaño, mga kaparientihan namo no. Good morning man diri sa may area sang La Paz si Sir Cliff Acosta. Dira man sa kay Mami Immaculate na matutulog ni siguro ya busla ni Sir Cliff dira sa iyang mahiwagang tiyangge. Good morning! Diraman sa mga suki nato na kay Tita Rana Mapa. Good morning! Kamusta? Dara sa Decamay, sa Rizalapos. Oh, late ko na ikaw natamyaw. At huwag na, Ma'am. Ma'am Tita Renz. By the way, may mga nagpa-shoutout na rin sa ito. Sa ibang pagkitara, no? Sa City Proper. Dara sa Iloilo Terminal and Iloilo Central Market. Good morning! Kamusta dira? Dapat gayuhom ka, no? Magaling dila kung negosyante ka. Dapat you have that positive vibes. Ano na bagbakal sang imo nga mga balaligya kung nagakosmuron ikaw? Kung may negative ikaw nga mindset subong nga adlaw. Ang magaling nila nga pa-mindset-mindset lang na akong kaisa mga ka-K5, diba la? If you have that positive mindset, you will have a positive attitude, and with that, you will have that positive outcome nga ganatawag. Good morning sa mga listeners natin dara sa area sang Molo, sa mga taga-barangay Kasing-Kasing, sa mga taga-barangay Boulevard, sa mga taga-barangay Kalumpang, sa mga taga-barangay San Juan, dara sa mga taga-barangay Katilingban, sa mga taga-Arevalo, dara sa may Kalaparan, sa may Dulunan, iban pa ganyan mga areas dira, no? Sa may distrito sang Arevalo, dira sa may Suok, kamusta dira ang mga baka sa tunga sang dalan, baka, dira permidaan, no? Nagulagaw dira mga baka sa tunga sang dalan, mabaypan ni nga, tawag na, no? Hindi na magtugas ang disgrasya. Good morning, pang tamyawon naton dari, no? Aton sining nga mga live viewers, ay Sir Jesse Hamoles Senior. Ang huli rin, ganasalaan ko si Momo. Jesse Gaho. K5 Jesse Gaho. Darigali sa abon niya sa may technical side. At ang listener niya si Sir Jesse Hamoles Senior. Ma'am Kim, good morning. Patamyaw lang kay Marilu Kagmulong sang sityo sa PA. Dara sa may Zone 1, Balantang Haro. I-comment yung bigundiin ka mo subong laga pamati para at least may ano man kita, may information man or may guide man kunti study-in aton siringap nga magwaragwag no, sa kahanginan. A blessed Sunday morning mandra sa kay Sir Jean Reisiman o aga pa nagbugtaw kay opening ang duty pagkadto sa may haro no. O, ang, sa mga SGs na aton dra or security guards. Sige lang, bato lang ah. Ako tira tiyempo nga ti ang manggaran ka dira, no? Kasi amo na kung for example, mga amo na graveyard shifts ka. Kung graveyard shifts ka, manag-out ka na dugay-dugay. Grabe, nanginiing pag pulopanguyab mo. Yawan ka kabato o sang imo nga katuyuhon. Para lang at least wala nga hindi ka mapiyungan. Kasi syempre bilang guardia, you are expected nga magbantay sa inyong area of responsibility. Kung hindi ka madrabasudlan sang malain ginhawa. Malain ginhawa. O malain no, nga mga tawo.
may tuyo nga magpangawat kuno naman dira sa inyo nga mga ginabantayan nga mga establishments. Good morning man kay Sir Alan Ortega Tocoyo, dasang giso kalinog. Ay daayad niya aga. Sir Alex Sasabo, good morning K5 Kim. Mga pinatasang DTX coffee mix. O pila ka DTX coffee ang maubos man sa isa ka adlaw, Sir Jean Reyes man. Kay ka K5 Francis Latumbo, good morning K5 Kim. Kag sa imo tagpalamati watching dira sa may Tuyungan Kalinog. Tabo kita dira listeners sa Kalinog. So doon sir, amang hapit-hapit kami dira. May mga coverages, may mga follow-ups dira sa 3rd District. Kay Ma'am Josephine Florendo Diaz, good morning. Good morning man sa kay Sir Ray Tacleon. Watching live dira sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Ingay gid man pag-pronouncer, no? Kailang Kabalyero Emperado Joanna. Good morning, Ma'am Kim. Listening dira sa my Jubail. Jubail or Jubail? Paano na siya mag-pronounce? Dira sa KSA. Dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay KK5 Francisco Palma, good morning. Anong inyo nga pulo pa mahaw subong? Kamit magkaon subong sa mga tinanok ka. Anong bisan na naman nga tinanok? Tinanok nga kamote, tinanok nga mais, tinanok nga saging. O nami ang saging, bala nga tawag na. Ano? Anong nagtawag na? Bulubagnas? Bagnas gin man. And of course, good morning man dira sa mga listeners naton sa abroad, no? Sa mga overseas Filipino workers, sa mga kabahin sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. O dira man sa mga nagabiyahe na subong sika, tricycle, sa mga nagabiyahe sa jeep. O may mga taga Negros pa rin, no? Nga nagapamati sa ato. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, address sa may Talisay City, Zone 15, sa Negros Occidental. Ako nagkadto ko da sa Negros, mga labay-labay, lamlam may biyahe, ligad pa si Kihor. O pero wala, gano'n ko yung katinir, o kalibot-libot, dira sa Negros Occidental. Kabay pa sa uli. Ma'am Laura Sumagaysay, good morning. Sunday. Kamusta na dira ang inyo sininga pag, tawag na, no? Pag bumangon-bangon. Kabay pa nga ti nakapauli na dira ang inyong mga bana. O bana. Yara na, biiba, no? Gaugtas, kaya muna nga mga oras. Ang ilang mga bana, wala pa kapauli. Halin sa ilimnan. O, les 4, les 5 na, ho? O, ang iban, wala pa kapauli. Halin sa mga sugalan. O, sa mga na-addict. Dira sa ganatawag nga tong its. O, sa mga na-addict. Dira sa mga ganatawag nga mga madjong. Kagiban pa nga mga kasugalan. Hindi yun nga mga namatyan, draman sila, bisan hindi nila kilala. Basta makahuluampang ng sangsugal mo. O, mga kakifay, may kilala man ka mo siya na. And of course, subong aga, istoryahan nato, no? Pila ka mga information, kagbalita, dali sa aton sa ring pagpangalagad mga kakifay. Sa aton sa ring balita, kung sa aton sa ring mga headlines. Ang Office of the Cabinet Secretary Benhur Abalos ginkondenar ang nangin aktuasyon sang proponent sang AI data center sa Uton. Okay, Mayo, mani nga nakalabot dira sa igtalupangod sang pila naton ka mga national officials ang kumbaga makailinsulto, makadilismaya nga mga aktuasyon, no, sa mga foreign nationals ining si Daniel Robertson, mga KK5, nati nagpakita isang hindi maayo nung pinamatasan. For the background, no, sa ang sining balita, na ibaluan nga last Friday or sang Biyernes, mga KK5, nagpatigayon sang public consultation. Of course, so here man sang sa mga sentimiento sang tawag na, no, sang publiko, especially sa mga affected areas. Kaya ang gina-propose, no, nga AI data center for a 10 hectare niya, ang kalaparon niya, no, mga KK5. And tawag na, no, ang 10 hectare ang mga ma-affected ng mga barangay sa amo ang Barangay Abilay Sur, Barangay Lambuyaw, Barangay Kagbang, and Barangay Maestra or Pulo Maestra Vita Uton.
O teka ga, asang Friday, nagpadulong din to, no? Si Robertson sa may atawag na, no? Banwasang Uton. Yun pati kayo ng ining public consultation dara sa may chapel, no? Sang Abilay. So actually, for the venue itself, may mga nagabatikos man, pero based man rin sa pagpaathag, no? Sang ining nag-organize mga ka-K5 and of course, no? Nagpatigayon sang sining public consultation. It was held sa chapel tungod man yang ang ilang gym open, no? Kag may klase mga kabataan and the class can't be suspended and there are no other alternative venues. Pero mula na, no? Malain lang man kita syempre malangin mangin mainit nga tensyon nga supposedly inappropriate for a church, no? Mga ka-K5. Kag dito to yati, as expected mga ka-K5, sa public consultation, laban-laban yati mapabutyag, no, sa mga concerns. Kag ti magpamangkot. Siyempre, kung for example,

Dos ang Mandurial sa may Mega World Area, mga KK5. At 2023 patin out, 2024 pa na siya nagatiner diri sa may Iloilo, to be specific diri sa Iloilo City. And accordingly, tinagpadulong siya dito sa may venue nga siya lang ang nagaisahanon nga nag-present, siya lang ang nagaisahanon nga tinag nagsabat sa palamangkutanon dere no sa mga pumuluyo, sa mga stakeholders, and to everyone nga nag-attend, naghatag sang tiempo kumbaga for that public consultation no, ang mga farmers dera, ang mga pumuluyo, ang mga barangay officials, ang mga officials from the local government unit, ang mga representatives ang ELECO, representatives ang MPIW, kag iban pa nga mga stakeholders no. We have tawag na from Department of Agrarian Reform and dito last time kag considering nga ti ang area nga kabahin sang proposed site mga KK5 sang iling 10 hectare nga data center. Amo no ang yara bala sa mga kaumahan naton kag may mga areas nga malapit or may mga irrigation mga KK5. That is why nga tiambalgan isang Department of Agrarian Reform nga mabusisi ini nga proseso, and there will be needing sang ginatawag nga mga conversion sa mga kadutaan, ang kagaiban pa nga mga kinanglanon nga mga requisitos kumbaga. At itidogin pa mangkot siya no, actually nagpresent siya mga KK5 just like to sa mga concerns may kaangtanan sa paggamit sang energy o kunkuryente kag sa tubig. Kaya as per information nga mahakog ni siya or it requires huge amount of energy and water as sa nga mga data center, they have this cooling system nga nagakinahanglan sang dako nga amount sang tubig. Pero according sa iya nga on the cooling system sa paggamit sang tubig, do isahan nabla one time nga pag produce dira sang tubig, kag ang tubig i-recycle no through the process of evaporation. And he was questioned mga KK5 si Robert Sen sang SB member or sang guri ang bayan member nga miyembro ba no sang Committee on Zoning dira sa may banwasang Uton or dira sa LGU Uton under the name of Attorney Annie Rose Paro mga KK5. Tingin question niya dari regarding sa supply sang water, paano na siya i-ensure nga wala sang waste or water waste mga KK5, as well as nga ti tawag na ano in question nga, for example the process is evaporation, the tendency is kung naga-evaporate liwat-iwat kog or naga-recycle mo, hindi siya bala ang specific amount sang or ang specific volume sang tubig sang nagligad amo man sa gihapon, amat-amat siya bala nga nagakabuhinan kumbaga sa mga KK5 naton. Pero na siya ang balaya ni Robertson, ang balaya tuwag na ikaw ha kagay ka obra sa data center, something to amo na nga pala tik o kontono. And dito na mayaraman sa mga nagpamutyag sang pagkadisgusto sa mutong sabat kag sa project itself no. Nagambal diri si Robertson nga tikon na tawag na hindi nyo gusto kung matyagan nyo makapalain diri sa inyo ti unta-tuntang discussion eh. They actually damo pa to sa mga naka-standby nga palamangkotanon on the end sa mga attendees mga KK5 kag malain pa kay actually nagwa na siya, nag-walk out na siya mga KK5 to. Ining si Robertson nag actually samtang nag-istorya part man sa aton sa nga job tawag na no, nag-check kita kung pwede kita balaya nga maka hatag no or makakuha sang iyang abahin maka-interview considering he was in a public space mga KK5 and he was from a public consultation no concerning a public interest nga issue mga KK5. Kag dito siya nakabuya sang ambalyeto sa mga katapos sang media wherein ara man kita actually during the time ambalya pa, if you don't have brain just fuck go away, well fuck go away mga KK5. Amo na bala nga maisog pa ang mga foreigners, mga aliens gani sang sa kun diri sila sa Pilipinas. Kiti kasalig no, iba ni may mga kapit ng mga opisyal, panamahog pa rin siya nga ti mga akusar sa mga katapos ang media at ti well see in the court na lang ino mga KK5. Pero nagpagwaman rin no, sa
isang statement sang pagkondenar.

0: si Office of the Cabinet Secretary Benhur Abalos na tinaga-kundinar, no, sa nangin actuation kung paanong nangin approach bala kumbaga ni Robertson. And actually, there are some nga mga palamangkota noon regarding sa iyang background, regarding sa iyang kumpanya, mga ka-K5, considering it was a huge amount of proposal or project, but ang natabo, siya lang ang nag-aisa noon nga nag-present. There were no experts with him, mga engineer and iban pa gid, no? Mas manami, istorya ka farmers, ka English, ka imuya, no? Or wala kaya sang representative from Iloilo nga that could relay the information in a layman's terms sa mga pumuluyo, the farmers. So, siyempre, iban na, mahuuhuo na lang na mga KK5. Sa dugang naton na rin nga balita, mas mataas nga bill sang kuryente or sa kuryente lauman sininga bulan sang Agosto suno sa National Grid Corporation of the Philippines sa kon NGCP. Brown out gani pero may mataas pang kuryente. Sa dugang naton diri nga balita, sa balita international, magnitude 7.7 nga linog nag-igo sa pungsod Indonesia kahapon. Yara sa around masobra 30 katawo ang ginbawian sang kaboy. Oras sa Pilipinas, alas 5.08 na sang aga. Standby ha, inom ka muna sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agodang lawas, resistant shadow good, pirme. Kay Sir Remy Claro, kapamati dira sa aton sa ring programa, dira sa may barangay, tako yung sorte, o konta ko yung norte, sure ka mo sir, Leon Iloilo. Commercial break kita na, standby, magapanumbalik kita dira sa programa Sunday Morning News.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: BTS!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre! Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. si ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Food Superman for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
2: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanunay.
2: DTX 500.
11: Masaligan.
2: Epektibo.
11: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
2: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
2: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar.
11: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
11: Masaligan.
2: Epektibo.
11: DTX 500.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Dugumati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay or city proper. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
11: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
2: Ang D3.
11: Yung may Visio.
2: Visio.
11: Yung may D3.
2: E3 Bio. With Visio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
2: Ang D3.
11: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
11: Yung may D3.
2: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: K5.
18: K5.
11: News FM.
18: K5.
11: K5.
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Nagapanumbalik kita diri sa tonyo pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Sa mga K5 naton dira. Sa mga nagabulo biyahe na dira, kamusta? Ati may first passenger na kamo. Pa first passenger. Sa mga nagabiyahe sang sika dira kag tricycle sa Mandoryao. Good morning. This time ko naton sir ang update from Pag-asa. Sa aton sininyo nga sitwasyon sa panahon agud magiyahan man yang aton sininyo nga mga suki nga mga tagpalamati further activities today ng mga ka K5. Diba sir Arman Bako Guway, ikaw sir Domingo gabiyahe ka pa na. Ang mga plano mo usually kon Domingo, ano mga routines, ano mga trip mo, trip mo mga ka K5 sir Arman. Dara kay sir Alan Ortega Tokoy o dara sa Gizo Carino, sir Tristan Wyatt Vigulay, good morning. Sa mga Akra K5 naton dira. For establishing our connection sa aton sining pag-asa, please balay magiyahan kung mukon ideal subong nga magpadulong sa bye-bye, ideal subong nga mag-rides sa rides, ideal subong nga outdoor or indoor ang mga activities. And istoryahan man natin karon, no? Kung may mga, tubog na, no? Road closures, kay this information, no? May fun run subong. Okay na, sir. Apa, check na lang, anay, kay K5 Karen Badilia. Sa situationer. Ara ng Pag-asa. Good morning dira sa may area sang Haro sa kay K5 Alan Christopher Breva. Dira sa kay sa pakaisa ko dira no sa kay Robin John Montano. Good morning. Okay na sir. Ang bang kay Ma'am Karen na lang. Wow, naton ang situational report lang anay no kay K5 Karen Badilia kung unavailable pa ang Pag-asa no sa aton siring nga mga suki nga mga tagpalamati. Ang good yang magiyahan man kamo kon may mga road closures bala sa dalanon nato no diri sa Iloilo City makapangita kamo sang mga alternative routes dati hindi na bala ba hassle para sa inyo so, for example na balabagan kamo to sang iladra nga areas for fun run makapalayo na kamo nga daan no? Makapangita kamo sang lain nga ruta. Okay na.

0: Good morning kay KK5RV Chris Caceres. By the way, tiamunin ng mga KK5 nga mainit nga ginaistoryahan subong, not just here sa Iloilo, no, kundi even sa Luzon area, kahit since nga medyo madugay-dugay naman ni, no, nga gina-propose ang inang Pax Silica mga data centers, no, to be established or constructed dari sa pila ka mga areas sa pungsod Pilipinas, mga KK5. Pero based man rin sa atong sering nga information, nga there are around over 300 facilities ang AI data center sa ginabanta, no, mga masobra sa isenta ka kapungsuran o kon pungsod mga KK5. And accordingly, ang amo ning mga areas, no, ang mga areas nga konsideriin, no, may mga ongoing constructions for AI data centers or mga established na nga mga data centers amo, no, ang North America. Sa North America added to, no, mga pungsod just like Estados Unidos or United States as well as Canada. Sa East Asia may mga data centers na sa China, sa Japan, South Korea and Taiwan. Sa South Asia mayara na sang data center sa pungsod India. Sa Southeast Asia may data centers naman sa may pungsod Singapore, Malaysia, Thailand and Indonesia. Sa Europe may mga data centers, no, sa France, Germany, United Kingdom, Norway, sa Finland, Sweden, Denmark, Netherlands, Poland kag Spain or Espanya. Sa Middle East we have Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Qatar and Israel, no. Sa Oceania we have here Australia kag New Zealand, kag sa Latin America we have Brazil, Chile, Mexico or Mexico kag Colombia. Sa Africa mayara naman sang data centers, some are being established pa lang and some are already established na dira sa may pungsod Nigeria, sa South Africa, Egypt and Kenya, no, mga KK5. By the way, the 2026 AI data center database nakatrack, no, sang around 346 facilities across 64 countries, mga KK5, no. So diin ang United States amo ang largest concentration, mga KK5, sang ining mga data centers, no. Kag accordingly ang ining ang US so far amo na siya ang may largest nga market kag ti yara, no, mayara balas ang gitawag nga major AI infrastructure para sa mga companies just like sang Microsoft, sa Google, sa Meta, sa Amazon, sa Oracle and OpenAI. At may mga dagkuan, no, nga mga proyekto under construction kag ti iba, no, ginaplano pa lang, no. Kag ti sa UAE, mga KK5, ang UAE ang becoming a major AI data center hub, especially or particularly amo ang Abu Dhabi, no, kag ang Saudi Arabia naman ti aggressively developing AI infrastructure, mga KK5, no, kag ti mayara man sa pila ka mga lugar nga ti may mga pila ka mga measures gin freeze anay o kung gin pauntat ang ini mga constructions, ang ini mga proposals sa ilawago na naton karon, no, kung ano nga mga kapungsuran ini kag ano nga mga restrictions ang ginpatuman with this AI data centers, kag kung ano mga pros and cons or mga advantages and disadvantages sang sining pasilidad, which is with the advent of technology subong nagagamit kita sang artificial intelligence. Probably also have that ChatGPT sa mga editing apps that uses AI, kag iban pa nga kumbaga do nagapahapos ang ubra mo subong. You just have to put something like a prompt, kumbaga, dira, no? For example, pabutang mo dira abi nga ipa-remove ang background sa picture mo, himuan ka sang essay, himuan ka sang article for this, search ang pala ka mga backgrounds or pala ka mga data regarding this matter, whether scientifically, whether about technology or whether other industries, mga KK5, ma-appear na siya in just a span of seconds as long as you have that maayo man nga prompt nga ibutang nimo no or instructions mo sa ining mga AIs no? But accordingly damo sa mga pros and cons man nga i-plaster naton in a while. So this time naka-standby sa linya naton si K5 Karen Badiria.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Karen, good morning. Kamusta dara mga dalanon naton? May mga road closures bala kita subong K5 ka?
2: K5 Kim sa Subong dere kita sa distrito sa Mandoriao, particular na no sa may festive walk. K5 Kim kay dere na di ang umpisa no sa fun run nga ginapatigayon subong nga kaagahon in relation ini sa charter day subong nya sa Iloilo City. K5 Kim, ang ining fun run may pangalan nga charter day Iloilo City 2026 marathon. K5 Kim, no? Hanin pa ni kahapon ang nasambitan niya nga activity Tugtog Subong nga adlaw. K5 Kim, tiang ila diri nga ruta halin dira sa may festive pasulod sa Iloilo Sunset Boulevard. K5 Kim, kagbalik naman sa festive walk. K5 Kim, no? So wala diri sa ruta sa major street gate or sa may diversion road. K5 Kim, so ang mga dala nun naton diri sa Mandoriao sa major street gate hilway nga maagyan sang aton nga mga motorista kay bangod nga ang fun run ara dito ya sa sulod gid mismo no lapit ya sa may Sunset Boulevard. K5 Kim, so hadin pa ni kaina sang na mention taga ni kahapon pa ni then ang ila diri may tatlo ni ka kategorya. K5 Kim, kung hindi kita magsala ang ila na di nga kilometers nga ginakuan subong. K5 Kim, may ara sa di ano to, dali lang yun na dula akon nga.
0: So, pati ikaw, subong, kung ka fan run ka man, ka K5 ka.
2: Dali lang. Dito gani, aray. May 10 kilometers, 42 kilometers, ka 21 kilometers, K5 Kim.
0: Oh, ti mag 42 kilometers, malayo-layo naman ka K5 ka. Ano ito mga syudad sang Iloilo, Topasi naman ang kalayoon, no? Pero ang ila, diya, the ingoing, ang din ang last point nila ka K5 Karen?
2: Away lang kita nakakuagin sa last point kid K5 Kim, no? Pero ang ilagid nga umpisa, dere sa may festive, palusot dito or pasulod sa may Iloilo Sunset Boulevard.
0: Usually ito temprano pa man ang ilang programs or ang pagtalagan. Usually mga tagla sa Isla City, alas 8 tapos na abo ng maximum, alas 8 siguro.
2: Yes.
0: No? Pero tawag na ka K5 Karen, kamusta in terms of participants? Padabod amo man ang nag-join, tira?
2: Ay, tama.
0: May manakita na ikaw nga mga city officials or LGU officials nga nag-join da?
2: Wala lang ako nakatalupangod K5 Kim no sa mga city government officials naton, pero damo ang mga participants ta K5 Kim nga naga-join subong. Ang kilala ta gani ho si HR manager ta nagaisahan noon.
0: At nga lang nakitaan ko to siyang looking rider agaw.
2: Oo. Nagaisahan noon siya K5 Kim.
0: Wala mo ginaban mo dapat ga join ka man sa mga fun run ka K5 Karen, ka jogging, ka running run. Morning. Wala ka pa sa abo nga era?
2: Wala. Why ko kaagi join sa fun run K5 game. Pero kung mga jogging kaagi eh. Pero kung mga fun run, mga money, wala.
0: Oo. Ano yung makaya mo? Mga 3 kilometers, 5 kilometers, kaya na siguro, no?
2: Mga 50 meters.
0: 50 meters na. Pwede kanugon na yung registration mo.
2: Amo gani.
0: Pwede na nasa hagdan. Yung mga lagan ka rin mga kalima kabalik. Okay naman na gano'n, no?
2: Cardio na.
0: Cardio exercise.
2: Oo.
0: Pero so far, kakipab ka. Kamusta rin ang tiyempo? May kita. Kita to medyo malaman lang dala na ito. Wala man ng ulan, no?
2: Yes, wala man. Ma'am, medyo mapangpanggan eh. Ang aton nga kagahon, K5 Kim. Halin pa ni sang Friday, sa umpisagid sang naguntat na bala ang lain, sang tiyempo, ang balik naman sa aton subong niya, ang mainit naman nga panahon, K5 Kim. Tiaga pa, medyo mahulo paang-paang ang dapya sang hangin. Kagwaway man naga silinga galom, abi no, sa kawaan, ta subong, wala man K5 Kim, or silinga patimaan nga ma ulan. Pero sang kagapon, kung hindi kita magsala Saturday, medyo nabubo diri ang ulan sa ano eh, sa syudad sang Iloilo, especially diri sa may Haro District, K5 Kim. Medyo mahulubas kog tong bubo sang pag-ulan kaapon niya sang aga.
0: Pero dumapulo pa ang gihapon, no? Ang dapyasang hangin or huyop sa hangin. Ito gani sa pila ka mga kabanwahanan, di mapulo pa ang git, no? How much more pa diri sa Iloilo City. Uso doon pangadaan nga ti uso brown out.
2: Amo gani? Tika gapon dito sa La Paz.
0: Kakaapektuhan man kamo to sang brown out to, pero nakadlaw.
2: Oo, pila sunod-sunod na nga adlaw kay 5 game ang pag brown out. Siguro mga isa ka oras ah. 30 minutes to 1 hour nga brown out.
0: Oo, kaya mo man pa pulo pa maipay mo. Nangyapin sila sa mga manual load dropping tungod nga accordingly kulang no supply naton sa kuryente.
2: Pero na notice ko bala kay 5 Kim subong mag brown out. Ang iban diri kalabanan sa mga panimalay kung mag brown out way nagausar sa mga kinky or kandila kay bisan mga ginagmaila na bala nga solar nga suga kay 5 Kim may ara na subong ang tanan ti bisan brown out. Masanag-sanag sa gyapon ang mga panimalay sa mga kauturan tabangod man ni sa solar kay 5 Kim.
0: Amugin no na mahilaw ka na lang sa tawag na ano, sa mga kinky arab lang ga palang gitom dang imo nga tay dalom sang ilong mo kaki 5 ka sa aso o kasi syempre sa bono to naga-evolve mga kaka-develop man ang mga maning mga suga o kag mayara iba na sa mga inverter bala na kaki 5 ka rin despite nga brown out may maka-charge man sila sa gihapon as long at ito na mayara sang battery no ilang mga inverters like iba ni diskarte lang man mo mayara man iba niya ti pwede man ka charge sa motor o amo ning trip ni K5 Jason kuno mo charge sa motor ya sa salakyan pero ka K5 karin kamusta naman dire sa pila ka mga balay ilimnan especially dire sa mga Smallville mga Cubics area ka K5 karin.
2: Pag inanalabyan ta ang ICC grounds K5 game bo kadamo sa Gyapon sa mga kauturan ta ang nag-standby dito sa may ano mga lain-lain yung mga ilimnan dito sa nasambitan niya nga area. May ara kun kay isa Sunday nga alas 4:30 pa lang linong na. Pero pagka sunod naman nga Domingo, bawat ara naman damo naman K5 game parehas ni subong adlaw kagina pagadto tato K5 game damo sa Gyapon no na medyo ano gani eh kung maglabay ka to nga may sarakyan ka medyo hina ang imo nga paglakat or pag-drive din sa salakyan mo. Kay bangod nga damo sa salakyan sa kilid, mga motor, tapos may mga nag-standby man kay 5 Kim, nga mga lamharon sa higad sang dalan. Tikagina dito ang kapulisan ta from Iloilo City Police Station 10, nagapang-radyo no, sa mga lamharon eh, nga magpululi na. Kay kung hindi kita magsala, adaw until 4 kay 5 Kim, ang palugit ni Balasaila nga mag-standby or mag-inom-inom dito ya sa area. Pero kagina ti mga pasado na alas 4 damo sa Gyapon kay 5 game ng mga lamharon ting pagradyo to sang kapulisan takaina sa ila ang hamban sang kapulisan kung nagaistorya naman lang puli na lang sila kay 5 game kiti kalabanan dito kagina naga standby sa Gyapon sa area bisan ang iba no wala na nagainom-inom or tapos na kay 5 game ara sa Gyapon dito sa lugar.
0: Di amo na iba no mga college students, mga university students at tawag na no basta wala lang sa may mga minors man ka K5 ka wag lang may mga kabataan nga
2: di wala kita may nakitaan dito nga mga kay sa subong bi K5 Kim ang mga legal age do gamay gamay lang tawo naman mo isa masalaan mga minor.
0: Ako kung kaisa salan man ko high school mo.
2: Amo gani.
0: Pero mo na no, ti importante wala man sa naginamo da ka K5 ka, wala man sa naginawa, ti usually dira ang paborito nga mga magsinuyaan ay bala kag magtulukay ka K5 ka ren.
2: Oh, negative man kay bangod nga ano ang kapulisan ta ara sa area nagabantay dito sa entrance sa tunga-tunga K5 Kim especially dito sa may ilimnan gid mismo may mga pulis ta tunga nagabantay.
0: Ati kabay pa nga ma-maintain man dirang peace and order dira sa may area kag iban pa nga area sa syudad. Ka K5 Karen, thank you so much.
2: Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Doc Ramel Uy. Opod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mga ka-K5 na batian na to, no? Si ka-K5 Karen Badilia sa iya nga report. By the way, no? Do ka damo sa mga holidays, ka damo sa mga pwede makapulo pa huway ka mo mga ka-K5, no? On August 21, ti mayara sang Ninoy Aquino Day. Aba. On August 22 naman, Saturday, mo chamba sa mga obra sa gobyerno mo. Pagka August 23, Sunday, mo Sunday. O, sundan na yun. Tapos pagka August 24, leave me alone. Kung naman, leave me alone. Kaya pagka August 25, Charter Day, no, sang Iloilo City. And pagka August 29, Saturday, August 30, Sunday, August 31, Monday, National Heroes Day. Grabe yung mga events, no? Mga holiday, tsamba sa mga taga-gobyerno, gobra sa gobyerno. Sa mga holiday, ito siyempre, pahuway sa layan. Pero kung ikaw ya, hara kaya sa privado ng mga kumpanya, o parios ni kay Kakipab Alira, ito yung mga duty man sa gyapon, kag sulat balita, eh, no? Para sa, gano'n tawag niya servisyo publiko. Pero enjoy ka madra sa mga taga-obra sa government. At yung maka-enjoy, no? Sina yung mga holidays, kag weekends. Kaya yung mayara pag ganyan subok, no? Nga may 4-day work week, bala. O kung pagka-Friday, wala sila yes ang tawag na, no? Duty, dira mismo sa ila opisina. Kaya tungod man dari sa crisis sa energy. Natin naga-keynote sila, no? Sang kuryente ang mga ka-K5. Pagbalik natin, isuriyahan natin dugang regarding ni, no, sa AI data centers sa mga restrictions sa pila ka mga pungsod. Kagdi ang nangyayang aktwasyon ni Robertson, mga ka-K5, dito sa may banwasang uton. Di, ambalya, if you don't have brain, just fuck, go away, ba? Fuck, go away. Amin akong kaisaba lang ang ining mga foreigners. Ipanubo sa mga panulukan nila, balaya, sa pila ka mga Pilipino, no? Alam lang, supposedly, you are there to propose and of course to propose, no? Sa public consultation, expect mo na nga may mga series of questions, especially sa mga matters that concern the residents kung mga pumuluyo dira sa area. Isa pa lang nga ni kapamangkot party, pa lang nga ni Subig, walk out ka na. O, tapos, i-approach kaya nga for interview nga kalmado man yung makatapos ang media. You're there nga, trasukon mo, diba? Oras, 39 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. Pagbalik nato, no, isoryahan natong dugang ang iba niya mga balita dari sa aton siringa pagpangalagad. By the way, no, subong kon manugpaligo ka mo para fresh and feeling hamot. Well, hindi lang feeling, kore hamot ka na gadya. Gamit ka mo sang Clinica DTX Beauty Soap. May ampalaya leaves. Kaya siyempre, nagabulig para magpahamis, magpakinis, magpa-fresh. Para looking young ikaw, gamit ka sang DTX Beauty Soap. Para isa naman sang Clinica Deo Fresh, mga ka-K5, para maganin nila na humot ang ilok. O, oh, diba, daan may mga partners kasi mahilig manimot sang ilok. Diba? So, dapat hamot every time. Oras, 40 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. Standby, magapanumbalik kita dali sa ito niyo pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ethereum Bio!
4: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. GTX 500. Masalikan. GTX 500. GTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto. GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: GTX Coffee Mix. Mga butika. GTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
13: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang mapanit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masalikan,
19: epektibo.
20: DTX 500.
19: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba lang
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
20: sa Ibu Blood Sugar.
19: DTX 500.
20: Masalwika.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3. Makakas,
20: mga butika.
19: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Makakas, mga butika.

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 48 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Kadasig sa mga inoras, no? Sa mga ka-K5 naton. Speaking of ining AI data centers, yamo na, no? May mga pila ka mga countries nga ti regulated dito sa ila or may mga pila ka mga restrictions, no? Dira sa may pungsod Netherlands, may arasang national rules nga nag-restrict, no? Sa construction sang dalagkuan yung mga hyperscale data centers sa pila ka mga lokasyon or lugar, no? Ang sa diin, no, ang sentro sang Netherlands, which is ang Amsterdam, ang may separado nga pag dumili sang mga bag-o nga mga data centers o kon pag-expand sa ni tub-tub sa 2030 mga KK5. Dira sa pungsod Ireland, mayaraman sa mga bag-o nga mga data center connections sa palibot sang Dublin. Sa diin, no, epektibo ang pag-frozen ni from 2021. Bukod man niya sa problema sa kuryente or problema sa power, grid constraints, mga ka-K5. Ang ining freeze ang ginlift naman niya sang December 2025. Pero te ang mga bag-ong mga projects dira sa nasambitanya nga area, dira sa Amsterdam, ang nagapangatubang naman, no, sang pila ka mga power generation requirements, mga ka-K5. No? Dira sa pungsod Australia, wala man niya sang national ban, pero ang government ang nag-develop, no, sa mga pagsundan, mga rules or policies na nag-govern, no, sa mga dagkuan niya, mga data centers. Especially, kung diin malala dapat, no, ipatindog ini siya, may mga specifications sila or mga rules na tibawal sa amo nga area o kung diri lang pwede sa amo nga area. No? Especially in their location, sa electricity, kag sa ilay ang water consumption, mga ka-K5. Dira sa Bungsol, France, wala man niya sang national ban, pero may some nga mga or may pila ka mga projects nga nagapangatubang sa mga environmental or legal challenges kag ti madamo sa mga nag-oppose o kung nagapamatog tungod man riya sa possible effects ni sa kuryente, sa tubig kag sa paggamit sa mga kadutaan. Sa Estados Unidos, wala man sang nationwide ban, pero may pila ka mga estado nga kag 100, no, sa mga local jurisdictions ang nagpatuman kag ginakonsiderar ang moratorium or restrictions, mga ka-K5 sang ning mga AI data centers, no. Naibaluan nga ti mayaraman sang cons o kon or pros, mga ka-K5, or positive impact nga pwede madulong, no, ang ining mga AI data center, no. For example, ang madasing pag nga AI processing, mga ka-K5, tungod man niya nga may nagkaigo nga mga storage or facilities for it, no? Kag ining pag-generate man or pag-create, no, sa mga trabaho kag investment. Pero diri sa uton, tinagapamangkot sila ano nga mga trabaho and na you're not stating the fact regarding sa kung anong mga possible works nga ti pwede dira ma-employ, no, ang mga locals or mga Ilonggo, mga taga-Uton, Iloilo. Kaya siyempre, mga AI data centers, expectedly, ang mga trabaho dira ang mga skilled sa information technology, especially mga AI engineers, mga IT engineers, or to whatever profession ang tawagin sa ila, to be specific, mga ka-K5. At ano na nang mangin available for the locals, mga janitor na lang, or iban pangidara, ng mga medyo manubo-nubo man baro yung rate. Pero tiyan mo na, no, ang problema lang sa banwaya sang uton, tungod yung wala pa yung mapatapos ang ining public public consultation. Wala pa matapos ang discussion. But then that proponent nagnapayag taga Norway Green Energy. Pero sa pag-check naton, mga ka-K5, sa Norway Green Energy, wala na isang mga legality, mga ka-K5. No? Kung i-search mo sa Google, kag-iban pang mga nga websites ng mga ka-K5. Mayari ni siya si Danielle Robertson, isang formerly ang kumpanya ni ga-engage sa Bitcoin. Do negosyo ya is regarding sa Bitcoin mga ka-K5. And sang 2021, durangin affiliated siya sa Digital Green Energy wherein siya ang nangin president noong si Robertson mga ka-K5. But then, ang gindeclare ya nga Norway Green Energy is unsearchable pag wala sang iban ka mga sources nga makitaan. And we have even stalked sa iya nga mga LinkedIn or sa iya nga mga socials mga KK5, especially for professionals. Usually na may mga LinkedIn kag iban pa no nga mga platforms, pero he has that limited nga number of followers. That is why nga in question subong ang credibility kag ang pagka-truthful kumbaga sang ining nagapakilala no nga proponent and nagapakilala nga taga Norway Green Energy mga KK5. Good morning, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Beth Ibar Lilia, KK5 Beth, Rasa Maspasan Kalino, kay Arturo Lilia, kay Ma'am Erlina Talar Magoles, ginapatamyaw darang iabana nga si Sir Noel Goles, Ma'am Asun Pineda, good morning, kay si Villanueva Bangud, kay sa May Duanyas, kag sa kay Sir Alberto Loreno, nga ragapamati sa aton siri nga programa mga KK5. By the way, kahapon, no, ti madamo darasang tawag na, no, mga apektado sang nag-igo ang magnitude 7.7 nga linog dira sa may pungsod Indonesia, no? Okay, kabahin man sang Southeast Asian country mga ka-K5. Ang regarding no nga there are a lot of calamities so far nga naatubang ang aton siri nga pungsod, ang iba nga mga pungsod or ang bilog nga kalibutan mga ka-K5. It is because nga ti scientifically may mga factors man na or may mga explanations. Pero iba din nagapati nga ti somehow, no? This is just a way nga ti ihambol kita nga alungan nato ng aton siri nga palibot, no? Sa mga ka-K5 naton dira, no? Si accordingly, based man diriya sa latest nga information tungod, no? Sa magnitude 7.7 nga linog na nagtayog dira sa pungsod Indonesia, yara na sa around 38 ka mga tawo ang napatay, no? Nagbigad to over magnitude 7 man nga linog sa may pungsod Colombia, o damo man sa mga nag-collapse dito nga mga buildings. Kung isa nga natistingan man ang mga public structures nato, wala na sila kapag-on mga ka-K5. Kaya kulabos na kita sa champo karon, no, mga balita pag hindi ka K5 Karen, kung may champo karon, no, sa aton siri nga Sunday morning newscast, siga latag naton diri sa aton nga pagpangalakad. Nakaupod naton sa master control ka K5 Paul Adrian Dihada, ka K5 Jesse Gaho. Jesse Gaho sa News Center, KK5 Alira Joy Alvarado Apin, dira sa Pasig, KK5 Von Soligan Sapio, kag sa may Banwasang Sara, KK5 Ramelo Rams Palek. Magasunod na ang programa Sunday Morning Newscast, upod nyo sa gihapon ang inyo alagad, kag si KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Inisik ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, KK5 News FM.

0: GC
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Mas tagtinlong atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Masaligan.
7: Epektibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Iloilo, alas 6:04 na sang aga.

Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Agosto 16, tuwing 2026. Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Ako ang inyo tagbalita, ako ang inyo alaga, dini si K5 Kim Montaño Caluyo. Sa headlines ng gadadulong sang kaaluan sang DTX 500, human sa Ampalaya leaves kag the sugarcane extract para sa may mga diabetes sa hindi makatulog kod kagabihon kag agod makalikaw sa cancer, mag DTX 500 the superior antioxidant. Saylo na kita sa aton nga mga headlines. Sa una kita sa aton top story of the day.
1: Top story of the day. Top story of the day.
0: Sa aton top story of the day, convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ginaambush sa Maguindanao del Norte.
1: Headlines.
0: Kag sa ato naman, balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Proponents ng AI data center sa Uton, nag-walkout sa tunga sang public consultation.
2: Bata sang alkalde sa Mina, Iloilo, most wanted person sa kaso ng fraud sa Estados Unidos.
1: Balita regional.
0: Kag sa aton balita regional, mga punong barangay kaupod ang sagay LGU kag concerned agencies nagsapol may kaangtanan sa problema sa RSSI.
2: Sa network news, fish kill sa Cangcabato Bay, wala pa matumod ang rason, B48 padayo ng investigasyon.
1: Balita National.
0: Sa ato nagapanguna nga balita national, kampo ni Vice President Sara Duterte nagapangayo sang oral arguments sa kaso nga grave threat.
2: Lacson, Luyag o Sisao ng Lamsa.

0: program nga pondo sa 2027 National Budget.
1: Balita International.
2: Sa balita sa luwasang pungso, 38 katawo patay sa magnitude 7.7 nga linog nga rag-igo sa Indonesia sang Sabado.
1: Balitang negosyo.
0: Pamasahe sa aeroplano maganubo sa ulihing bahin sang Agosto.
1: Balita Sports.
2: Kag sa ato naman balita sa patag sang hirampang, Alex Ciala nagsaka sa bago nga career high o kon career high nga world number 18 sa WTA live rankings.
1: Balita Entertainment.
0: Maris Racal spotted upod ang ginapahayag na showbiz boyfriend.
1: Balita Extra Special.
2: Sa aton balitang extra special, 53 anyos nga babayi sa Pungsod, India, isahanon nga nagkutkot sang bubon para sa kinanglanon nga tubig sa iya pandano. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sa D3 Bio agon maproteksyonan ang kaugalingon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Magtumar na sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Una na kita sa aton siringa Top Story of the Day. Nakaluwas si Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa matapos niya ginaambush ang iya convoy sa bahin sa Barangay Bito Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte alas 4:45 kahapon sa Gapon. Suno sa report sa mga otoridad, ginpalukpan sa mga wala pa makilalaan niya mga armado nga sospek ang convoy sang Chief Minister samtang ginausoy ang nasambit nga lugar. Nagabiyahe si Makakwa gikan sa iya dutang natawhan sa Barangay Gampar, Mother Kabuntalan, kung sari nagtambong siya sa proclamation rally sang Bangsamoro Federalist Party alkan BFP. Ang partido kung sari siya nagupod sang damlag lamang kaghiningadlaan bilang chairman matapos magpapili anay bilang independent candidate sa ikatatlong distrito sang probinsya. Sa piyak sang pag-atake gin-confirm nga yara sa maayo kagluwas nga kondisyon si Makakwa. Padayon sa karon nga gina-imbestigaran sang kapulisan ang insidente, agud matumod ang identity sang mga armado nga yara sa likod sang pagpang-ambush. Lakip na ang matuod nga motibo sa ginhimo nga pag-atake. Sa ilo naman kita sa aton mga balita sa balitang lokal. Isa pa lang kapamangkot para sa kaathagan, apang nag-walkout na si Daniel Robertson asang Norway Green Energy nga proponent sang 10 ka hektarya nga AI data center sa Uton, Iloilo sa tunga sang public consultation sang Biyernes, Agosto 14. Antes ang open forum, nag-present ini sa mga benepisyo nga madulong sang pasilidad kag kung ano ang mangin sistema. Iagin payag nga ini ang mangin mapinuslanon kag para sa mga pumuluyo amuman sa masunod nga mga henerasyon. Nagpamangkot sa open forum si Attorney Annie Rose Paro angot sa cooling system nga sa iya nakuha nga impormasyon kinang lanon sang dako nga volume sang tubig agud mag-operate. Kinsabat man ini ni Robertson apang libat niya nagpamangkot sa sang kaathagan ang opisyal natuhoy sa pag-recycle sang tubig pinaagi sa evaporation process sa diin. Iagin payag nga kung amu ini ang himuon niya proseso mag-aamat-amat buhin ang kanabungon sang tubig. Dito na nagpalabdik kag nag-question sa SB member ang proponent kung nakaagi ini nga nag trabaho o kung nakaobra sa data center. Kasunod sang pagkwestiyon, nagsilin na lamang si Robertson nga hindi niya pagpiliton ang pagpatukod sang pasilidad kung nagapati ang mga pumuluyo nga makapalain iniya. Nagwa na inigilayon sa venue kag sang iga-approach kontani sa magkatapos sang media agud kuhaan sang iya bahin dito na siya nakapahayag sang verbal harassment sa magkatapos sang local media. Yaring kabahin sang pahayag ni Robertson.

0: Wala ginala umani SP member Lorna Eugene Ocona Yunigo sang banwa sang uton ang pag-walkout ni Daniel Robertson sang Norway o kon sang Norway Green Energy ang proponent sang AI data center nga plano tukuron sa banwa sang uton. Sunod kay Yunigo nga nakita nila nga hindi manami ang mga proyekto matapos nag-walkout na si Robertson matapos isa pa lamang ka isyo ang ilagin pamangkot angot sa pagkatukuron ni AI data center. Ginpahayag ni Yunigo nga nagapakita lamang sang kanubo kapag tulok sang proponent sa mga taga-uton. Dugang pa niya nga hindi deserve sa mga ugtunganon ang inhimo ni Robertson. Yari kabayan sang pahayag ni SB member Yunigo.
1: So kung nag-walkout?
2: Unexpected. And ang sulod din sa ulo namon, this is not good. Isa pa lang ka-question ang ginpamangkot namon. Isa ka-factor nga kinahanglanon sa iya nga system. Ginbuan niya na kami dayon, ginpalagyuan. Ginpalagyuan niya na kami dayon. So ano ang buot hambalon? Pag may gimpresent sila nga project diri sa uton, automatic mahuo lang ang taga-uton. I think it's not. Daw nagagwa nga tunlo ng namon, hook and sinker, kung ano ang ihatag nila diri nga proyekto because they are, big nation sila or what. So, mula na dahil, we don't feel good about it. Nga naging set up namon ang public hearing para sa ila business nga pasudlon then because he don't like the being asked about that nag-walk out lang siya.
3: Sa kaangot ka balita lokal, patimaan sang pag-withdraw sang proposal nga magtukod sang AI data center sa uton, ang pag-walkout ni Daniel Robertson sang Norway Green Energy. Ini ang pahayag ni Vice Mayor Jose Neil Olivares matapos nga nag-walkout si Robertson sa ginhiwat nga konsultasyon sang Biyernes. Suro pa kay Olivares nga hindi manami ang ginhimo sini kagbilang opisyal sang banwa na ofensya sa aktuasyon sini nga makabig pagtampala sa ilang mga ugtunganon. Samtang ginpahayag naman ni Olivares nga kun hindi magdayon ang pagtukod sang proyekto nga AI data center sa uton, wala man sang problema sa mga pumuluyo bangod mas malipay pa sila kun hindi ini madayon. Dugang pa sang vice alcalde nga sa Natabo, magasapol sila sa sangguniang bayan sa Lunes agod magdihon sang committee report angot sa nasambit nga proposal kun siriin igabutang nila sa report ang pag-archive sang among nga proposal. Yari ang kabayan sang pahayag ni Vice Mayor Olivares.
4: That means nga he's withdrawing his proposal. Yeah. Hindi manami. Supposedly, he should be gentleman enough to answer all our questions. O kaya sila nag-propose mo, i-present niya.
0: Dismayado si alias Toto, 35 anyos nga product designer, kag pumuluyo sang uton nga nagpakigbayin sa ginhiwat nga konsultasyon para sa gina-propose nga AI data center nga pagkatukuron sa inang banwa. Inareaksyon ni Toto matapos mag-walk out sa public hearing ang proponent nga si Daniel Robertson, kung sa rin ginpahayag sila nga dismayado sa bangon wala sang pasensya ang mga investor sa pathag sa mga panamangkutanon sa mga pumuluyo angot sa pagkatukuron niya AI data center. Dugan pa ni Toto nga sa ginhimo ni Robertson, nagapati siya nga interested lamang sini nga makaangkon siyang duta sa uton, bagay nga hindi dapat pagpasugtan sa mga pumuluyo. Yan ang kabayan sa pahayag ni alias Toto.
5: So ako tana, doon medyo ako disappointed man ko kay why ito bala atin investor nga kaya nga i-explain ang mga muna ang bagay with patience di sa may amuling nga, no? Pero ang ikaduha pag na is ang access gidya to to resources. Kay ang Pilipinas resource, ang resources natin di raw resources, good ni sa may katong raw resources. Ano problema natin? Isang hatol niya, power generation, water generation, kung mga muna nga bagay-bagay. Di, kay ano tagi import pakita ka mga ano, ka mga resources sa guwa sa mga muna nga, way, kag sa mga tubig natin. Kay ano man, kasi scarce man natin tubig, di mag-ilinyo, di ba? Di, hindi kaya miyad actually. Di, feeling ko, do lagas ang nila is ang duta lang mismo. Ang duta lang mismo. Nga kung mga patakot na, pinitan na sila actually mag-ano,
3: Sa kaangot nga balita lokal, ginkondenar sa National Union of Journalists of the Philippines sa NUJP Iloilo ang ginaaligar nga verbal harassment kag pag-insulto sa mga miyembro sang media sa mga media ni Daniel Stefan Robertson, Managing Director kag AI Data Developer sang Norway Green Energy Corporation na base sa iya pagpakilala. Si Robertson amo ang proponent sang gina-propose nga 50 megawatt hyperscale AI data center sa Uton, Iloilo. Natabong insidente matapos siyang mag-walkout sa public consultation angot sa project concern. Nagpahayag siya sang pagkabalaka ang mga residente kag cause-oriented groups. Sa video sang insidente, makita si Robertson na nagpalapit kag gintandog ang mga miyembro sang media samtang daw nagatasang yatingog, gintamay kag inharas verbally antes nga maglakat. Sunod sa NUJP Iloilo, hindi dapat pagpahugon ang mga journalist na nagahimo lamang sang ila trabaho nga mamangkot kag mangita sang clarification sa mga isyu nga may kaangtanan sa publiko o kon public interest. Nagpahayag naman sang suporta ang NUJP Iloilo sa mga journalist nga nagatrabaho sang ila katungdanan nga maghatag sang impormasyon kag update sa publiko.
0: Masobra 2,000 ka safe disente kag masarangan nga housing units ay nga ginapaabot nga may available sa apat ka housing projects ang Iloilo City Government sa dalumsang pasilong o kunang pabay sa pamilyang Ilonggo Housing Program. Sa unang atuig ni Mayor Raisa Terrenas bilang alkalde, isa ini sa mga flagship initiatives sa dalumsang rising livability pillars ang Rise to Action Governance Framework sang sudad nga mga hatag oportunidad o konoportunidad sa mga Ilonggo nga makabaton sa disente kag masarangan nga puluyan. Lakip sa mga proyekto ang Iloilo Residences Public Rental Housing Project sa Barangay Sambagaro nga mo ang unang public rental housing project nga amo sini sa Western Visayas. Mayara ini sang 362 ka housing units para sa mga low income kag mga pamilya nga nagasugod pa lang. Target yung matapos ini sa tuig 2027.
3: Sa dugang balita lokal, hindi lang puluyan ang ginahatag sang Iloilo City Government sa mga beneficiary sa mga housing programs sang syudad, kundi pati man pala nga buyan agud makabulig sa ilang nga maka-income. Diyon sang grand launching sang inclusive nga pasilong o kon pabahay sa pamilyang Ilonggo Housing Program sang Iloilo City Government sa liderato ni Mayor Raisa Terrenas Xu, ginhiwat ang ceremonial turnover sang cheque sa 17 ka mga homeowners associations para sa ilatag sa ka-livelihood projects nga nagabalor sang masobra 5 ka milyon ka pesos. Lakip sa mga livelihood projects amo ang meat processing, community market stalls, talipapa, sari-sari store, commercial digital printing, e-bike, bulugasan, sewing, weaving, catering services nga nagahatag sang dugang pagpalangabuyan kag opportunity sa mga beneficiaryo. Natuman ini paagi sa partnerships ang Iloilo City Government pinaagi sa Iloilo City Local Housing Office o kon ICLHO upod ang mga partner kag stakeholders kaangay sang Tag Corps, Department of Social Welfare and Development kag DSWD pinaagi sa Sustainable Livelihood Program o kon SLP, Presidential Commission for the Urban Poor o kon PCUP, United Nations Development Program o kon UNDP, Iloilo City Local Economic and Development o kon LEDIP Office kag Angat Buhay Foundation.
0: Prioridad man sa administrasyon ni Mayor Raisa Terrenas Xu ang ikayong lawas kag safety sa mga pumuluyo nga nag-a-star sa mga relocation sites sa sudan sang Iloilo. Angot diri isa sa ginatanaw sang alkalde nga tikang among pagpahamtang sa health center sa mga lugar nga ini ang kunya mas mapalapit ang health services sa mga residente. Sa interview sa Your City at Work radio program sa Iloilo City Government, ginsiling ni Mayor Raisa Terrenas nga ginapa-identify na karon ang mga lugar nga posible butangan sa health centers. Dugang pa niya, mas maayo pagid nga may mga basic services nga malapit sa relocation sites, lakip na mga talipapa, agud hindi na kinahanglan magbiyahe pa ang mga residente padulong sa iban nga mga barangay para sa ilang makinanglanon kag malikawan man ang dugang nga gasto sa plete. Yan ang kabayan sa pahayag ni Mayor Raisa Terrenas Xu.
1: ang isa gid naton nga nakita nga mga kung ginhatagan sang housing relocation sites, ano bala ang gakatabo? First, malayo na sila sa current nila nga ginaistiran. Ikaduwa, kilanlan nila sa source of livelihood. Kag ikatatlo, dapat may mga opportunities man para sa ila.
3: Sa piyak nga bahin, nalakip sa most wanted fraudsters list ang Federal Bureau of Investigation o kan FBI sa Estados Unidos ang anak ni Mina incumbent Mayor Ray P. Grabato nga si Ray Grabato II na anay real estate executive kagin akusaran kakabahin sang pag-defraud sang 2,000 ka mga investors sa balor nga masobra $650 million. Si Grabato II ang isa ka anay presidente kag majority owner sa National Realty Investment Advisors LLC o kon NRAIA kag napangita sa karon bangod sa federal charges may kaangtanan sa securities fraud, wire fraud kag conspiracy to defraud the US government. Angot sini magahatag ang mga otoridad sang reward nga tubtob $150,000 para sa impormasyon nga magresulta sa iya pagdakop kag conviction. Suro sa mga prosecutors sa New Jersey, ginaligar nga nag-participate si Grabato sa isa ka $650 million nga Ponzi scheme malin sang February 2018 tubtob January 2022 nga nakaapekto sa mga 2,000 ka investors. Ginaligar nga ginainganyo ang mga investors nga mag-invest sa NRA Partners Portfolio Fund, isa ka real estate fund sang NRIA. Suno pa sa FBI, ginagamit man niyang ang ngalan nga Ray Encarnacion Grabato II. Ray Grabato II ka Ray Lee Encarnacion Grabato. Nahibaluan niya si Grabato ang isa sa pila ka mga may Filipino ties nga yara sa FBI Most Wanted Fraudster List nga gin-launch sang June 2026 para sa mga gin-akusahan o kunahatagan na sang conviction sa dalagko nga mga kaso sang fraud.
0: 258 katawag ang respondihan sa mga otoridad sa Bugos, Western Visayas, sumalin sa Kinlunsar, ang 911 Command Center sa Banwa, sa Ligones, Iloilo, o kung sa manumduman sa Hunyo 4, Agosto 13. So, nakay Police Regional Office 6, Director Brigadier General Randolph Suanyo, nga tanan niya tawag ang Puros Manila Lagon, niya narespondihan, gilayon sa kapulisan, bombero, kagiman, pang-autoridad. Abang aminado si Suanyo, nga hindi makasunod sa 5 ka mga minuto sa pag-responde sa kapulisan, sa din ini, ang isa sa nagapabili niya dako ng pagpanghangkat sa ila, kagang pag-responde sa mga rural areas. Sa subong, nagatingwa o kung ginatingwaan pa sa kapulisan, ang iba niya pabaagi, kung niya mas mapandasig pa ang pag-responde sa tion nga may nagkakinanlan sang ilang bulig.
3: Sa dugang balita lokal, yara sa ginabantang 5 million nga balor sang suspected shibu ang na-recover sang kapulisan sa nagkalain-lain nga mga drug buy-bust operation sa Western Visayas sa sulod sang 24 ka oras. Humalin la sa isang aga Agosto 14 kag alas 5:59 sang aga Agosto 15. Lima ka mga drug buy-bust operations ang napatigayon. Siriin pito ka mga suspect ang naaresto. May kabugato naman nga 737 grams ang mga suspected shabu nga na-recover sang kapulisan. Base sa data sang Police Regional Office kan PRO 6, ang Mambusao Municipal Police Station sa Capiz ang may pinakadako ang operasyon sa diin nagdangat sa 2.4 million pesos ang balor sang suspected shabu na may kabugaton nga 300 grams ang ila na confiscate sa apat ka mga high value individuals lakip na ang 38 caliber revolver. Kinasundan ini sang Panitan Municipal Police Station sa Capiz sa gihapon nga mayara sang 1.36 million pesos kag may kabugaton nga 200 grams sa diin lakip sa na recover sa ila operasyon. Amo ang 45 caliber pistol kag hand fragmentation grenade. Samtang gindayaw naman ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang kapulisan bangod sa padayon nga paghimakas sa pagtapna sang illegal nga droga sa Western Visayas kag paglatas sa mga regalapas sang kasuguan o kunlayi sa Pilipinas.
0: Arestado sa ginkasa nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 10 ang construction workers sa barangay Polilao Manduriao alas 5:07:55 kagabi Agosto 15 gin kilalang subject kasi alias Mark 41 anyos kag residente sa barangay Taft North Manduriao. Nabaklan si Mark sa isa ka plastic sachet sa Ginapatian, Cebu gamit ang 1,000 pesos ka bypass money. Narecover dugang ang sa iyang paghinakop ang 4 ka mga plastic sang Cebu bypass money ka coin purse. Nagabugat naman sa mga kagramong na recover nga droga kag 34,000 pesos sa market value. Aminado naman si Mark na nagabaliga sa regal nga droga pero nagapanginwala nga nagagamit. Yara sa kanon sa kustodiya sa Police Station 10 kag natana ukon kag natalana nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Samtang nagdangat naman sa 884,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa empleyado sang Uton Local Government Unit o kon LGU sa drug bypass operation sang Uton Municipal Police Station sa Barangay Buray alas 8:32 sang gabi Agosto 14. Ginkilala ang suspect nga si alias Mariken, 40 anyos kag residente sang amunga lugar. Nakuha sa iya pag hinakop ang 130 gramos nga kabugaton sang suspected shabu. Kaso naman nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang i-file batok sa sospetsado.
0: Arestado man sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 5 ang taxi driver sa Barangay Santa Rosa Manduriao alas 12:24 sa kagahon Agosto 15. Ginkilala ang subject kasi alias Lan, 41 anyos kag residente sa Barangay Taft North Manduriao. Nabaklan si Lan sa isang ka-plastic sachet sa Ginapatian, Cebu gamit ang 1,000 pesos nga bypass money. Narecover dugang ang 3 pagkat yung mga plastic sa 6 ang illegal nga droga kaya nagabugat sa 2 kagramo kung 13,600 pesos ang balor.
3: Sa pinakauri nga balita lokal, wala gid sang nabilin sa isa ka balay kag nasunog man ang ila tricycle matapos nga mayara sang sunog nga natapo sa Barangay Madarag San Enrique Iloilo pasado alas 3 ang kaagahon sang tinalikdan nga adlaw. Madasig nga naglapta ang kalayo bangod man nga human sa light materials ang balay. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection kan BFP San Enrique kung ano ang gintunaan sang kalayo nga nagbili naman sang balor 75,000 pesos o kon 75,000 pesos nga kahalitan. Halin sa balita lokal, sa ilo naman kita sa ato nagapanguna nga balitang regional. Sa balita regional, mga punong barangay kaupod ang Sagay LGU ka concerned agencies nagsapol may kaangtanan sa problema sa RSSI ka K5GR helantaga o kon helantagaan sang K5 News FM Sagay sa report.
6: Nagsapol mga punong barangay upod ang mga city officials kag concerned agencies agud talakayo ang nagadako nga problema sang red strip subscale insect kon RSSI nga nagapangatake sa mga katubuhan sa syudad sang Sagay. Suno sa kay Dr. Mel Serondo, ginpabaskog sang Sagay City Government ang mga tikang batok sa RSSI. Lakip na ang pagpatigayon sang massive spraying kag education campaign agud mapalapta ang hustong impormasyon kag pamaagi sa pagdumala sang peste. Hinrekomendar naman sang Lupis Sugar Corporation ang pagpaayo sa mga practice kag protocol sa pagdumala sang RSSI, ilabi na sa mga sugarcane field nga apektado sang peste. Ginaragway naman sa Sagay City Agriculture sa mga barangay officials kag city officials ang epekto sang RSSI sa industriya sa katubuhan kag sa pangabuhian sa mga mangunguma. Suno naman sa kay SP Ezekiel Boy Marañon, importante nga sa masunod nga tion magapatuman na sang preventive approach agud maminusan o kung mapunggan ang paglapta sang RSSI sa mga katubuhan sa syudad sang Sagay. Kagahapon niya adlaw Agosto 13 nagpatigay na sa kay LGU Sugar Regulatory Administration kag Department of Agriculture sang demonstration sa pagpalupad sang drone para sa insecticide application kontra RSSI sa mga katubuhan. Kabahin ini sang ginapabakod yung mga tikang sang lokal nga panguluhan kag mga concerned agencies sa pagproteher sang katubuhan kag palangabuhian sa mga mangunguma sa syudad sang Sagay. Para sa DTX Morning Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5. K5 News FM.
0: Kag para sa Network News, fiscal sa Kang Cabato Bay, wala pa matumod ang rason. Before 8 pa tayo ng investigasyon, si K5 Roger Tilanas ng K5 News FM Tacloban sa Kampyon nga report.
7: Ito upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay at paglutang ng mga isda sa baybayin ng Kang Cabato Bay malapit sa Tacloban City Convention Center sa lungsod ng Tacloban. Sa isinagawang beripikasyon ng BFAR 8, nakita sa lugar ang mga patay na isda. Ayon kay Christine Grisula, Information Officer ng BFAR 8, hindi na maaring magsagawa ng laboratory analysis sa mga isda dahil patay na ang mga ito. Anya, hindi na magiging eksakto ang resulta ng pagsusuri kung patay na ang isda nang makuha ang sampol. Ilan sa mga posibleng dahilan na tinitingnan ng VFAR ay fiskil, pollution sa tubig, kalidad ng tubig, matinding init ng panahon at iba pang environmental factors. Nakipag-ugnayan na rin ang VFAR 8 sa DNR-AMB para magsagawa ng water assessment at suriin ang kalidad ng tubig sa naturang bahagi ng Kang Cabato Bay. Samantala, mahigpit na nagbabala si Grisula sa publiko na huwag kainin ang mga patay na isda, lalo na't hindi pa natutukoy ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil sa maaari itong makapinsala sa kalusugan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
8: Balitang National.
3: Sa nagapanguna nga balita national, nagapangayo ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa oral arguments sa ila motion to quash o kon pagbasura sa kaso nga grave threats nga ginpasaka batok sa iya. Suro kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte sa kaso nga ginfile sa National Bureau of Investigation o kon NBI, importante ang oral arguments bangod posible nga may mas malapad nga epekto ang kaso. Ginpahayag sang depensa nga kon ang isa ka nagaserbisyo nga vice presidente ang mahimo mapasakaan kag makasuhan sa criminal case, posible man ini nga mag-apekto sa iban nga mga impeachable officials, lakip na ang ombudsman, mga miyembro sa Constitutional Commission, Supreme Court, justices kag presidente. Una na nga nag-file ang kampo ni Duterte sa motion to quash kag nagpanindugan nga wala sang jurisdiction ang korte sa kaso. Nagapati naman ang kampo sa vice presidente nga hindi siya dapat mapasakaan sa among kaso samtang nagapadayon ang iya impeachment trial.
0: Nagapati si Senator Erin Tolfo nga dapat makapabilin niya miyembro sa mga okon sa mga committee sa Senado sa Senator Rodante Marcoleta kag Jingkoy Estrada bisan niya ra sila sa detention pero hindi dapat tugutan niya magboto. Sunod kay Tolfo, mahimo ini nga pareho sa kaso niya na Senator kag karon nga ML Partylist Representative Laila De Lima nga nagpabilin niya committee members samtang detained kag nagfile sa gyapon sa mga bill apang wala sang kahigayunan niya makaboto good absent siya sa mga session. Madumduman niya si Marcoleta ang yara sa detention bangod sa 75 million plunder case samtang si Estrada nagapakatumang sang 573 million plunder case kagraf charges.
3: Sa dugang balita nasyonal, luyag ni Senador Panfilo Lacson nga usisaon sang maid-id ang ginaligar, questionable nga lump sum appropriation para sa infrastructure project sa proposed 2027 national budget. Suro kay Lacson nga may pondo nga nakalista sa budget apang hindi maatago kung hindi klaro kung diin kag paano ini ipatuman. Pahayag pa niya nga kinanglan nun nga may detalyado nga breakdown ang kada programa o kung project agon mapasiguro kung diin kag paano gamito ng pondo. Plano ni Lacson nga pangayuan sang paatag ang marakitan niya item sa Development Budget Coordination Committee briefing sa Agosto 27. Samtang gin-turnover na sa Department of Budget and Management at ang DBM sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program o kon NEP. Ginpahayag niya nga mahimo gamito ng lump sum allocation sa Calamity Fund bangod hindi mahibaluan kung saan umatabo ang kalamidad. kalidad. Apang para sa infrastructure projects, kinanglan sa Rosaya nga klaro nga detalyado konseriin kag paano gamiton ang nasambitan nga pondo.
0: Ginserbihan sa bagong nga warrant of arrest si Alice Guo may kangtanan sa tatlo kapaglapas sa Republic Act No. 3019 o Code Anti-Craft and Craft Practices Act. Ang warrant ng pagwa sa Pasig Regional Trial Court Branch 67 ang lakip sa kasong 11 kay ban pang individual. Ang 11 ni nagrekomendar ang korte sa 90,000 ng piyansa para sa tagsa ka-counts ang kaso. Sa karon, preso si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos siya gintumatbatan nga guilty sa Pasig Court sa kaso nga qualified human trafficking.
3: Sa balita international, mga ka-K-Fi.
8: Balita international. International.
3: Kapin sa 38 katawo ang napatay matapos nga nagtayog ang magnitude 7.7 nga linog sa nasidlangan sang Indonesia Sabado sang aga. Nagluntad man ang tsunami nga nagataas ng kapin 3 katapak sa pila ka lugar sa Indonesia kasunod sa nasambitan nga linog. Ang Nagakeo o Nagakeo Regency naman ang pinakamaluba nga ginigo sang linog sa nasambitan nga pungso rokon sa Indonesia bangod ini ang pinakamalapit sa epicenter sang linog sa north coast sang Flores Island. Dinosena naman nga aftershocks ang nabatyagan nga nagalabot sa 6.1 magnitude ang kabasgugon kasunod sang main quake. Nagapadayo naman ang ginahimo nga assessment sa kalaparon kag kadakuon sang hali tuga sang mabaskog nga linog.
0: Nagsaka sa 8 ang patay bangod sa duman ka baskog at pag-ulan sa Eastern Japan nga nagdala sa pagbaha pagusmon sa duta kag pagkadula sang kuryente sa sobra 20 mil ka mga panimalay sa Chiba Prefecture. Sending sa report, naglabot sa sobra 100 millimeters kada oras na nagtupang ulan sa Chiba alin sa Huwebes sang hapon. Bakod sini, rinibo ka mga pasahero ang na-stranded, nakip na ang mga biyahero sa Narita Airport. Samtang, pila naman ka train services kaya nagpangunan nga highway ang na-suspend. Nagpanumdum naman ang otoridad nga nagpabilin nga delikado ang pagbaha kag landslide sa pinakamang lugar bisan o kung bisan pagin panubo na sa level 4 ay emergency alert status.
3: Halin sa balita international, sa ilo naman kita sa aton nga balita sa patag sang negosyo.
8: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Ginalauman ang pagnubo sang pamasahe sa eroplano sa ulihing bahin sang Agosto sini nga tuig. Suro sa Civil Aeronautics Board kon CAB, maganubo ang fuel surcharge sa level 12 humalin sa Agosto 16 tugtob Agosto 31. Magahatag ini sang ligwa agud mas mangin barato ang airfare o kon pamasahe para sa mga igabuk nga mga flight sa ulihing binulan. Sa idalom sang bagong level 389 pesos tugtob 1,137 pesos ang mahimo nga sukton nga fuel surcharge para sa domestic flights. Magalabot naman sa 1,284 pesos and 40 centavos tubtub 9 pesos o kon tubtub 9,550 pesos and 13 centavos ang pagabayaran sa international flights sang mga pasahero. Yari naman ang aton siring pinakauli nga foreign exchange rate mga KK5. Ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 43 centavos. Ang euro ang may baylo nga 71 pesos. Ang British pound ang may baylo naman nga 83 pesos and 14 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 52 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 27 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos and 3 centavos. centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 75 pesos and 55 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Argentine peso ang may baylo nga 0.04 centavo. Ang Australian o kunang Bahraini dinar ang may baylo nga 163 pesos and 163 pesos and 39 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 11 pesos and 79 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos and 11 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 72 centavos. Ang Hong Kong dollar mga KK5 ang may baylo nga 7 pesos and 82 centavos. Ang India kon Indonesian rupiah ang may baylo nga 0.003 centavo. Ang Israeli shekel ang may baylo naman nga 20 pesos and 69 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 199 pesos and 13 centavos. O kon 199 pesos and 13 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 65 centavos. Ang Nepalese rupee ang may baylo nga 40 centavos mga K5. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 36 pesos and 19 centavos. Ang Omani real ang may baylo nga 159 pesos and 59 centavos. Ang Qatari real ang may baylo nga 18 pesos and 16 pesos and 87 centavos. Ang Saudi Arabian real ang may baylo nga 16 pesos and 38 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos. Ang South Korean won ang may baylo nga 0.04 centavo. Ang Taiwan dollar ang may baylo nga 1 peso and 91 centavos. Kag ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 85 centavos. Halin sa balita negosyo mga ka-K5, sailo naman kita sa mga nagapanguna nga balita sa balita sa patag sang sports.
8: Balita sports. Sports.
0: Nagsaka sang duha ka puesto ang Filipina Tennis Ace nga si Alex Ayala. Ako niya maabot ang iyang pag-unga career high nga world number 18 sa WTA Live Rankings. Ginauyatan karon ni Ayala ang 2,166 points antes ang iyang debut o kung debut sa prestigyoso nga Cincinnati Open. Nangindalan sa pagsaka sa pwesto sa 21 ka mga Filipina sa ang pagkabuhin sa mga puntos na ni Jasmine Paulino kag Ekaterina Alexandrova gikan sila nga mga nagligad nga mga karera sa Cincinnati kag Monterrey. Base sa live rankings na buhinan sa 649 points ang anay world number 15 nga si Paulina kag matapos nag pagadwa sa Cincinnati sa nakaligat nga tuig kamagdanan nga nanaw gini sa number 20 nga may 2,124 points. Samtang nabuhi na naman sa 375 points si Alexandrova bangon sa iya pag-abante sa round of 16 sa Cincinnati kaga pagsulod sa finals sa Monterrey Open sa nakalikat niya tuig nga pagnubo sa iya sa number 19 gikan sa number 18 bilang number 18 seed sa tournament. Nakabaton si Ayala sa first round by natalana niya nga tumangon si Elena Gabriela Ruz sa Romania sa iya opening match sa round 64.
3: Halin sa balita sa sports, sailohan naman nato ng aton balita sa showbiz.
8: Balita Entertainment.
9: Balita Entertainment.
3: Spotted si Maris Racal. Upod ang isa ka non-showbiz nga lalaki nga ginapayag sa netizens nga bago niya nga nobyo. Sa isa ka video nga naglapta sa social media, nakitaan si Marie sa airport sang Miyerkules, Agosto 12, matapos siya sugaton sang amo nga lalaki. Sa video, nagpalapit si Marie sa lalaki kag naghalok sa iya, antes siya ginuyatan kag inalalayan pasulod sa salakyan. Tungod sini, nangin spekulasyon sa netizens nga may espesyal nga relasyon ang duha kag pareho man ini nga lalaki sa ginapayag kaupod ni Marie sang Hulyo. Madumduman niya katapusan niya na link kay Marie sa mo si Anthony Jennings. Era ka love team niya sa Can't Buy Me Love kag Incognito. Sa karon wala pagin confirm ni Marie sang iya relasyon sa ginapayag nga non-showbiz boy fee. Kag sa ato naman balita sa balitang extra special.
10: Balitang extra special. Balitang extra
3: special. Isa ka 53 anyos nga babae sa India ang nagdesisyon nga magkot-kot sang bubon para sa kinanglanon nga tubig sa iya nga mga pananom. Si Gauri Naik gikan sa Kartanaka, India ang nabudlayan sa pagbuhi sang iya mga pananom pangod sa kaliwat o kung kaiwat sang tubig sa ilang lugar. Sabaylo nga maghulat kami magahulag agon makakita sang solusyon sa problema. Gamit ang barakag pala, nagkutkot siya sang bubon para makuaan sang tubig. Bisan kapin 60 katapak na ang iya nakutkot. Apang wala gihapon sang tubig nga nagtubod. Pero sige siya sa gihapon sa pagkutkot tubtob nga. Sa ika-75 nga tapak nga kadalumon, may nagtubod na ginman nga tubig nga ila nagamit para sa irigasyon sang ila pananom. Pagkatapos ini nagkutkot pagin siya sang isa pa kabubon na nagadalom naman sang 60 katapak. Kung sariin, bisan ang iya mga kasilingan nga wala ban lamang nagbulig sa iya sa pagkutkot sang bubon, ang nagakuha man sang tubig para sa ilang pananom. Sa kabugusan, naglabot sa 6 kabulan ang iya pagkutkot sa 2 kabubon. Kung sariin, naghinguyang siya sang 6 ka oras kada adlaw para lamang may magamit siya nga tubig sa iya talamnan. Munambali lang ang mga kaki-5 nga, just trust the process. And even sa mga hard labor, makayaman na sang mga babae.
0: Ang trust the process sa K5 Kim, why the fixer, Ged?
3: Wala fixer.
0: Pakad toto? Kakapoy?
3: Ati kapin may kot-kot yun, no?
0: Ang gani.
3: No, nga patience. Mga around 75 feet. Grabe.
0: No, kag magduwa sa kot-kot sa K5 Kim, happy fiesta sa barangay Kalumpang Mall. Okay, Kap, Lolita, mo prangala, Kap!
3: Ginagad ako to.
0: Ka very good, yun, Jacob. Ginpa, sup-supan.
3: Suyupan.
0: Sorry, kikipay, pulik ka. May hindi ka ganyan sa sop-sop mo.
3: Oh.
0: Suyup, gali. Gin suyupan. Tubig.
3: Ang tubig ba, ha?
0: Ang tubig ba? Ang mga sop-sop na ito. Suyup
3: na yan. Ay,
0: suyup.
3: Sa suyup.
0: Pumatawa na.
3: Submersible.
0: Submersible pump. Yeah. Okay, nakita ko to sa video. So, pumuloyo. Grabe. Pag toast mouth. Tapos, ako dako ka buka. Webcam. So, may ba? Aba, ubos mo. Ginpa sa yupa niya.
3: Amo ginanguli.
0: Oo, kaki webcam. Dako, may dako. Ito nga tangke. Italakayon. Talakaroon sa reklamo mo sa K5. At least may development. Si Kap may solusyon, no? Tingin, makon mo mafiesta. Baha, pero ti okay na.
3: Fiesta nila.
0: Fiesta, happy fiesta sa mga taga-barangay Kalumpang Molo. Sa mga taga kay Paring Maklin, no? Sa mga ibang na kapag mga pumuluyo, nalipat ka sa mga pinido. Happy fiesta sa inyo. Oh, kung din sa dyan, dito ta. No, may nga ka sinyo tanan.
3: Oo. Ang balto ni Ka, pamalian niya. Niyaga ka din.
0: Niyaga. Wow, dulola. Wala ba?
3: Oo. Ako na yan.
0: Dulola ba?
3: Kabalo kita mang Himanwa.
0: Mang Himanwa. Is it member?
3: Mang Himanwa. Happy fiesta. Draman sa may barangay Maasin, Pasay City. Mm. Sa kay Sir Kim Heroso Panis. Nang gusto mo, Kalumpang mon Pasay.
0: Sige na, kuno na ka ng Pasay. Makalumpang ko, aday.
3: Bro, laban na ban. Si Kaki 5 na dilin shoutong. Kang si Kaki 5 bon sa Pio. Dito,
0: dito na. Alaban-laban.
3: Oo, ti grupo.
0: Grupo.
3: Ti happy fiesta lang na sa inyo eh. Good morning man ka Ma'am Aisha Amal, Sir Kristen Wyatt Bigulay, KK5 Jesse James Garbilias. Good morning Kim, patamino dura kay Selfa Garbilias, kag Jesse isang Mansaya Lapus nga nagapangapi sa ilang batch huyan.
0: Kay Kapalan Aurelio, good morning. Kay Kap Herman Kraikos ang barangay Infantimulo kay Kapali Kim Sing sa mga iwas sa mga bugbolo nagapamatikin sa aton dra sa may kapihan. Kag sa kay ano da no kay Kap Juliet sa nga barangay Katiling Banmulo sa Kapitana Tonda no nagapabo-pabo lang may nga gasa imo na Kap no kapabungol-bungol. Good morning si Bukap.
3: Good morning. Sir Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan and Sir Reiki Armen siya. Sa pamilya man ay dara kay Sir Diki kag kay Ma'am Antonina. Good morning. Hello to everyone nga tinagalingaw-lingaw sa aga pa nagabungtaw, naga pulupan nilihig.
0: Kani
3: mga routine di ba mga aga.
0: Magluwas sa aga nga routine. Oh. Anong manamit nga pamahawon na kay Feb game?
3: Uga. Kalokalo.
0: Kalokalo.
3: Tapos itlog.
0: Itlog.
3: Tapos ano pa gina? Masang gigisa-gisa.
0: Uy, kuno. Kuno, may gasol ka kay Feb game?
3: May
0: gasol?
3: May gasol. Ti, ano lang yun? Thank you, Lord.
0: May gasol.
3: Wala gasol. Wala gasol.
0: Uling-uling. Uling-uling. Ah, sige. Aba, sa uling?
3: Bakaliwan.
0: Bakaliwan.
3: Ah, sige. Na, Ma'am Beng Beng Vivian. Oo. Oras, alas 6:53 na sang aga. Thank you so much sa mga kasimano ako dara sa Banwasang Leon. Sa mga kasimano, ni Kaki 5 Jesse dara sa may Banwasang New Lucena. Sa kasimano, ni Kaki 5 Paul sa Pabia.
0: Pabia, mga tihada.
3: Hindi mo nga mga kasimano.
0: Sino?
3: Ikaw eh.
0: Ako? Sa...
3: San Joaquin.
0: Sa may Banwasang San Joaquin, may yung kung may aga kay Mayor Lazaro. Mayor, good morning sa imo. Hindi mo na. Good morning kay Mayor Attorney Nazaro. Good morning kapamati sa aton. Good morning man sa mga Simulava, Sibunga, Barangco, Lopez, nga mga family. No, dara sa may San Joaquin, kaya sa may Sitio Balangaw, kahit yung Buena, no? Nagapamati man sa aton. Kaya sa mga pamilya na Valuna, nagatutok man, no? Sibunga Aga, kay Lula Dudes, kumusta ka na da? Kung nagkapabati ka, good morning. No? Makapapasyak ka kami da sa uli. May nga gagin sa inyo da.
3: Shoutout lang kay Kap Rolando Dagul, Ladiguhon, sa barangay Maasin, Pasay City. Kag sa mga kaupdanan ni Sir Kim, nga mga barangay Tanod. Duty time naman, karon sa gabi, sa Baylihan.
0: Kag kakifem Kim, fiesta magali sa Banwasang San Joaquin.
3: Sa
0: patkon ni St. Joseph, siguro.
3: Town proper,
0: gid. Kikifem-kip.
3: By the way, good morning, Mandara, sa classmate ko, Dara, si number 2 SB member sang San Joaquin, si KK5, si SB Kikay Sarinas.
0: Huwag hindi mo, si KK5 Sarinas.
3: Classmate ko na siya sa college. No?
0: Classmate mo sa gali.
3: Sa Bachelor of Arts and
0: Mapisan,
3: Journalism.
0: Mapisan, yung mana siya.
3: Oo, kati, siyempre, no, pagka-graduate pa lang, graduate pa lang sang college, yung number 2 siya, dahil
0: number
3: niya
0: siya. Oo, mapisan yung mana siya nga bata.
3: Good morning, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, mga pina. Thank you so much. Nakaupod naton sa Master Control, Kaki 5 Jesse Gaho, kagka K5 Paul Adrian Dehada. Sa aton sa Ria News Center, mga kasimanwaya taga Sara, si Kaki 5 Alira Joy Alvarado Apin, kag si Kaki 5 Maria Ella Latoza, sa mga kasimanwaya sa may Banwasang Haniway. Good morning. And sa talandaran, nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa barangay Pagaypay Pasi, dira sa Pilaes family, Ma'am Antonina Manaay. Masabadumduman ko, Ma'am Antonina, tamyawon tagad ka.
0: Kay, ano pagkali kay Kagawad Roy Fama. Good morning kay Kagawad Roy Fama sa barangay Sambagaro. Mapisan niya Kagawad na, no? Kagawad! Padlagad niya kapitan. Mandam ka lang, ha? At pati, no, bagit na naminamion, bagit performance mo. Anyway, Kagawad, baka time siya makakapi-kapi na Kagawad na.
3: Kami naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad, inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo.
0: Kaga ko naman si ka K5 Aaron Refoyo.
3: Para sa kampiyon nga balita,
0: serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Before Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fun, solid kaban.
14: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
15: D3Bio Health News, D3Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3Bio, ang D3. Yung may BCO, ang BCO. Yung may D3.
17: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
1: Kay kaon mo gutom ka, makaon
17: wala na nga hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sa D3Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3Bio ka adlaw-adlaw.
15: D3Bio with Physio.
18: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
19: So ang D3Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba nato, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sininga mga balatian.
1: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo itong mga grabe nga carbohydrates,
17: stop mga matamis, tinapay,
1: pasta, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
17: Islin lang D3Bio.
1: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3Bio ka, ang D3Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3Bio ka.
17: Namiya jita, tubig lang na tubig, tapos D3Bio, D3Bio. Mas dasig ka man. No?
1: Hindi ka mag-hypoglycemic.
19: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
17: So, amuna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo.
20: Wow!
21: Right? D3 Bio!
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay na batian ko.

0: Normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
1: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.

0: Superman for Man
1: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500
1: masamig ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: DTX 500
1: masaligan.
0: DTX 500
1: E3 Bio
0: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: nga may Physio,
0: ang Physio
1: nga may D3.
0: E3 Bio
1: with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio
1: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:11 na kita subong nga aga. Oras ginadalon sa inyo sa Kaluan, sa Clinica DDX Beauty Soap. Kung gusto mo maghamis ang imo nga kutis, magputi ang imo nga mga panit kay kilikili, maghamot, magbagnos sa DDX Beauty Soap.
3: Dugay
4: na ka ba?
3: Oon kami, wala
4: pa gyapon. Pero kaya sa amunya, kaya di, kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
5: Dugay na ginyan nga, wala pa na kayong dala na munding, doon na, may nalang imo, tarang na para mauslan.
6: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
7: Ireklamo mo sa K-5!
6: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sa patas ng pagtratar. Aton ipalabot sa nakatundang at diskusyonan sa kahanginan, dili lang sa
7: Ireklamo mo sa K-5!
6: Palita, kagreklamo!
7: Ireklamo! Labo mo sa K-5!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga sa mga pinarangga naton sa pito ka distrito sa sunod, ka 42 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo, lakip ng component city nga Pasig City. Welcome sa aton para tuntunan sumong nga aga diri lang sa reklamo mo sa K5. Aga kong inyo nga alagad ka K5 Aaron Refoyo. Sa subong edisyon mga kabinan, pagkatala kayo naman naton ang mga reklamo, mga update, ang mga naglinigad, yung maging palabot, yung mga reklamo sa mga pumuluyo, diri sa may mga level sa barangay, mga ka-K5, kung ano man yung mga reklamo, check na rin mga updates, kung ano na ang mga na sitwasyon no, sa mga pila ka mga barangay nga ginpalabot na rin, no, nga reklamo sa aton, kaga ano-ano man, yung mga sahi sang reklamo mga ka-K5. Happy Sunday sa tarantanan. Good morning. Kamusta ang inyong nagligad ng mga simana? Kamusta ang inyong mga trabaho? Inyong opisina? Inyong negosyo dara mga ka-K5? Kabay pati na importante sa tarantanan ang maayo ang aton yung panglawason. LT kita sa Gapon mga ka-K5. No? Sa subong aga, ang ibandang nga katulog pa, nagapauhay, tulog-tulog na kamuana yung mga ma'am kang sir, kag sa iban nga ti. Sa ibanda nga, aga pang nagpugtaw, kung niya magsimba, maayogin, kung niya ti magpasalamat sa mahal nga makaako kang magpagayo sa kapatawaran sa sala nga naubra na ito na ating maayog na mga ka-K5 na magsimba kita. Kaurupo na nga ito mga pamilya, himataab yan mga ka-K5. Kanami isang adlaw subong, kanami isang aton nga tiyempo, pag nagwa mo sa inyong kabalay, nagbotlak sa haring adlaw, mabat sa gadbong, kinit-init, mga muling oras mga ka-K5, pinakanami, ginig-init, kung ginig-ina pa mga nasa is, kabotlak ng adlaw, kanami ginig mag-aga kapag bugtaw, aga kapag jogging, bag exercise, agod niya ti mag, hindi mag, planigagi mo nga makakasukasuhada, no? Hindi magpranakit pa likod mo, mga hawak mo, kang kasabayan mo pagin sa pagkape, no? Sa Clinica DDX Coffee Mix, mga ka-K5 Healthy, gini, perfect gini sa mga kapurisa naton, sa mga tri-bureau nga mga personnel naton, nagapamaintain sa ginang BMI, nagapamaintain sa ginang mga timbang, mga ka-K5 naton, nagapaniwang ni, no? Sampat ni sa pagpaseksi sa inyo, mga ka-K5. Tapos, di sabayan nyo man sa healthy diet. Parisan nyo sa mga tama-tama lang ang pangkaon. Lalo, hindi mo siya pasubra. No? Noon mo na ako nag-diet ikaw. Kung alam mo man birang kakaon, ito useless man sa Gyapon, mga ka-K5. Yan eh, mag-inom lang sa Clinica DDX, DDX Coffee Mix, mga ka-K5. No? May nagpa-acid, may nagpa-sulab sa inyo mga sunok-sulok. Kag perfect man sa may mga diabetes, bangod gati, why di siya nagpa-trigger sa inyong sugar, mga ka-K5. Kay bangod, may ara sa kapare extract, nga isa sa mga sangkap, kag by 100% nga mangranon sa fiber, amunang chia seeds. Mga ka-K5 na ito naman, amuna ang nag-burn, no? Sa ato niya mga fats, that's why, no, nga nag-niwang kita, mga ka-K5.

0: Good morning kay Good morning, Imam Bing, Space J, kay Jesse James Garvillas. Hamal niya. Okay. Aaron, happy birthday kay Axel Boria Mayoni. Babasketon kay Pinpas sa baso. Shoot ni Bermi, agale. Kay, okay, kay Sir Jesse. Sa Ilaga Batsuyan, good morning. Kay, hello ko na kay Selfa Garviles. Kay Ma'am Aisha Ahmad. Kay Ma'am na rin sa ito, nagtutokin sa aton. Good morning man sa aton, yung mga kabarangayan, sa mga nagtutok man sa aton, yung mga merkado publiko, kung sa may mga fiesta, no? Happy fiesta na sa may barangay Kalumpang Molo, na nagtutok man sa aton, no? May kapa maprangaladla, nagpamati sa aton, kay paring Maclean. O din sa dyan, dito ta, happy fiesta na sa inyo parikoy. Happy fiesta man sa may Panwaseng San Joaquin. Happy fiesta na kay Mayor Abad Lazaro, no? Nagtutok man sa aton kaya sa Bilonga Banwas ng San Joaquin, happy fiesta sa inyo mga ka-K5 kay Sir RV Cres Caceres kag sa barangay Maasin Pasig ito do fiesta man to no? Mabirin kay Mama Nadalin Sautong ma'am. Oh, good morning sa inyo da sa team naton sa may Pasig City mga ka-K5. Good morning man kay Parikoy Cap Alan Aurelio sa barangay North Baluarte Molo kay Cap Herman Kilayko sa barangay Infante Molo, nagatutok man sa aton sumong kay Kap Lee Kim Singh sa barangay West Habog-Habog Molo, nagatutok man kay Kap Carl La Pascua sa barangay San Pedro Molo, amuman nagatutok sa aton mga ka-K5. This time, mga ka-K5, check ta ang sitwasyon aton sa palibot, check ta agadalan ta, kamusta ang tsunan sa Giliwilo? Kamusta ang dalagan sa panahon naton? Check ta kung may mga usually no makita tas dalan ti mo na kisa pang libot-libot kita na ito may mga lubak-lubak na dalan may ara abisang ibanti nakaligad to yung pang-aspalto actually no sa taga city government sa taga city engineering engineer's office mga ka-K5 gin pang-aspalto na to kag subong check naman kay kabalok ka mo ang aspalto, kadugay-kadugay, kung mainita, nag-alubyok eh, no? Nag-buho-buho, liwat. So balik ka naman, aspalto, liwat. Check ta kung may maya muna nga mga sitwasyon sang dalan sa nagpamati sa aton mga ka-K5. Nakastan may nasa patrol si ka-K5 Karin Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Karin, good morning.
2: Oh, K5, aron mayong agasin mo kag saton nga mga tagpalamati sa subong nagabiti na K5 aron ang init diriya sa aton sa syudad sang Iloilo. K5 aron no, unlike sa mga naniligad ng mga inadlaw nga amo niya nga inuras pagbubo sang ulan ang aton nga mga eksperyensyahan. Pero sa subong te ang mahulo pa ang paang naman nga panyempo ang aton niya nga maeksperyensyahan. K5 aron gindibot naton ang pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo, tisa na mention mo kay 5 aron no, hindi gid manikawan nga may mga dala noon gid kita nga nagalubak-lubak sa gihapon especially sa pila ka mga portion dira sa may city proper particular sa may ano ni pasulod mula sa may super or sa Iloilo terminal public market K5 aron may mga portion sa gihapon nga lubak-lubak dira ang kung hindi kita magsala ang street ni bala sa Mabini Street K5 aron hasta dito sa may supermarket ta may dala nun or may portion ginada nga kun mag-drive ka dapat hinay-hinay kagid kay 5 aron kay kung dasigon mo ang imo nga pagpadalagan especially kung nagamotor ka may tendency gid nga matumba ka kay 5 aron bangod sa lubak-lubak nga dalanon naton. Pero sa iba naman, adere sa may Mandoryao, K5 aron, ti kung ma-obserbaran ta na may diya subong ang dalanon naton sa Mandoryao. Although nga may part man nga ti hindi ginmalikawan nga nagabuklod-buklod, pero unlike sang una, no, nga mga nagakalawasak, yun na bala, or may buho-buho, pero sa subong, why na ya K5 aron? Diri na di sa Mandoryao District, no? Kung sa Haro ka naman niya, ti may portion man to sa Naligad, sa may Haro Plaza, K5 aron, nga nga nagalubak-lubak man, pero tinaispaltuhan na to kay 5 aron kag sa Gyapon, no, ang aton nga kapulisan, especially sa parts ang traffic enforcement unit, hindi ko on nga nami ang dalan, tama, pinagusto kita ka padalagan or pagmaneho sa aton nga motor kun sa lakyan. So dapat hinay-hinay gid sa Gyapon kay 5 aron kay basta nami ang dalan, lapad ang ginaagyan ta kay 5 aron, prone sa Gyapon sa aksidente. So no, sa aton nga kapulisan, especially sa TEU nga pag-abiso kay 5 aron.
0: Gadi, kung may mga speed gun kita ka kay 5 karen, malis yan, kinalaban ng ban, kaya makulbaan ginang iban nga mga motorista nga magpadasig sa dalagan, kay tinugang pa, na kung madakpan ka, bayad ka, no? O konti, pasubrad lagan, mawaksidente ka, magkastuhan kung man sa Gyapon na kay 5 karen, kung makaprovide ni someday, no? Ang gobyerno naton sa speed gun eh pagpagtiro lang at sobra ni eh, exist sa speed limit na ning gina require sa city ordinance sa mga muni nga dalan ti laban-laban mas manami ti maka dugang-dugang no sa pundo kag agod niya ti isa sa mga pamagi nga ti makulbaan ang motorista nga magpadlagan sang todo kay why sa choice sa Gyapon eh either madisgrasya sila o kon mamalairan sila ka K5 karen tungod sa sina nga violation.
2: Correct gid ako kay 5 aron, no, di sa subong ang aton diri nga ginausoy ang Arevalo ni sir, no, Arevalo. Oo, sa Arevalo kita kay 5 aron bago lang kita guwa sa may ano ni sa may linya blago ang halin dito sa may Sunset Boulevard kag may makitaan kita nga mga kauturan tanga naga bike mga naga jogging pero yung isa diri sa concern man Blacky 5 aron kay kung gisa naga ano kita dira nagalabay kita sa may Sunset Boulevard especially kung kaagahon may manotisyaran kita nga mga kauturan naton nga naga jogging nga ara na niya sa dalan kay 5 aron, no, nga dapat sa may gutter gid sila jogging para likaw bala sa aksidente kay 5 aron kasi syempre kung may baluan nga daan ang mga nagalabay dira sa Sunset Boulevard medyo may kadasigon ang pag-drive sang ila yang salakyan ti kung padumduman to sang tinalikdan nga mga binulan may isa dira ka naga-jogging nga nabungguan gid sang salakyan kay bangod ara na siya kay 5 aron sa dalan naga-jogging why na siya sa gutter ara na siya sa dalom ting isa dira sa pahanumdom sang aton nga mga otoridad nga kung gusto ninyo mag-jogging sa gutter ka mo jog hindi sa may dalan kay 5 aron kay tiyang sa may dalan iya na naka ano eh ka motor bike yes. Kag sang salakyan
0: nga di ka kay 5 ka no sto marami ara ka ito ligad kag viral man to sa post ato niya video I don't know kung anong activity to pero may mga naga-jogging kag ganis flyover ga agiya diba kon mo to no ng klase mo paminsaron. Kami ara na gani, isang pavement, isang footwalk, ka kundi ka pwede, ka-bike, ka-walking, ka-jogging, pumasaka ka kanyang spray over, makonect naman, nga tiyan mo na nasilig mo, kisa ganit din maglabay kita, mag-roving kita sa may Sunset Boulevard, iban husto na, dugangan pagin sa may nag-on-road parking, jogging
2: yes.
0: Pagin din sa mga way man yung paminsaron, yung mga gadlagan, hindi man tanana, na may ara lang, may ara man iban nga ti, tungod sa kakulba, gani, da, na rin sa may babaw, sa may pavement, na nga, pag-jogging, nga chill-chill ang adlagan. Tiyos ko na, tapos, amo na galing blano, kalabanan, sinig kung may maksidente, nga muna, butang tabi, no? Runner ka, drakya sa may dalan, tapos, gusto na kakifab ka rin, mabungguan ka, ang basol, kalabanan, naras gobyerno sa Gyapon, di mano na naning gobyerno
2: yes.
0: Ta? Mano na naning city government? Mano na naning mga natungdan nga mga otoridad daton, no? Ibasol ka lang sa ilaning, kon isip-isipon, kon isa-isa honged, may mga kapaltahan man, kung kisa, iba ning mga runner, kung kisa, hindi man tanana, may ara iya bes, iya nga dragid yung gadlagan, may dalan, do agawo na nila yung dalan, isang mga sarakyan na K5 karen.
2: Yes, correct, yun K5 aron.
0: Kasi K5 Jason, na nakadlagan na, basi kung lain lagan, katuan niya bla,
2: oo, kagina, may fan run, ti, alang-alang siya kung no, kay... Base ko nung mag-ano siya, magkiang-kiang.
0: Gani, kay nung katugnaw na nagina, base ko nag-abrikotot na tuhod niya.
2: Oo. Kagi na may fun run kay 5 aron, iya ni ka Iloilo City Charter Day. Halin ini ka hapon nga activity hasta subong, no? Ti ang nakuha ta tong nga data, 20 kilometers. Kung hindi ka na magsala, 20 kilometers, 21 kilometers, kag may 42 kilometers kay 5 aron. Ti subong tapos naman gani ang ilang activity. Makita ang totoo, may mga kauturan. Kita nga nagapanghimos na sa mga cone ni Bala, kay Five Aron, dito sa may Festive Walk, halin sa may Iloilo Sunset Boulevard, kay Five Aron.
0: Kay K5 currently, at least tau hai, why singgawa nga mga hitabo da sa paglibot-libot mo. Kay K5 currently, masin maka... makasaboy ka mo to sa may barangay, kalumpa mo, low fiesta to sa mong. Pero hindi naman fiesta to, kung may mitar lang, kanto na to. Pero mas masabayan nyo, masabuyan nyo, at tong dumduman mo to lang may nagabaha, da ka K5 ka rin. Ning ko kasi kung malabayan nyo lang, kung anong update na. Pero latest, to na napasupsupan, napasupsupan, napasuyupan ka rin. Nasuspatawaran. Nasupsupan to niya man.
2: I love the term.
0: So, muna ni K5
2: just lang. Paul.
0: Oh, pasaboy lang ka K5 Karen. Kasi kung nangagdaman ito ka rin, si Kap Lolita, mapangala, pero sige lang, no? Nantangon na sa zone 5, kag sa zone 6, sa K5 Karen, na magiging kinaproblema, ligad ka bang inadlaw sa mga pumuluyo ka K5 Karen.
2: Okay, copy, K5 Aron.
0: Sige. Ka K5 Karen, muna mo ka salamat yun sa iyong mga paglibot-libot sa sudan sa Iloilo.
2: Ang ining nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Mga ka-K5, nabatian ang report, sitwasyon nga ginadulong ni ka-K5 Karen Badilla. Check tat ko ron ang sitwasyon, no? Sa barangay Kalumpang Molo na angot rin sa reklamo sa nagligad, no, mga ka-K5. This time, no, sa inyo na kita sa ito yung mga headlines. Antes na ang ining headlines, kinadurugin sa kalawan sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, isa ka full supplemental, mga ka-K5, may isang cup, nga virgin coconut oil. Mga ka-K5, may vitamin D3. Nga saranggid nga nagapatap na sa mga bakterya sa aton nga lawas, ginapa tapok kasi rin, no, ang mga kagaw, trangkaso, ubo mo na, no, mga mabudayan ikaw sa pag-ubo tungkol sa plema mo, inom kasi ni isang Klinika D3 Bio kay losawo niya ini ang kunya mag-ayo ang imong pamatyagan, mga ka-K5. Kag sa aton yung mga headlines, ginareklamo nga pagbaha sa pila ka mga porsyon sa Kalumpang Molo, may temporaryo nga solusyon. Nagarinapta nga basura kag buka nga botelya sa basketball court sa distrito sa Molo, ginareklamo. Mga ka-K5, muna ako na sinin, no? Nining atawag sila ang... nagligad pa ni, no, nga mga sinimana ang nareklamo ni nga pagbaha, no, dira sa pila ka mga porsyon sa barangay sa Kalumpang Molo, mga ka-K5, no. Ya konserin ang reklamo ni padara sa aton ang ligad semana lang ni, no. Sa nagapamati sa aton ang inang area nasakpan pa ni punong barangay Lolita, maprangala, mga ka-K5. Ang pagbaha na mensyonar, no, dira sa may zone 1, zone 1 kag zone 5, 6, kag 7, siraga pamati sa aton. Ang sa zone 1, ginakabig nga private property, no? Siraga pamati sa aton. Ang sitwasyon sa dalan, ang baha, di mo na, bisa nagainit, may baha, stagnant, wala sang guaan, sang tubig, wala sang iligan. Di kundi, kabangdanan sang pag-itom. Paglutak o lunangon ang itsura sang tubig, mga ka-K5. Maginubra sila ka solusyon dira, temporary ka solusyon, ang pagbutang sang natayan sa igad sang dalan. Pero ang no kay man, may mga... lalatayan mo na ginubra, no, para sa mga nagalabay dira. Kaya kabalo ka mo ang inang zone 1. Ang zone 1 yun na shortcut na sa example, no, malapad ang barangay Kalumpang Molo. example ara kato sa tunga-tunga sang sa sunod longin sang kalumpang molo dapat tungan ka sang highway ang highway ti dira na nasakop sa tabok na sang barangay hall kag ti shortcut ka dira sa may Holly Rosary mga ka K5 amo na ida dira no ang zone 1 wherein andra nagalabay ay man yung mga kabataan ay may mga estudyante dira na ka-eskwela sa Huntado Elementary School mga ka K5 mas prefer nila nga dira mag-agi no kay munti kay lapit mo no maka shortcut sila hilabi na sa mga nagatrabaho no kun dito sila maglabay sa highway masakay pa sila kalumpang indar nga ti kung kaubra sa city proper okay man pero ti medyo malayo-layo ibanti kung dili nag-obra sa may molo Manduriaw mas gina-prefer nila kapag shortcut diri sa may zone 1 no agod niya makalabay panaog to sila sa may crossing kung sang Kompanya Sentral agod niya makasakay dito sang Timawa abi no ing di pa sa Iroga jeep mga ka K5 amo na siyang dalan, shortcut, no? Di mo nang ginasarigan sa pumuluyo o ganyan mas madasig kayo nga pagbiyahe, mga ka-K5. Pero masakit nila ang makaluluoy ang mga estudyante kag mga nagatrabaho. Agod nga, hindi sila mahigkuan. Iba ang tiara, nagkasarakay na sa may tricycle. Iba nagapadulong sa mga single ka mga motorsiklo. Agod nga, hindi sila mahigkuan, no? Itong mga estudyante, blaw nagalatay. Ti mo, akon mo na. Makabig mo yun ang temporaryo nga solusyon. Pero ti, well, bisan may amusin na, nakahapian piyan, o galing ti pagabot mo naman sa pila ka mga lintangan mo, tikangan mo, hindi masakop, hindi malangkoy sa ining mga sakubag nga ginbutangan sa mga balas or bato. No? Oh, may baha sa Gyapon ang inaagyad ang mga estudyante. Mga ka K5. Naman ang sitwasyon. Sa porsyon naman sa zone 6 or zone 5 kag zone 6 mga kabyanan, nagabaha man dito ang area. May ara ang kasiling ka taga Batiis, may ara man nag-claim ka taga Tuhod ang level 6 tubig baha mga ka K5. No? Na ginakabig man sa mga pumuluyo nga dako nga ohol sa ila. Kay ti siyempre sa adlaw-adlaw nila nga pagsinarayo, may kabataan nga nag-eskwela, may mga sila nagatrabaho man, antos sila, no? Ti kon nagapantalon ikaw, kung kuson magin, o kon, short ka lang anay, magwa ka ubog na sa baha, kag dito ka lang sulob sa may highway, isang short mo to, kag ti, agod nga hindi ka mabasa eh, o, nakasulob sa patos mo. Mga ka K5, Pero mga kabyanan, may statement, no? Ngagin pagwa si punong barangay Lolita Maprangala. Pero antay sila mga kabyanan, mga time check kita anay. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
3: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
0: Nabatian, tiyan mo na mga ka-K5. Ano ba sound ang statement niya, no? Ginpasalig ni punong barangay, kanumpang molo, Lolita Maprangala, nga paghahatagan sa nakakaigo nga solusyon ang problema sa pagbaha nga madugay na o kung madugay antes mag-subside sa zone 5, 6, kag 7. Sa interview na ton sa iya, ginpayag sila nga duha na kasimana nga stagnant ang tubig kasunod sa kasunod-sunod nga ulan kag wala sang lutsan ang tubig. Dugan pa niya, anay nagalusot ang tubig sa isa ka reflection facility sa relihiyoso nga grupo nga nagagawa sa record manapit sa punungan. Bangod sa nag-aapekto sa ilang pasilidad kag mga nagatupa man nga mga basura halin sa palibot gindoblihan ang pader in short ginsarado guro ni yara sa ginabanta 6 to 8 inches ang kataason sang tubig baha as of August 13. Sang liwat niya gin na padulungan sang opisyal upod ang site engineer. Nakigangot ang iyong opisina sa city engineer's office apang hindi naman makasunod ang truck sa kikitid o kung sa kakitid sang dalan. Rason niya pagkagamitan nila siyang submersible pump palusot sa drainage na may kalayoon halin sa apektadong area. Pahayag pa sa opisyal, may yara na sang plano nga magpatukod sa drainage project sa area nga konektado sa mayor nga drainage. Ngayon na naman pag-aamat-amaton. Nagahingyo sa paghangop ang nasamit ng opisyal sa mga residente. Okay, patpaton na ni mga kabinan. Ang barangay, ako ng barangay, may ara sa pumuluyo. Si barangay kagang pumuluyo, nag-work together, agod niya matapos, okon, masulusunan ang mga problema sa barangay. No, hindi man ako mo nga kung may mga problema, dapat basulon ang gobyerno o kung ang iya nga ang mga instrumento sini o kung mga barangay sini. Oh. Tungod niya kita, mga pumuluyo sa barangay, may ara man sa mga obligasyon. Oh. Ano ba naman obligasyon naton? Oh. Ang obligasyon naton, amunan lang ang magbuto sa mga opisyal, magbato ng nakita sa mga ayuda. Oh. May mga problema sa barangay, isaligta lang sa ila, oh, sa mga opisyal. Iniamo sina mga kabinan, no? Ang aton obligasyon sa barangay, kaangay sa eksampo sa Bahadres Kalumpang Mulo. No? Kay ginatumod ni CAP, nga nagreklamo man ang ining reflection facility sang relihiyoso nga grupo nga may basura sa ilang area. Oh. Punta ni kita nag-unite kag gina tatak naton kunta ni sa aton nga magkaugalingon nga ang mga basura naton nga ini ihaboy naton sa insakto nga mga halabuyan hindi sa mga palibot sa bader sa aton nga kasiringan kay hindi halos tanan. Oh. Bisan mga personal ni isang reflection facility ni kakabuta maringkan tangan hindi ni sila mga santos nga patawaron kanay bindo kani Ginoo kakatakan gi sa aton yung mga batasan. Oh. Mga ka K5 babalik na to sa reflection facility kakabuta kani nagantangan ti kundi gin papader dilada ang mga ginagyan sang tubig. Oh, tubig baha ti paano na karon ti kundi sino nagantos basura mo ginaboy mo nagmag-ani mo obligasyon karon ang ginbalik si mo doble pangahalit. No? Hindi niya basura kundi ginpadira ng buho ang inaagyan sa tubig baha. Di tanaman mo nga tanaman halit hindi lang ikaw ang nahalitan kamarag haboy basura halos kamuna tanan nga nagalabay mga pangayaw man daw kung tumandok sa Marangay Kalumpang Mulo diri kita nagatumon sa nagabaha sini. Oh, sa kutob sa may mga pader nga ginpadiran sa kutob sa may mga buho nga ginaagyan isang tubig baha nga ginpadiran sa reflection na facility nga reliyoso nga grupo sini. Oh. Amo nang problema. Mga ka K5, yung ginapunto naton sini nga ti ang level niya sa pagboy sa mga basura naton ini niya problema sa barangay. Obligasyon naton nga mga tagbalay sini. Ini naton pagboy da sa mga kasiringan naton. Kinsakto na kay kung mabutang ilang agantangan sila. Kapin pagid niya kaangay sini, no? Ang inaagyan gini sa tabuho, inaagyan sa tubig baha sa inyong area dira. Dira pagkalabay sa area nga nasakpan sa ining fasilidad da. Di kundi ginsarado, di tanawa ka ron, doon ginamos ka muna nga doon gababaha. Why man sa pagpamasola, no? Ginalantaw na ton kung sino man balagi na timbang tayo, no? Hindi mo nalos na lang nga ibasol tayo sa punong barangay kung anong sitwasyon nyo da. Ginatingwaan niya man actually, no? Hindi naman masiling nga ang mga nambal tabla, no? Hindi naman masiling nga isalig tarang sa yata na ni. Tungod niya may problema nga ginko sa mga pumuluyo Da hindi insigi da ang uraho niya kada dire no nga oh hindi insigi da nga uraho niyo sa nga magpatigayon sang solusyon no kay ti damo sa mga proseso nga dapat nga i himuon ipatigayon hilabi na gidra sa mansion 1 ti private property na noon muna oh ini kada dali dali kapatigayon sang proyekto basta ka private property. Kita ano pa niya pa di hot story on parang matagiya kung maka patigayo na sing DW Surfrock, no? Mga ka-K5, magod niya pwede magamit sa LGU or political unit in ang barangay ang project through donations agod nga mag-simentohan dira agod mahatagan sa nagkakaigo kas rusun sir ka pamati sa aton. Well, masaling nato nga ti sir, why makita yan nagahaboy na isang basura? Kulang taon, kumuara ka mo sa kompak, o, oh, upod, ululupod ka mo na sa isa ka barangay, even though nga ti law-abiding citizen kaya, obligado kasi mga obligasyon mo, why kaya nagapinasaway na, pero mo naganig na sila isang tanan, like do domino effect mo sa Gyapon. Ululupod ka mo na, may tanay kung balay mo, to sa may pinakatakas-takas, may kanya problema, to galing tiara mo na balay mo. Bisan nga ti hindi ato na basura ang ginhaboy, may mga obligasyon kita eh, no? May ara kita sa ginatawag ng inisiyatibo sang pumuluyo mga ka-K5. Ito na dula na nagani eh. Aram na po na gama, gapanilhig ka na sa, bisan na, sa area para sa kasiringan mo, kung na gapanilhig ka na sa mga ramo, nagapanghimos ka na sa mga basura, oh. Bilang inisiyatibo, gapumuluyo sang barangay mga ka-K5. Tima yun lang nakapangita na sang tawag siya na, no? Sang temporaryo nga solusyon. No? Makabig talaga temporaryo nga solusyon tungod submersible pump ini, no? Suyupan, or I mean, may truck, no? Nga may makadodra nga truck sa nagabaha nga portion, then mayara na nga hose nga dako-dako, amuna ang nagasuyop sa baha kagikarga sa truck, kagang truck na manayakon din sa mangita na sang bugahan niya sang tubig baha mga ka-K5. Atin ko manumduman yung nagarapta nga meme to nga balsang politiko ti agod niya mahubsa ng aton yung problema ti subton ta ka nung tubig baha agod niya may tubig ta sa aton pa na no punta no black at tampuaw o pasugot ka na ka na baha subton mo tapos putamos lamdan mo to at ilayin naman na binangag na niya nga solusyon. Pero tiyan mo na, gamay na kapasensya sa inyong kabarang official director ay naghihimo man sila sa solusyon. Ang mula na galing, hindi mo na madali-dali. Kung ara ka naman sa posisyon nila, nara mo ma-realize kung anong inangatrabaho, anong kinanlan niya mga proseso. Ti kinanlan niya siyang maid-id. Once ka nakapatuman ka sa proyekto, kinanlan mo na sa mga maid-id, yung mga papeles, monitoring, validation, dira. Anong diskarte mo eh, no? God, kaya di makakuha ka sa pondo, mga ka-K5. Amo ring mabudlay nga daan once ka ti barangay official ka sa pulbi ginagamit kanan subong ko na no kaya nga kolor oh kon lain ka kolor labalaban malumutan ka kinang imo nga barangay mga ka K5 anyway hindi man niya madula sa politika ang kon anong nakadiber abi kon anong ginapdan mo yang liderato eh oh pero tani madula na ina mga ka K5 bagod hindi man magsuffer ang mga pumuluyo nga mga may mga problema sa ilang barangay. No, gamay-gamay lang atake nyo lang sa pasensya na si Kap kagpag-insindi si Kap Lolita maprangala kay tignaw Brian marang tanan. Tigula na si Kap mo. Gamay lang ang pag-insindi kung may makita kamo lang ang basura nga nagasupon na sa mga kanal nyo da. Nagababara or na no man da pang kwaon nyo, pang solsogon nyo kung kayo hindi na daya magbara. O para hindi matakaan ang mga kasiringan nyo na isang pondra nag-aagim yung tubig baha sa ilang mga padres buo nila da. Nagod nyo nila pag-sipintuhan mga ka-K5. Ang mula na eh. No? Good morning kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Nagatutok sa aton. Check na later on ang sitwasyon dito sa may nagkabaha ng porsyon sa barangay Kalumpang Molo. Kay pati naton tunugin pa katuan na ito ni Cap sa submersible ano din, no? Sang submersible pump mga ka-K5. Kag sa subong, sa nagpamati sa aton, dira sa may barangay Kalumpang Molo. At fiesta na subong. Happy fiesta na sa may barangay Kalumpang Molo. Pag happy fiesta ba na kay paring Maclean, no? Kunin sa dya, dito ta, abaw. Okay, mga ka-K5, sunod na kita sa aton ngayon sa ka-headline. Ang ining kinareklamo, man, no, isa ka-gym. Daway pa rin ko na ma-turnover, ganin sa city government. Ang ining multi-purpose gym sa may barangay Katilingban Molo. Namakon muna. Damo sang nakalinapta, no? Nga mga basura kag may ara man sang nakalinaptang

0: Again, bisita na ito mga kabinan inang multi-purpose hall sa Barangay Katalikban Molo. Makitaanda, no? Na siling di sa utility ni nakaligad, no? Sa Barangay Katalikban Molo. Ngayon ang proyekto, wala pa ma-turnover, no? Sa city government, mga ka-K5. Pero nantawa nyo ba, no? Wala pa ma-turnover po muna ng tsura sa barangay. Oh, sa sa court, no? Sa multi-purpose hall, sa babaw sini. Amo na ang basketball court, mga kabinan. Pag-check na tonto sos patawara kada muna mo sa ingko. Damo sa mga panit sa guys water, si Cherya, may ra pa gani buka ga botelya sa soft drink ang tawa niyo bla. Oh. Kabatas ka na. Abi ko gani may ara sa utility sa barangay. Oh. Tapos may ara pa tong ang dorna buhay na. I don't know kung naguba na o kung wala pa matakod. No? Talagang padlakan nila. Pero, sang fiesta kato sang barangay Katalikban Molo nga ati ginbuksan nila ni oh? Pero subong nga wala man sa mga activities, wala man sang fiesta, wala naman na sang liga, sarado na ang mga CR dira, puwerte kahigko sang gym dira sa may barangay Katalikban Molo. Gaano dang utility sa barangay? Anong function niya na? Oh? Ginapabayaan na ni Cap Juliet Ardinyon eh? Kung sa bagay, no, why man sa kakanto na galanong lantaw sa barangay da? Why man sa gachekyar na kung kamusta barangayaw na ano na mga sitwasyon? O gwapo pa bla barangayaw kung damo na butsingo? Ako lang tawin ni kadamo kay man sa butsingo. Di o, nantawa bla. Why pa rin ma-turnover na sila yung nila? Kagkay sa ilang utility dira nga si Alex Domingo. Nantawa ni Blasero? Ah, utility ka sa barangay na inanong function mo naman? Mga ka-K5, hindi mairo ang itsura, no? Sang gym sa barangay Katalikban na Molo, mga ka-K5. Amo nang na-claim sa nagligad ng mga sinimana, sa ang gintalakay na ito, yung pamatian tang reklamo sa pumuluyo, sa ang ginsarado ng mga CR. Kahit di mo nagreklamo, mo nang opisa sa barangay, no? Nga ti kabaho ko na sa palibot sa may dalom sa barangay Katalikban Molo, da, no? May mga tangke na ibani-banti. Ganay mo ng parkingan sa mga motorsiklo. O, oh, nagreklamo sila ko nung baho ang palibot, pangsot ko, no? Inano kay ginsaradaan nyo ng mga CR? O kung may mga pilalanda ka mga pumuluyo nga malapit sa inyo ka mga luwag nga may ara sang yabe kag sila sila lang nagagamit once nga mabalaan ko ne nga iba niya mga pumuluyo da nagakapot sang yabe kag kamukamo lang ang mga pamilya nyo nga nagapalaligo ka naga CR da nagagamit sang CR nga na umanda ka mo sa kon kay pangreklamo ta kamo tanantanan oh. Gaabusar ka mo sa inyong agahom oh. Ang CR na ini na para sa inyo, para na sa publiko, pangayaw man o kung residente dira maka CR ina sa lugar, no? Kung ginapanindugan nyo nga wala pa na ma-turnover, dapat hindi nyo dapat pampangan sa babaw kag hindi ka muna magamit man sang CR kamong mga yun ipatula ka muna. No? Makitaan ko lang kami mga barangay official na nagagamit sang CR ka mga pumuluyo nyo na o kung mga utod pa rin tin nyo na. Umanda ka mo sa akin, ipangisaysaon ka mo. Kay, ba, dapat lang, no? Kaangay sa inyo ka mga barangay official, kay kapar din nyo da, kay Mr. Utility da, hindi ka muna dapat sa barangay. O hindi ka mo pagbutuhon, dapat sunod. Total mga wala mga mapulos. Yung mga barangay official da. O? Sobra-sobra sa inyo. Tanawa nyo ba tsura sa barangay Katalikban? Kabatas ka mo sina? Palabot na ni kay Kongresuman Jamjam Marunda kay yan yung proyekto? Kung anong mambal niya? Ang tabob ng mga basura? Ari, Mr. Utility Alex Domingo, total utility kaya sa barangay. I-define ko sa imo kung ano ang meaning sang utility sa barangay pamati kada bisan kon ma malapit wakti dekada antad sang edad mo sa kon pamati kada kay pabalonta ka no. In a Philippine barangay, Mr. Utility, no? A utility worker, often called a barangay utility or utility man, refers to a staff member responsible for the physical maintenance, cleanliness, and general upkeep of the barangay's facilities in public places. Mr. Utility Alex Domingo. Oh? Ano ang mga core roles and responsibilities nimo sa barangay? Oh, basi why ka mambala ni Kap? Ako mambal si mo? Facility maintenance, cleaning the barangay hall, health center, daycare, and sports courts. Oh, ita mo ng basura, napakaon ko na si mo karon. Sanitation services, sweeping public streets, clearing clogged drainage, and assisting in waste collection. Oh, why lang laba-laba lang oras ko, balbalon ta kani subong. Oh, gatinaman ka klase ka Mr. Utility. Nyambal mo way pa ni turnover sa city government eh. Ah? Sa pagkatunto nga panabat, anong utok mo na utok ka pulburon karon na? Tigulang na si mo, kulang ka sa pag-insindi. Ah? Bastante na ka sa oras. Di pathag ko si mo, tanantanan mo ng obligasyon, ululupod ka mo ni kapitan mo na. Gapawala. Kamu na, kamu budlay sa barangay. Kaya ka pabo-pabo, kamu nga daan. No? Pabungol-bungol, paapa-apa, kagpa. Basta, tanan niya pabo, inyo na. Oh? Na kay mga kakifay, mga ton maranis yan eh. Parin niya sa inyo. Rather than attacking the our work on our purpose here in the media, rather than attacking the personal traits of the politician, as I said, our role here in the media is to amplify the public sentiment regarding their leadership. This is a form of constructive criticism, which is vital for improving governance. Kung galangot buot mo sa pag-kritisismo sa imo, resign ka na sa pagka-opisyal mo eh. Kung wala na galangot buot mo sa nagakritisay sa imo, maayo ka nga opisyal sa barangay. Tungod, ga-accept ka sa criticism, agad niya mag-improve ang imo nga leadership sa pang-gobyerno ini mo dala sa nasakpan mo nga lugar, mga ka-K5, no? Sa salamat kayo sa nagpamati sa mga nga programa, why na kinasin siya po, magkinita na kita sa sunod nga edisyon, mga ka-K5. Okay, at time check na kita. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Kag mga ka-K5 sa Bukos Kapuwal sa K5 News FM Iloilo. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: Ang TTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500! Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ay, mula lang ang permi na mga hambali. Mga dapat likawan, dapat imuon, nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
6: Saan ka mainom di takes 500 gig maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad.
5: Ay.
6: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Okay,
6: imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan